0: broadcast, nag-umpisa kita temprano pa kaina. And via Facebook, connect lang man kamudara sa aton FB page para mandara ang streaming link para makapamati ka. Sa 1062DXKI-FEBC Radio. Gindari-diretso na naton dara ang aton iyang programa para hindi ka na sige kalud kung sa Facebook ikaw nagapamati. No? Dari-diretso naman ang imong pag-connect. So far, ara na da, present ng mga friends naton. Si Ate Bing. Hello, Ate Bing. How are you? And sa Gomez family. Nanay Delia, good morning dara sa Tomas family. Amo man sa Olarte family. And kay Teacher Del, buwas upod naman naton sa Good News Club on air and online sa CEF Coronadal, no? Kada Sabado na. Good morning da kay Ate Del. And kay Pastor June, gapamati man na dere, no? And kay Mami Presi, dyan sa Cavite. Maulan pa rin po ba dyan, Mami Presi? Hello sa Bernardino family, praying for strength sa araw-araw. Hello kay Sis Lenny, kag Sis Bevelin ra sa Banga, sa Babas Fonticha, Hilahos families. Panday Kuya June Mandara, no? Sa Sorala, kag Ati Edna. Pati si Kuya Jun nga Manalo, naadaraman sa Sentral, aga pamati. Si Kuya Erning, Tatay Erning, daraman sa Banga, kanday si Sinday, Brother Van, mga friends dara sa Bon Cakes. Hello kay Jandy sa Jensen, kay Sis Amelia, yan, dara sa Iloilo, no? Amagin family. Kay Jan Paul sa Barrientos family, thank you, Ged, sa pag-connect dara sa aton na Facebook. Si Kuya Don ang co-pilot ko deri sa technical side. Ambal ni Mami Presi, blessed Friday morning. Blessings to you all. Yes, good morning dara sa Bernardino family. Sa aton unang segment, yari ang aton nga pabalon.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

0: Para sa aton pabalon for today, basahon ta ang nasulat sa Deuteronomy 32:47. Ini ang ginambal ni Moises, no? Kaupod si Joshua sa katauhan ng Israel. Pasulod ni sila sa Promised Land. Ini nahanungod sa pulong sang Ginoo, mga kasuguan sang Ginoo. Ambal ni Moses, "They are not just idle words for you. They are your life. By them you will live long in the land you are crossing the Jordan to possess." Sa hiligay nun, Deuteronomio 32:47. Ini nga mga sugo, hindi ordinaryo lang nga mga pulong. Ini magahatag sa inyo sang kabuhi. Kung tumano ninyo ini, magakabuhi kamo sing malawig sa duta nga inyo panagiyahan sa tabok sang Jordan. May mga tion abyan when we feel spiritually tired, discouraged, or empty. Ara ka ba subong sa amo na nga season? Pwede nga nagapadayon ka sa imo daily routine, but deep inside, ang kasing-kasing mo nagakinahanglan sang renewal. Sa sini nga mga moments, God reminds us that His Word is not merely information. His Word is life. Ang pulong sang Ginoo, nagahatag sang kinabuhi. Diri sa aton ginbasang chapter sang Deuteronomy, Moses was preparing the Israelites sa pagsulod sa Promised Land. Balaan sang Ginoo nga magatubang sila sa mga challenges, sa mga temptations, kag season nga pwede limtan nila si Lord. So Moses told them to make God's word their priority and to take God's word seriously. Hambal ni Moses, "They are your life." Tandaan mo gid, no? Ano kaimportansya ang pulong sa Ginoo sa aton kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo may gahom to revive us. Paano nga makarevive ang pulong sa Ginoo? It reminds us who God is. Sino ang Diyos? Ano iya promisa? And ano ang iyang pagtawag sa aton kung paano magkinabuhi? Ara dira tanan sa iya pulong. Ginapakilala niya sa Biblia kung sino siya. At kung ano ang iyang promisa sa tanan nga nagakilala sa iya. Kag dira man kung paano magkinabuhi suno sa iya design sa aton nga iya gintuga. Sa aton nga iya ginluwas. When we are discouraged, ang pulong sang Ginoo nagatag paglaom. When we are confused, His Word gives us direction. When we are weak, His Word gives us strength. Kung nagatalang ka na, His Word calls us back. Sometimes, kinapangita natin ang revival in many places. Kina-expect natin magbago ang sirkumstansya, or luyag natin madula na ang problema, or may batsyagon kagid, no, sa imo emotion. But often, God begins His work of renewal simply by bringing us back to His Word. Balik ka lang, no, sa pulong sang Ginoo. Basaha, i-meditate, pamalandungi sang maayo, pamatii, kag sunda. A dry heart needs the living water of God's truth. Amo na nga, we should not treat our Bible reading as just another religious responsibility. Tistingi. Tistingi basa ang pulong sang Ginoo. Ask God to illumine your mind and open your heart to His Word tungod kay buhiin na nga pulong. When we open God's Word, we are allowing Him to speak into our lives. Today, perhaps, ang kasing-kasing mo nakapuy na. Perhaps you have been carrying something that has drained your joy, pati imo kusog. Open God's Word. Read it slowly. Listen to what God is saying. Hold on to His promises. Because God's Word is not empty words. God's Word is life. Kag kung batunon naton ini, tuuhan naton ini, kag sundon naton ang ginahambal sang Ginoo, God uses His truth to renew our hearts and revive our souls. So let us not merely hear God's Word. Let us treasure it, live by it, and allow it to breathe new life into each day. Ginoo, salamat sa imong pulong. When our hearts are tired, revive us through your truth. When we are discouraged, remind us of your promises. Help us not only to read your word, but to believe it and live according to it. May your word bring fresh strength, hope, and life sa kada isa na tagpalamati subong. In Jesus' name I pray. Amen. Amo nang aton nga pabalon subong nga Biyernes. Bauna abyan sa bugos nga weekend. Meditate on God's word. Naglantawa kung anong resulta sina sa imo nga kinabuhi.
1: Oras na! Oras na! Bilib!

0: Alas 8:14. Shout out lang dira kay Brother Jacob gapamati ba sa Thailand. Gindere-diretso na ni naton Brother Jacob para hindi ka na sige load. Okay, kita online streaming kag FB live sa aton mga program subong. Later kong mag off air kita sa radyo, dire-diretso lang ang aton nga Facebook live kag online streaming. Connect lang kamo sa febc.ph dara no. Kita niyo ang mga nagkalain-lain nga stations ang FEBC, and kung gusto niyo pa dayon magpamati dari sa DXKI, i-click lang ang 1062 DXKI. Yan sa febc.ph nga stream naton. Linton na kita sa aton nga public service announcement. Medyo lipot lang kita subong kay tagaan naton Ligwa ang mga impormasyon pang agrikultura karon sa aton agri-asenso sa 12. Kay kada fourth Friday of the month, kaupod naton ang aton nga ATI 12, no? Ang Agricultural Training Institute para magdulong sa aton sa mga impormasyon, labi na sa aton mga mangunguma, kaga mga kumuluyo ng interesado sa muning mga hiliskutanan. Kay man mabalik, idman kita tanan sa uma, sa ulihi. Sige, so abangan nyo na karon 8:30 to 9:30 ang agri-asenso sa 12 diri sa aton iyang istasyon. So tutok sa gihapon sa radyo o kung via Facebook or sa streaming naton. So antesi na magtaganay kita sa mga pahanumdom kaya may mga schedule sang power interruption no, basi apektado inyong lugar, pati ilang ning aton action line upod kay Migajen. Sa Domingo, bala mo lawig-lawig ang power interruption sa bugos nga coverage naton, no? Dari sa Socoteco. So, preparahan man. So, ari-anay ang aton iyang action line upod kay Migajen para sa aton mga pahibalo.
1: Line. Ang Socoteco 1 may ara sang power advisory, may ara sang scheduled power interruption sa September 27, 2026 from 7 a.m. to 4 p.m. Sunday ang maapektuhan bugos nga area sang Socoteco 1. Ang rason, may ara sang preventive maintenance of 69 kV double circuit sub-transmission line kag iban pa.
2: Action! Line!
1: Ang Central Philippine University may aras ang schedule ng CPU College Aptitude Test o CPU-CAT for incoming first-year college students for school year 2027 to 2028. Dira sa Coronadal National Comprehensive High School, Dr. Jose Rizal Street, Zone 1, Coronadal City, sa September 26 from 8 a.m. to 1 p.m. Para sa dugang impormasyon, pwede nyo bisitahon ang FB page, Central Philippine University CPU, or i-text ang number 0908-788-5323.
2: Action! Line!
1: Ang Hegai Philippine South Cotabato Chapter nag-aimbita sa tanan nga mga alumni sa 3rd General Assembly with the theme Legacy of Faith. Ang speaker si Miss Miriam Kiambao Roberto sa October 4 from 5 p.m. to 9 p.m. sa Habi Hotel, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo bisitahon ang FB page Philippine Hegai Institute Alumni Association South Cotabato Chapter.
2: Action! Line!
1: in line sa 26th Charter Anniversary and Negosyo Festival, may ara sang Financial and Business Literacy Seminar in partnership of the City Government of Coronadal with GCash sa October 6, 2026 dira sa KCC Convention and Event Center, 4th floor KCC Mall of Marbel, City of Coronadal.
2: Action! Live!
1: Ang Family First Global in partnership with Pray for Asia may ara sang himuon nga 40 days of prayer and fasting for Japan, Indonesia, and Philippines sa September 30.
2: Action! Line.
1: Ang Socoteco 1 may ara sang power advisory, may ara sang scheduled power interruption sa September 27, 2026 from 7 a.m. to 4 p.m. Sunday ang maapektuhan bugos nga area sang Socoteco 1. Ang rason may ara sang preventive maintenance of 69 kV double circuit sub-transmission line kag iban pa.
0: Madamang salamat, Miga Jen, sa sina nga pahibalo. Diba? Himpaliwat ko gid. Oo, para ma-remind ka nga sa Sunday na ato. 7 a.m. hasta gid 4 p.m. Bawkalawig, no? Isang power interruption sa Sunday. Tumpo gid panimbahon. Man mag early morning service na lang kamo o kun mag charge sang ano sound system para hindi magsakit puwak ni pastor. May mga chargeable naman sa buong mga ano sound system, bisan sa microphone lang makalampuwas man. Kabay sa sunod, hindi na Sunday, no? Ang mga holding power interruption ba? So, amo to ang aton iyang mga public service announcement.

A las 8:24. Nambal din ni Kuya Erning Galeon. Nag-message gali si Tatay Erning. Thank God we're still alive and on air again. Praying that God will enable Socoteco 1 to restore the soonest time possible our transformer problem in Jesus' name. Ayan, Kuya Tatay Erning, kinanglan ginaton na private nga contractor ba kay ning aton nga ano ning dinapanag-ihan nga transformer kaya ginisang DXKI amo ni siya ang nagka-problem. So basang Socoteco, we need a private contractor para dara, no? So we're working on it, no? Nag-transact naman kita para matigayon. Pray lang gid naton ang mga pagplastar man, no, sa mga kinanglan himuon. And of course, please pray for provision, no, para sa sininaton nga need at the moment, no, kay hindi basta-basta. O maga kinanglan kita sang 100,000, no, para sa bag-o, no, sang aton iyang transformer. 15 kVA na siya, no, na transformer naglupok abi, no. So amo na ang naging problem naton nga ang limitado lang ang aton nga on air broadcast. We're still working, no, sa sina nga technical trouble naton sa subong. Please pray, no, nga madasig ini nga maresolbar, kag pray also for provision gid.

A las 8:26. Happy, happy birthday kay Dave Pestaño, ang aton iyang production assistant diri sa 1062DXKI. Ayan. Migo, Dave. Enjoy your day. Ara sila subong ni Miga Jen dira sa may Lake Cebu. No, kay may ara subong sang media training sila nga gin atenan. Ayan. So, karon mabalik man to si Miga Jen para sa aton iyang mga programa diri. Pero si Migo Dave, nag-birthday leave na. Ayan. Enjoy lang dira, Migo Dave, ano? Daw, ligad pa to si Manang nga nag-bakasyon si Migo Dave. Lawig-lawigin ang iyang birthday leave ba, no? Nag-record lang sa disang iyang mga programa para maka lagaw sa Sambuanga. O, diba? And enjoy lang pagiging single, Migo Dave. Kaya sunod may upod ka na maglagaw-lagaw. Ayun. So, extend your greetings lang sa aton iyang amigo sa kanginan, si Migo Dave Pestaño. Yan, we thank God nga gindala niya kadari sa DXKI. Ayan.

sa international news naton, mga kaabyanan, may aragyapon sang mga forest fires dito sa may Indonesia. O, nagapadayon gihapon ang mga paglaptas ang kalayo. Samtang may araman sang insidente sang sunog wildfire sa may Washington naman, no, sa Amerika. Sa Chelan County sa Washington. Lapad ang ininga sunog kay naglabot na sa masobra 172 ka acre. And 81% naman karon na gina-contain. May mga evacuation zone sila nga gina-put up. Gani pangamuyuan ginaton ang mga pamilya nga naapektuhan o sang wildfire o sa naglain-lain nga mga lugar. Protection man sa mga firefighters, emergency responders, volunteers nga nagatrabaho on the front lines. Ang mga ara sa mga evacuation area, ginuogid ang mga remind sa ila to look up to God, no, for strength, for provision, no, peace, no, and safety. So pag-pray natin ang communities dito sa Chelan County. They are facing loss, uncertainty, kag difficult nga situation sa subong. Favorable weather and conditions nga makabulig man na mahimo sang crew ang ilang trabaho safely, no, mga nagatap na. Para sa mga kauturan naton nga naga-experience gid sang mga difficult times, tandaan naton ang pulong sang Ginoo sa Psalm 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Alas 8:31 ang aton iyang takna abyan. Diri na naikutob ang aton iya pagdulong sa mga impormasyon sa aton iyang programa Oras na Pilipinas. Kaya karon dugay-dugay, tagaan naton ligwa ang mga impormasyon naman halin sa aton iyang ATI Region 12. Abangan ang Agri Asenso sa 12. Saliwat, ini ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier, sa pag-assist din ni Migo Don sa technical side. Nagabilin sa inyo sang mayang aga, have a safe weekend. Sa mga balita kag impormasyon nga, ito nabatian ang Diyos lamang aton pag-asaligan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Tuloy ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri-Ascenso.

0: Magandang umaga mga ka-agri! Magandang umaga mga ka-agri! At sa lahat ng mga nanonood, nakikinig, tayo po ay nasa Agri Ascenso.
1: Galakalan kaalaman, konektado na lahat, Agri Fishery Astig!
2: Isang masaganang pagbati po ang inihatid namin sa inyo. Ako po si Andre Lou Igalin.
0: At ako naman po si Marnil Del Monte ng ATIRT C12. At ang magiging kaagapay ninyo sa programang handog ng ATIRT C12, ang Agri Ascenso sa 12, usapang agrikultura at nutrisyon.
2: Ito ay katuwang ng ating partner radio station 1062 DXKI FEBC Radio. Mamaya-maya ay makasama natin si Ma'am Liza L. Michelle, Regional CIS Specialist ng Adapting Philippine Agriculture to Climate Change, APA or RPMO Department of Agriculture Regional Field Office 12.

0: At bago po ang lahat, narito po ang mga kaganapan at anunsyo mula sa Agricultural Training Institute Region 12.
1: Nagsagawa ng isa agri-servicios rice information campaign batch 3 sa pamamagitan ng Agri-Extension on Wheels ng ATI-RTC 12 sa bayan ng Bagumbayan noong 22 ng Setyembre taong kasalukuyan. Layunin ng aktibidad na mailapit ang mga serbisyo at mag-abot ng kaalaman tungkol sa pagsasaka sa mga magsasaka ng Bagumbayan. Nagbigay ng pambungad na pagbati si Ms. Loche Larania, ang FITS Center Manager na sinundan ng pagbibigay ng mensahe ng pagsuporta ni Mr. LDA Santos, ang OIC ng Office of Municipal Agriculturist Bagumbayan, kung saan nagpaabot ito ng pasasalamat sa aktibong partisipasyon ng mga magsasaka sa mga programang inilalapit sa kanila ng ATI-RTC 12 at ng lokal na pamahalaan ng Bagumbayan. Nagbigay rin ng kanyang mensahe si Honorable Justin A. Catilawaan, SB Member at Chairman ng Agriculture Committee ng Bagumbayan, kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng mga trainings at seminars upang mapataas ang kita ng mga magsasaka sa kanilang bayan. Kasunod dito ay tinalakay ni Mr. Jason V. Abang, ang Development Management Officer 1 ng ATI-RTC 12, ang Rice-Based Integrated Farming System at Integrated Nutrient Management na sinundan ng pagtalakay sa e-learning at ICT applications for rice ni Mr. John Ian D. Bello, ang Information Officer 2 ng ATI-RTC 12. Ang aktibidad ay naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng Information Services Section ng ATI-RTC 12 at ng OMAG Bagumbayan na naglalayong mas palakasin pa ang pagsasaka sa pamamagitan ng pagdala ng mga makabagong impormasyon sa agrikultura sa bayan ng Bagumbayan. Para sa iba pang impormasyon, abangan ang iba pang mga anunsyo mula sa ATI-RTC 12. I-follow kami sa Facebook, X, Instagram at TikTok at ATI Socks, at bisitahin kami sa aming website sa www.ati.da.gov.ph/ATI-12.

0: ang pag-ulan po. Tapos biglang matindi ang init.
1: Pagbaha at iba pang climate-related hazards na naka-apekto sa ating mga pananim, alagang hayop, kabuhayan at food production.
0: Kaya naman ang ating tanong ngayong araw, Beb, sa ating AgriSense sa 2000, paano natin mapapalakas ang kakayahan ng ating mga magsasaka na makapaghanda at maiangkop ang mga sarili sa pagbabago ng ating klima?
1: Kaya ayan, so para masagot yan, no, kasama natin ngayon ang ating isang regional CIS specialist ng Adapting Philippine Agriculture to Climate Change, RPMO ng DARFO 12, si Ma'am Liza L. Misel, Registered Agriculturist.
0: Good morning, Ma'am Liza.
2: Good morning po sa ating lahat at magandang araw din po sa ating mga tagapakinig ngayong araw.
0: Ayun. Welcome po tayo sa ating AgriSense sa 12 ngayong araw. Bago po tayo siguro magsimula, Ma'am, meron po kayong pagbati sa ating mga farmers?
2: So, ayun nga, sinabi ni Ma'am kanina na napapanahon po talaga yung magiging topic po natin today, no? Hopefully, maraming nakikinig sa atin ngayon ng mga farmers. Hopefully, marami din silang matutunan ngayon sa sessions po natin dito. Na nakikinig po sila ngayon.
1: Ayan. So, thank you po, Ma'am Lai, no? Sa pagbati sa ating mga farmers.
0: Pero paunahan po muna natin, Ma'am, kasi alam natin na mahirap po talaga yung concept ngayon kasi ang alam lang nila ng ating mga farmers po is pabago-bago ang panahon. Pero may tinatawag po kasi tayo, our dear audience and our dear farmers, ng tinatawag ng climate resilience. So, Ma'am Lai, ano po ba yung meaning ng climate resilience and bakit kailangan malaman ito ng ating mga magsasaka?
2: Para po sa ating kaalaman, no, ang climate resilience po kasi ay isang kakayahan ng isang komunidad, sistema or sektor na maghanda, umangkop at makabangon mula sa epekto ng climate change. Tulad na nga po ng mga nabanggit ninyo, mga tagtuyot, malakas na bagyo at pabago-bagong panahon. Ang layunin po talaga neto is mas maging matatag o mas maging handa pa sila sa mga darating na climate hazards po.
1: Yan, mga ka-agri, no? Ibig sabihin, mahalagang hindi lamang tayo naghihintay na mangyari ang isang sakuna bago tayo kumilos. Kaya kailangan nating matutong maghanda, umangkop at gumawa ng mga desisyong nakabatay sa tamang impormasyon.
0: Kaya ma'am, batay po sa mga naranasan natin ngayon na mga weather health hazard. Within this month lang po, ma'am, no, ang dami-dami na tulad ng mga drought and then may mga floodings na rin. And of course, lagi na pong napapanahon na yung mga typhoons. Noon, napipredict pa natin kung kailan siya tatama. Pero ngayon, parang hindi na natin siya napipredict. Parang wala na siyang season of typhoons. Every month is the season, kumbaga. So, ano po yung mga pangunahing epekto po ng climate change na ito sa ating agriculture and fisheries po na sektor?
2: Unang-una, nais po nating malaman, no, na lubhang vulnerable po talaga ang agriculture and fisheries sector sa bansa sa iba't ibang climate-related hazards. Kumbaga, nangunguna po ang Pilipinas pagdating po sa ganong issue. So, nakaka-epekto ito sa kabuhayan, lalong-lalo na sa food security ng ating bansa dahil sa madalas at mas matinding extreme weather events. So, nagdudulot din ito ng malaking pinsala at of course, pagkalugi ng ating mga magsasaka. So, halimbawa, kapag meron pong mga matitinding tagtuyot or drought, lalong-lalo na po ngayon, naglabas na po ng advisory number 4 ang DOST Pag-asa na mas lalala po yung El Nino natin or tinatawag po siyang very strong El Nino this coming September to December. At magtatagal po siya hanggang sa unang quarter po ng 2027. So, ang epekto nito is, of course, no, nababawasan yung tubig para sa ating mga pananim, no? At saka sa ating mga alagang kahayupan. Maaari ding, dahil doon, maaaring bumaba yung mga produksyon. Tapos, kung meron naman pong mga balita, no, na nakikita natin na may mga flooding or may mga bagyo, maaari din po itong makasira sa kanilang mga pananim. So, kumbaga, itong climate-related na mga hazards na to or yung climate change, malaki yung epekto niya. Isa na din dito, no, mararanasan din

0: At posibleng malaranasan po natin yung mga pinsala na dulot ng mga peste or sakit kasi nga mas tumataas yung chance nung pagkalat ng mga pananim na yon. Posible din po na tumaas yung gastos ng mga magsasaka natin. Halimbawa na lang is mas mapapagasto sila sa mga patubig, pataba, pesticidyo at iba pang farming inputs po.
1: Ayun, so mahalaga talaga po for our farmers kasi not only is it affecting our life, paano tumubo kumbaga ang ating mga plants po, pero of course, sa inputs, dadami po yung inputs natin at gagastos po tayo ng gagastos. Kaya po, sa tulong po ng ating Department of Agriculture, meron po tayong inisyatiba na tinatawag ng Adapting Philippine Agriculture to Climate Change or the APA Project. So, madalas po dito naririnig yung terminology natin na Climate Information Services, ma'am, sa under sa APA natin na project. So, may we know more about the CIS under the APA project and ano po yung matutulong nito sa ating mga stakeholders po and of course sa ating mga farmers, especially sa kasagsagan na ngayon ng climate change and of course yung El Nino natin ngayon po.
0: Kaya nga po, no? Kung yung tinatawag na CIS or yung binanggit po ni Ma'am Marlene na Climate Information Service, tumutukoy po siya, no, sa pagbuo, pagbabahagi at paggamit ng mga impormasyon na tungkol sa klima. So, upang makatulong ito sa mas maayos na pagpaplano at pagdedesisyon ng ating sektor, no, especially yung mga sektor na tinatamaan ng climate change, no. Halimbawa din nito ng CIS yung mga pagpapalabas po or mga nilalabas po nating weather forecast, no. Nakikita natin yan sa mga TV, sa mga televisions, mga rainfall outlooks at mga climate advisories. Makakatulong po talaga ito sa ating farmers kasi nagagamit yung mga information na to sa pagpaplano at paggawa nila ng desisyon. Kung ano yung gagawin or dapat na gawin nilang susunod na hakbang, no, na gagawin sa kanilang mga sinasakahan. So halimbawa na lang po, kung alam natin yung forecast nung tagtuyot, no, mga posibleng bagyo, mas nakakahanda si farmer gaya ng kailan ba siya magtatanim, mag-iiriga, or ano ba yung mga nararapat na seed varieties na pwede niyang gamitin, no, or bilhin. So ayun po, pwede po yung siya gawing bilang hakbang para mas maging planado po sila sa pagsasaka nila.
1: Kasi kumbaga hindi lang talaga enough na yung mahalaga naman po yung DOST Pag-asa natin na meron silang weather forecast. Pero maganda po kasi na merong APA project kasi po nasusuplementahan po natin na kung merong tagtuyot, so what? Di ba, ma'am? Anong gagawin ni farmer? So at least with the initiative ng Department of Agriculture, nakakatulong po tayo pagdating po sa mga klima na ganito.
2: Mga natural disasters, yes, tulad ng drought at saka ng mga typhoons na hindi natin inaasahan na magdating sa ating mga sakahan.
1: Yes.
2: Kaya, ma'am, sa isa sa mga mahalagang bahagi ng CIS, ma'am, no, kaya ang dapat nating malaman yung mga agrometeorological advisories. So, ma'am,
1: big word, Bebs.
2: Kaya nga, no? Ano kaya ito? Ano kayang meaning nitong agrometeorological advisories? So, ma'am, maaari po ba ninyong ipaliwanag sa ating mga magsasaka, sa ating tagapakinig, ang iba't ibang uri ng agrometeorological advisories at kung paano ito makatutulong sa kanilang farming activities?
0: Ayun nga po, nabanggit ni Ma'am Marnel kanina, no, sa APA project, may nilalabas po tayong agrometeorological advisories. Para hindi po tayo mahirapan, pwede pong agromet na lang.
2: Sige, agromet na lang. Kasi na, nabubulol na kanina.
0: So, sa pagpapalabas po natin ng mga agromet advisories, katuwang po talaga natin dito ang DOST Pag-asa. Mm-hmm. Hindi pwedeng naglalabas, basa-basa na lang tayo naglalabas ng mga data na hindi science-based.
1: Yes,
0: no?
1: Of course.
0: So, sila yung tagapagbigay ng mga credible data at gumagabay din po sa atin. So under po sa ilalim naman po ni APA Project, yung mga climate data na to is mas nilo-localized para mas maintindihan po ng ating magsasaka. Tulad nga po ng sinabi ni Ma'am Marnel, so ano ngayon kung drought, mm-hmm. kung hindi naman po ito naiintindihan ng mga farmers natin or paano nila basahin. So may iba't ibang uri po tayo ng mga agromet na nilalabas under mm-hmm. the project. Depende po kasi ito kung base ito sa lokasyon, tagal ng tinatalang forecast, at kung ano ang mga layunin nito. So, halimbawa po, naglalabas tayo ng seasonal agromet advisory na kung saan kada buwan, no, naglalabas tayo nito. Ang sakop na lugar po nito is the buong province, buong probinsya po. Mm-hmm. Naglalayon ito na maging gabay para sa 6 na buwan na farming activities ng ating mga magsasaka. So, napapaloob sa ating advisory kung ito ba ay ano ba ang magiging lagay ng klima or panahon sa susunod na 6 na buwan, mm-hmm. no? So, at kung ano ang mga nararapat na rekomendasyon na maaring gawin ng magsasaka. Sunod po na nilalabas po namin is yung 10-day agromet advisory. Ang sakop naman ito is within the municipality or sa kada munisipyo, no? Ang layunin naman nito is maging gabay po siya sa mga araw-araw na gawain ng ating mga magsasaka. Nakapaloob po kasi dito kung ano yung magiging lagay ng panahon or ano, gaano kadami ang matatanggap na ulan sa susunod na 10 araw. Mm-hmm. Nagre-release din po tayo ng Tropical Cyclone Advisory, kung saan sakop naman nito yung mga madadaanang region or rehiyon nung paparating na bagyo. Mm-hmm. So ito ay ginagawang gabay para maiwasan ang mga magsasaka na ang matinding pinsala po, no, ng dulot ng bagyo, at kung ano din po ang rekomendasyon nito pagkatapos ng bagyo. Last mm-hmm. one po na isang nilalabas din po naming advisory is tinatawag natin siyang ENSO bulletin, o in terms pa sa DOST Pag-asa natin, tinatawag siyang El Niño Southern Oscillation. Mm-hmm. So nilalabas po itong advisory na to tuwing opisyal na nagdedeklara ang DOST Pag-asa kung may paparating na El Niño or La Niña. So lahat po ng mga nilolocalize po nating advisory, lahat po ng advisory na to minimake sure po natin na nilolocalize, no, para sa ating mga magsasaka at mas magamit nila sa pagdedesisyon nila sa kanilang pagsasaka.
1: Ayun. So speaking of pagsasaka ng kailangang may desisyon, of course, parte talaga yan ng ating pamumuhay kahit sabihin natin sa ating mga dear farmers na data is important. Yes. Isa po talaga ang pinaka-importanting data po talaga is when it comes to our climate. Kasi ngayon po, hindi na pareho yung panahon natin. Noon, every decade umiinit. Ngayon parang yes. every year umiinit na. At iba ang panahon natin. Kaya para sa ating mga tagapakinig, mahalaga talaga po malaman itong mga meteorological advisories or agromet na tinatawag natin. Of course. And hindi lamang po sapat talaga na maritime climate information, mahalaga din po ito na magamit sa atin, of course, sabi ni Ma'am, sa ating actual farming practices. Kaya po, ang susunod po naming tanong po sana, Ma'am, is ano po yung kahalagahan ng pagsasama ng climate information at papaplano at papatupad nito when it comes to climate resilient agriculture? Meron po ba tayong mga example situation, Ma'am, na nagagamit ng ating farmers itong ating climate resilient agriculture sa pagpapatupad ng climate resilient agriculture ang mga ating agromet po?
0: Opo, dahil nang nabanggit po ninyo, no, napakahalaga po na magkaroon or ma-integrate po itong climate information sa pang-araw-araw nilang farming activities, dahil nga po nagsisilbi siyang gabay, no, mm-hmm. nabibigay bilang gabay sa kanilang pang-araw-araw na aktibidades sa kanilang mga sakahan. At saka para malaman din nila, no, kung ano yung mga inaasahang klima, kaya mas makakapagplano at makaka-ready po sila, no, makakapaghanda sila ng mga aktibidades, mga tamang aktibidades po sa kanilang sakahan. So, for example, yun nga po nabanggit natin kanina, may mga inaasahan tayong bagyo, maaari silang gumawa ng mga hakbang para mas maprotektahan ang kanilang panimim at mga kagamitan. Mm. So, overall, isinasama itong climate information na to sa pagpaplano para mas mapapanahon at mas angkop yung ating mga desisyon at nababawasan ang posibleng epekto sa climate-related hazards po.
1: Ayun. Maganda po kasi po malaman po natin yung mga climate hazards po na meron po tayo sa ating mga lugar. Kasi not only does it affect yung typhoon, kasi hindi naman tayo dito sa Region 12 kasi po hindi tayo masyadong nahihit ng mga typhoons natin. But floodings still happen, yes, of course. Landslides still happen. And part din po siya sa effects po na meron po tayo sa ating farming practices po. Of course, siguro ngayon ang iniisip na ng ating mga dear farmers, ma'am, na papanahon na gusto na nila ngayong malaman. Because ito yung, yes, pinakamag-ano is yung access po ng ating information. I know na DOST Pag-asa currently has yung app nila na panahon, I think yung name nun. But what about our CIS dissemination channels? Well, meron po ba tayo nun? Kung saan natin makukuha yung ating climate information and agro-met advisories?
0: Ayun nga po. Isa po talaga sa pinaka-importanteng concern po ay yun, no? Paano nila ma-access yung mga nare-release nating climate information. Sa ilalim po ng APA project, may iba't ibang platform po tayong ginagamit, mm-hmm, at paraan para pag-disseminate ng mga inilalabas na advisories. Isa na ho dito siguro most common is yung paggamit ng social media. Mm-hmm. Yes. So specifically through our APA Facebook page, no?
1: Ano po yung full name nun, ma'am?
0: let me promote din, yes, po yung Facebook po namin. It's DA APA RFOXII or DAAPA RFO 12.
1: Ayun.
0: At saka aside from the social media din po is yung mga direktang benepisyaryo po ni project, may mga kanya-kanyang group chats po kaming ginagawa para dun po namin directly na isinisend po yung mga advisories. Kasi nga po, may ilang nakausap din po kaming mga farmers na mas prefer nila itong social media bilang, mm-hmm, nga po na walang, may mga area na walang mobile network access. Mm-hmm. So, mas prefer nila, kumbaga ang joke pa nga namin, mas updated pa sila sa Facebook, no? Yes. Mas updated pa sila sa ibang social media platforms.
2: Babad sa Facebook.
0: So, yes, babad na babad sa Facebook. So, may bagong paraan din po kami ng pagpapatupad, no, mm-hmm, para dito sa pagre-release ng advisories namin. Ito po ay through text blasting. So, katuwang po kasi ng APA project dito ang Smart Infocast, no, mm-hmm, with partnership with Smart. Sa ngayon is mga Smart users pa lang po yung makaka-receive ng advisories natin sa pagre-release, no. And yun nga po ang isang layunin nitong text blast is para mas maging accessible at timely yung pagtanggap, yes, ng mga advisory na to. Syempre hindi din mawawala doon sa pagre-release or mga yung mga tinatawag nating printed materials, no, na kapag bumababa tayo sa mga farmers ay direktang binibigay at saka as much as possible is parang ini-explain na din natin kung paano ba ito tingnan. Mm-hmm. So, katuwang natin dito yung mga local government units natin, especially yung mga AEWs natin,
1: yes,
0: para mas, when it comes to printed prints, available ito sa kanilang office. Mm-hmm. Ngayon din naman po sa APA project, meron din po kaming dinedevelop na CIS platform. Mm-hmm. So, ito naman po, accessible siya ng ating mga LGU and stakeholders, no? Kung saan ang layunin nito is mas mapahusay po yung access ng climate data at saka yung mga forecast. At saka yung mga yun nga yung mga sinasabi nire-release nating climate advisories. Kasi nga po from DOST Pag-asa Raw Data, gamit yung platform na yon is mas simplified at mas mapadali po yung access nila for the climate advisories. Ayun. So, hindi din po mawawala yung, syempre, yung isang way po natin dito is yung pagkakaroon ng mga stakeholder climate forums, no? Mm-hmm. Na pwedeng gawin para mas, which is nagsisilbing venue siya for our information sharing at saka mga consultations din po. So, ang mga farmers natin, hinihikayat po namin na wag silang mag-atubiling makipag-ugnayan sa ating LGUs o specifically sa OMAGs po natin, no? Mm-hmm. Kung may mga climate advisory sila na hindi malinaw or hindi nila naiintindihan. So, mm-hmm. mahalaga po kasi na ang information ay hindi lamang natatanggap. Dapat nauunawaan din at saka nagagamit siya sa tamang pagpapasya.
1: Yes. Kaya nga sabi natin na huwag mahiyang magtanong to our farmers. Kasi nga, as narinig natin kay Ma'am Liza na the information talaga, yung information na yun, available na available po talaga siya sa lahat ng mga platforms na kung saan masasagap ng ating mga magsasakat mga farmers. Ang last na lang doon na siguro component, Ma'am Liza, na is yung ating mga farmers ay marunong magtanong at maghanap ng ating mga information na nagiging mas mahalaga araw-araw talaga ang ating klima.
2: Nag-keep up naman kasi yung mga farmers natin, no? Especially yung may mga anak na Techie.
1: Magpatulong po kayo.
2: Yes po. Available naman po sa ating mga Facebook page yung sabi ni Ma'am Lai, no, na makukuha ninyong information doon sa DAAPARFO12. So, visit na lang po kayo doon at saka huwag kalimutang i-follow, no, para updated po sa mga kaganapan sa ating panahon daily po. Tsaka po. Mm-hmm. Tapos, meron din naman mga text blasting na ginaganap, pero hindi lang, syempre, hindi natin ma-cover lahat kasi with partnership pa lang po siya sa SMART. So hopefully po, no, baka next time around or next year, baka all na lahat na ng services ng mga ano po, TM, Globe, SMART.
1: Baka may listener tayo na from NTC, ma'am, no?
2: Yes po. Baka naman.
1: We are hopeful. Baka naman masasali ito sa ating Text Blast kasi hindi lamang ating mga health-related and of course disaster-related, yes, na mga concerns ang ating pinaka-importante. Of course, mahalaga din, especially for our dear farmers, ang ating mga climate na mga predictions na and analysis na kailangan nilang malaman, of course. Bebs?
2: Yes po. Yun po. No, nasagot po ni Ma'am Lai yung ating katanungan. So, mag-proceed na po tayo sa ating next na tanong. Ma'am Lai, so paano naman po ang mga magsasaka na mismo na ano pong kanilang papel sa ano po, sa institutionalizing CIS po?
1: Mm-hmm. May role po
2: may
1: ba
2: role
1: sila?
2: May role po ba sila?
0: Napaka-importante po ng role ng ating mga magsasaka, no? Hindi po dapat ito one way lang ng pagbibigay,
2: yes,
0: ng information.
2: Totoo.
0: So, mahalaga din po yung kanilang mga aktibong pakikilahok at mga feedback, kumbaga. So, mahalaga na ang ating farmers ay regular na ginagamit yung mga climate informations natin at agromet advisories.
1: Mm-hmm.
0: Ayun nga po, sapagkat kapag ginagamit sa tamang pagpapasya at pagkilos ang impormasyon, mas nagiging mahalagang gabay ito, no? Mahalaga rin po na ang kanilang, mayroon po tayong nakukuhang feedback, no, mm-hmm, from them. Sila po kasi mismo yung nakakaranas ng aktual na kondisyon doon, mm-hmm, sa area.
2: Yes,
0: kaya mahalaga na makuha natin ang kanilang obserbasyon tungkol sa epekto ng panahon at sa kanilang mga pananim, no? And ang impormasyon na ito ay makakatulong para mas maging localized po at mas ma-improve po natin yung mga relevant po na climate advisories po. Mm-hmm. So, hinihikayat din po natin yung mga farmers natin na kung pwede, makilahok din po sila, no, sa mga training, sa mga farmer meetings, na kung saan pinag-uusapan itong climate, mm-hmm, information na to. Na ginagawa po minsan, hindi lang po, no, ni DA, may ibang agencies din po tayo. At saka ni LGU din po, kasi mas malapit din po doon. Mas, kumbaga, mas aktual, no, doon, yes, sa area na yon. So, ang pinama at isa sa pinakamahalagang papel po talaga ni farmers, no, ng ating mga magsasaka is maging taga pagbahagi po sila ng mga information,
1: yes,
0: no? Maging sa kanilang kapitbahay man lang, mm-hmm, or sa mga kasamahan. So kapag natutunan po kasi nilang kapag natutunan nila kung ano yung pakinabang ng climate information at adaptation practice, mahari po nila itong ibahagi din sa kanilang mga farmer organization communities. Mm-hmm. So mas epektibong gawin po yung CIS kapag kasama yung mga magsasaka po natin, no, na aktibong, yes, na naging aktibong katuwang po natin when it comes to climate dissemination po, or pagpapalaganap ng mga information na yun. So kasi nga po, layunin po natin dito is magkaroon ng climate information na timely, may relevant at madaling maintindihan. Nagiging actual po kasi ang pagpapasya ng ating mga magsasaka.
1: Kaya po, hindi lamang ito para sa ating farmers na i-receive. Mm-hmm. Dapat, this is also for our farmers to re-echo din sa ating mga kapwa farmers din nila. Yun yung talagang, yes, pinakamahalaga. Kaya nga kami sa ATI nga, mami, sinasabi namin, kapag may training program kami, pagka-closing message na sinasabi nila, Sir Jesse, ni Ma'am Hannah, na aming mga director na, pag alis nyo dito, magandang malaman namin na marami kayong natutunan. Pero ang pinaka mas maganda is malaman namin na na-share ninyo ang inyong natutunan dito sa ating
2: program. Maraming nabahagian, yes, ng learnings.
1: Ng learning. Kumbaga, kasi nga, oo.
0: Kumbaga may imarites na lang din.
1: Opo, please. Yun na po yung i-chismis po ninyo. So, natutunan ko po sa AgroMet Advisory po today is
2: mag-chismis.
1: I-chismis
2: lang. Ilaganap ang magandang balita.
1: Correct. Sabihin natin sa ating mga kasama mamaya na, alam mo ba sis?
0: Yes.
1: Na sabi ng AgroMet Advisory today is may El Nino. O, diba? Nakaka-beneficio tayo sa ating kapwa mga magsasaka over siguro pagbili ng sa panisal, sa pagkape natin. Maganda, yes, po itong po magiging topico natin. And of course, kasi as part po ng DA, and I know na, ilan nga po kayo sa team, ma'am?
0: Nasa pito lang.
1: Nasa pito lang sila, and ang cover nyo po is whole region 12.
0: Actually, Cotabato Province.
1: Ang Cotabato Province lang. So, ang maraming farmers po ang kailangan, hindi natin ma-reach lahat. So, kaya nga po, next po ko po siguro na tanong sa inyo is, aside from siguro, hindi naman kaya natin lahat na masasakop po lahat ng ating mga farmers, or hindi talaga natin sila ma-reach lahat siguro within a month. Ano po yung mga other, aside from that, ano po yung mga other natin na mga challenges po pagdating po sa institutionalizing our climate information services po natin under the APA project po?
0: Siguro isa din sa mga challenges or hamon natin, no, sa pagpapatupad nitong CIS is yung accessibility nung, mm-hmm, nung information. May ilang magsasaka din po kasi na wala pa ring regular na access sa internet or walang cellphone or sa ibang communication, yes, channels. Mm-hmm. Kaya mahalaga na may iba't ibang paraan tayo ng paghatid nitong climate information. Mm-hmm. Tulad na nga po nito yung mga radio stations, mga, yes, pwede din po during barangay meetings po natin, no? Mm-hmm. Na pwede nating i-share po yung mga climate, mm-hmm, informations na yun. Isa na din po siguro sa hamon natin or challenges natin dito is yung technical nature nung yes, climate information, kasi yes, nga po minsan mahirap intindihin, no, yung mga terminong ginagamit natin sa climate forecast, mm-hmm, kaya kailangan itong mas isalin or mas ilo-localize po, mm-hmm, natin, no, as much as possible. And ayun nga po, sa paglo-localize din naman po, isa sa ibang epekto nito is ibang epekto po kasi nung panahon sa bawat lugar, kaya, mm-hmm, mahalaga po na malo-localize talaga, mm-hmm, yung ating climate information.
1: And especially po, ma'am, na dito sa Region 12 and even sa Cotabato Province, yes, in itself, iba-ibang dialekto po kada munisipyo, kada barangay. So how was that for you po, na as someone na would of course nag-uusap sa ating mga farmers?
0: currently po kasi may dine-develop tayong feedback mechanism. So, gusto nating malaman, no, kada lugar kung ano po yung prefer. For example, ano yung preferred nila na language. Mm-hmm. Kung gusto ba nilang Bisaya, gusto ba nilang Itagalog lang ba? Or kung may iba pa bang indigenous peoples na dialect tayong pwedeng gawin, no, para mas maintindihan ni farmers. At saka isa na din siguro sa nagiging challenge namin, no, when it comes to climate information services is yung pagkuha ng feedback, no,
2: yes,
0: sa ating mga farmers. Kung ano po ba, mahalaga din po kasi sa atin na mabigyan sila ng or makuha natin yung mga feedback nila kasi nga po sila din yung mismong nakakaranas nung actual na observation doon sa area, no, nung doon sa sinasakan nila. So ayun po, yun po yung mga ilang na identify po nating challenges when it comes to CIS po.
1: Yeah. Meron po ba tayong mga experiences, ma'am, na nakatulong ang feedback po ni farmer po sa inyo pagdating po sa project? Kasi alam kong ilang years pa nga po ba si project so far?
0: Actually, bago lang po kasi.
1: Bago pa lang
0: sa isang 1 year pa po.
1: Although,
0: nag-start po siya way back 2024, but totally na nag-start yung project or in touch na po tayo sa ating mga beneficiaries is ngayon po, ngayong 2025 to 2026.
2: Bago
0: pa lang po siya. So, ayun nga, may mga challenges po tayo kasi minsan tinitingnan nila kung paano ba dapat ito basahin or paano ba sukatin itong tinatawag nilang rainfall in millimeters, no?
1: Opo.
0: So, mahalaga na makuha talaga natin yung feedback ng mga farmers para mas ma-improve or mas mapahusay pa po natin yung pagre-release, no, ng CIS.
2: Ayan po. So, sa mga farmers natin dyan, no, huwag po kayong mahiyang magbigay ng feedback kasi po, napaka-importante po ito para po sa pagtulong din ng APA project sa inyo kung paano po matulungan yung ating farmers in terms sa ating climate resilience na ano po, no, na services. So, paano naman ito matutugunan sa hamong ito? Dapat talaga si farmer is very cooperative then in terms sa pagbigay ng information na need nila, ma'am, para po maka create pa.
0: Dapat may continuous feedback tayo na receive sa kanila kung ano po ba, kung akma po ba yung nararamdaman nilang klima na napalagay doon sa CIS.
1: Ma'am, may tanong rin po ako na additional, ma'am. May open po ba kayo for collaborations? For example, may mag-i-invite po ng mga munisipyo na mag-discuss po sa inyo, mag-discuss po sana sa kanila about this, more on this project, or gustong itulong ng mga other na mga, for example, indigent po natin na mga cooperatives or farmer associations na gustong mag-localize po ng ating mga advisories po natin. How are they able to, pwede po ba yun siya through your office? And then, paano po yun siya para sa kanila?
0: Open na open po tayo, no. Isa po yun sa goal, actually, isa sa layunin yun ng ating APA project, yung parang magkaroon po tayo ng institutionalized collaboration din po, no. Mas mapalawak yung scope kumbaga. Always po tayong willing na i-share po yung mga knowledge natin when it comes to climate information service. Wag po silang mag-atubili na i-contact lamang po ang aming project, no? If ever gusto nilang magpatupad man lang ng climate forum or mga climate consultations, open naman po yung ating project. Kasi isa nga po yun sa layunin natin na mas ma-mainstream po, kumbaga, itong kaalaman natin when it comes to climate information service.
1: Ayun, kasi po, opo, kasi po napapanahon po talaga siya. And importante po siya hindi lamang po sa ating mga farmers, of course, importante din po siya kahit sa mga tao na hindi naman siguro sila farmer talaga, no?
2: Yes.
1: Gusto lang nilang mag-farm as a hobby. Nakakatulong din po ito siya to lower our cost po, of course, and heighten our sense of awareness to our environment environment then of course. So maganda po talaga itong climate information services po natin. Meron po akong additional po na question aside sa ating kung saan nila kayo ma-reach. Pwede po ba kayong i-message po sa Facebook, ma'am, yung ating Facebook page? Bukas naman po yun sa mga mensahe.
0: Bukas na bukas po yung ating Facebook page when it comes to kung gustong magtanong, mm-hmm. mga farmers na gustong magtanong, open na open po. At active naman po yung admin natin it comes to replying.
1: Ayun, perfect po. Opo. Kasi kaya po ating mga dear farmers, huwag talagang mahiyang magtanong, no? Mm-hmm. At saka huwag mahiyang mag-feedback kung hindi natin naiintindihan ng isang bagay. Kasi po, meron po talaga tayong matutunan sa ating pagtatanong at saka pagbabahagi ng ating feedback natin sa ating when it comes to our climate information services po. Ma'am, aside po sa climate information, of course, sa climate information services po natin. So, for example, ma'am, ano po yung makikita nila sa inyong Facebook page po kasalukuyan as part na lang po sa pag-endorse natin ng ating Facebook page po?
0: Actually, may mga current activities po tayong ginagawa, no, especially with our direct beneficiaries, no, as much as possible bumababa po tayo sa mga farmers natin, nagkakaroon din po tayo ng mga makikita din po doon sa page, no, nagpo-post din tayo ng mga activities na may mga provincial consultations, no, may mga profiling din na tayong nagagawa with our beneficiaries. So, and aside from that, mas importante din po na ma-visit or makita nila yung Facebook page. Kasi nga po, may doon din po natin pinopost yung mga latest updates about sa ating mga advisory at may mga nilalabas din po tayong mga facts about ano po ba tayo ngayong El Nino, parang ganun po.
1: Mm-hmm. So, may nilook forward ba tayo, ma'am, na activity na gusto niyo pong i-promote before after this program or wala naman?
0: Wala
1: naman so far. Sige po. So, reach out na lang po kayo sa ating APA project team. And ano nga, babang ulit yung ating Facebook page nila para maiulit natin para sa ating mga tagapakinig. At mai-like po at mai-follow, of course, ang ating Facebook page.
2: So, bisitahin na lang po ninyo, no, ang Facebook page nila, ma'am. DAAPARFO12. Yun po yung Facebook page nila. And ma'am, maliban po pala sa Facebook page, baka po merong mga farmers na nakikinig lang sa radio station, sa radio nila, sa kanilang mga bahay. So, what if po walang cellphone? Saan po kayo nila pwede mapuntahan or yung office niyo po kung saan pong lokasyon?
0: Sa ngayon po, para dun sa mga direct na beneficiaries po natin, no, sa proyekto, pwede po nating bisitahin po yung yung ating Office of Municipal Agriculturist, mm-hmm. no? Direkta din po kasi kaming nakikipag-ugnayan sa kanila when it comes to climate information service or kung ano man yung magiging activities po nung program or kung may paparating po pabuang activities na doon po gaganapin mismo sa kanilang lugar. Parang ganun po.
1: So, bukas naman po ang kanilang opisina at saka bukas din po sila sa future collaborations, yes, po and po. Magiging beneficiaries nila in the future sa ating programa po itong napakamahalaga po. So, bago po tayo magtapos, Ma'am Lai, ano po ang inyong mensahe sa ating mga magsasaka? And of course, our agricultural stakeholders patungkol po sa climate information services po under ng APA project natin.
0: Para po sa ating mga magsasaka, no, mga minamahal nating magsasaka, nais po naming ipaalala na itong climate information services ay isang mahalagang kasangkapan sa ating pagsasaka. Mm-hmm. So hindi man ito kontrolado ang panahon, no, na paparating, maaari tayong maging pero mas maaari tayong maging mas handa at mayroon tayong tamang impormasyon na nakukuha when it comes to climate. At saka hinihikayat din po namin yung mga magsasaka po natin na regular na sumabay-bay sa ating mga weather forecast, mm-hmm. no? At saka mga climate or agromet advisories natin. At yun nga po, huwag silang mag-atubili na lumapit po sa, especially sa program po natin or sa mga agricultural extension workers natin para sa mga impormasyon na nais nilang ninawin. Para naman po sa mga stakeholders natin, mga partners natin po, no, para dito sa proyektong ito, patuloy po natin yung palakasin yung pagtutulungan po natin para maging climate resilient po ang ating agriculture. Mm. At saka tandaan po natin, no, always po nating tandaan na ang tamang impormasyon kapag natatanggap sa tamang panahon at nagagamit ng maayos ay makakatulong para mas maging handa tayo sa pagbabago ng panahon or klima. So, ayun, maraming salamat po. Sama-sama po tayo sigurong isulong ang isang handa at mas matatag at climate resilient sector ng agrikultura.
1: Yes, of course. Handa at matatag na climate resilient sector po, of course, ng ating Pilipinas. Maraming salamat po. Sama-sama tayo,
2: ayan, maraming salamat po, Ma'am Lai, sa pagbahagi ng inyong kaalaman at mga pananaw. Sa ating mga tagapakinig, tunay na malaking hamon sa agrikultura ang climate change. Ngunit ang pagkakaroon ng kapaki-pakinabang at napapanahong impormasyon ay makakatulong sa mga komunidad na makapaghanda at makagawa ng mas maayos na mga desisyon. So, ang institutionalizing ng climate information services ay nangangahulugan ng pagpapalakas na ugnayan sa pagitan ng climate science, agricultural institutions, extension services, local communities, at higit sa lahat ang ating mga magsasaka.
1: Kaya tandaan po natin, tamang impormasyon, wastong paghahanda na magiging matatag ang ating agrikultura. Of course, yes. Right information po talaga on the right time is very, very important po pagdating sa agrikultura at sa ating panahon ngayon na may climate change.

0: Wala na tayong oras ngayon, Bebang, para magpatuloy sa ating programa. Pero maraming maraming salamat po ulit sa aming resource speaker ngayong araw. Ma'am Liza L. Misel, our regional CIS specialist ng Adapting Philippine Agriculture to Climate Change, or APA, RPMO, under the Department of Agriculture Regional Field Office 12. Pagkain ka alaman, kinabukas ay
1: tiyak, sana best mong sama-sama. Maraming salamat sa lahat ng ating tagapakinig at manonood. Hanggang sa muli nating episode, sa ngalan po ng aming ATI Director, Engineer Rimalyn R. Recotor, MNSA SESA 3,
0: our Deputy Director, Antonieta J. Arceo,
1: our ISDOIC Chief, Carl Luis Salibio,
0: our ATI 12 OIC Center Director, Dr. Jesse V. Baldia,
1: our CFIDP Region 12 Focal Person, OIC Assistant Center Director, Ma'am Hanady S. Gamad Pompong. Ako po si Andre Lou F. Igalin.
0: At ako naman po si Marnil Del Monte. At ito ang inyong programang Agri-Essential sa 12. Dito lamang po sa Estadong 1062 DXKI Fab EC Radio. Magandang umaga ating mga magsasaka.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size Do. DXKI.
1: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
2: Gusto ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702-DZAS.
3: Agapay ng sambayanan.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702-DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143-DZMR Santiago Isabela, 1116-DXAS Zamboanga, 1233-DYBS Bacolod, 1062-DXKI Coronadal City, 1197-DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702-DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
5: Thank God it's Friday, September 25, 2026, last Friday of the month.
6: Talaga naman, molar to molar yung smile natin.
5: And also, honey, 13 more Fridays to go. Mm-hmm. At Pasko na, ang paborito mong season, honey.
6: Siyempre.
5: Ramdam na nga po natin, mga kaagapay, ang Christmas season. And I'm sure yung iba, tulad namin, nagsisimula na magpalit ng mga display, mm-hmm, decorations sa bahay. Tayo, honey, yung mga pinggan natin, yung mga serving dishes, mga mugs, yung mga pottery, nagpapalit din po kami. Siyempre, dapat suwak sa theme for Christmas, di ba?
6: Na-stress ako lalo dahil sinabi mo kailangan magpalit.
5: Eh kasi mga... every Christmas, nagpapalit ka, di ba?
6: Kaya,
5: yung mga pinggan. Kasi dalawa po yung dining tables namin, mga kaagapay. So, yung isa, pang special, yung isa naman ay yun yung regular na kinakainan namin. So pareho yon, inaayos ni Bong. And excited ako kung ano yung ipapalit niya ng mga set of plates, potteries, di ba? And alam naman natin, syempre kapag Christmas, gusto natin maganda ang ating dining table setup. And yung iba naman, yung mga luma o may mga basag na, tinatapon at dinidispose na. Ayan. Welcome po sa umagang ito sa lahat ng ating mga kaagapay na nakikinig sa kanila mga PM and regular radio. Good morning and hello sa lahat ng kasama natin sa Facebook and YouTube live streaming. Yung po mga kaagapay natin na bumabiyahe ngayon.
6: Ingat
5: sabi
6: po
5: nga ni Phil, oy, nakakatuwa, praise God, at talagang maliwanag at anong tawag doon, honey? Sumilip na ang araw kasi for the past days, ang kulimlim.
6: That's right.
5: Diba? So, praise God! At mga kaagapay, mag-ingat po tayo sa biyahe. Mm. Shout out din sa lahat ng kaagapay natin all over the world na nakatutok sa FEBC every day, nasan man po sila. Nakita ko ang aga ni Ate Merlin, ha?
6: Oo, ang ganda daw ng t-shirt natin, sabi ni Ate Merlin.
5: Ay, wow. Thanks, Ate Merlin. Uy, namimiss ka na namin, Ate Merlin. Parang antagal na nating di nagkikita.
6: Nag-live ka na ba yesterday, Ate Merlin?
5: Sana naman magkaroon tayo ng Christmas special sa Family Matters. Ano? Sama-sama ulit lahat ng host, mm-hmm, ng Family Matters.
6: Last time kasi, honey, parang that was 2 years ago.
5: Na tayong nagkita-kita eh. And then kay Ching Reyes. Hi, Ching. Ang aga rin ni Ching na nakatutok sa atin ngayon.
6: Si Ate Nora Cachela nandyan din, honey.
5: Ayan.
6: At saka si Nori Araos. Okay. Yan ang mga early birds natin.
5: Salamat. Salamat. I-share niyo po yung ating broadcast kasi ang ganda ng ating discussion today.
6: Sister Dawn Marie Orquico, good morning. Nasa Japan pa sila?
5: Parang. Nakikita ko yung mga post nila. Nasa Japan pa sila nila Lara and Camille.
6: Ate Myla Lambino, good morning.
5: Sis Dawn, Pastor Danny. Hi, Myla. Kamusta na, Mommy? Good morning. Mm. Ayan, welcome po to Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV. Agap Agapay ng Sambayanan. Kami po ay proud member ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas at syempre Team Pineda Friday Edition para sa usapang marriage and parenting. Kanina Honey, sinabi ko na nagpapalit na tayo ng mga pottery, ng mga pinggan para sa Christmas, di ba? Mm-hmm. Sabi natin yung iba ng mga Pinoy, yung mga basag na o yung may mga lamat na tinatapon kasi sa Pinoy may mga kasabihan na oh, malas yan kapag may lamat na, di ba? Kaya tinatapon na. Pero alam mo ba, may kwento po ako sa inyo, konting trivia mga kaagapay ha. May isang Japanese art po na kabaligtaran sa ating mga Pinoy kung tayo po mahilig magtapon nung may mga lamat na pinggan at may mga basag na. Mm-hmm. Yung mga Hapon naman po, meron silang tinatawag na Japanese art. Ang tawag po dito, kintsugi. Ayun po, yung kapag nabasag yung isang plate or pottery, hindi po nila tinatapon. Alam mo kung ano po ang ginagawa nila kapag broken pottery or plate po. Nire-repair po nila yan. Ginagamitan nila ng lacquer paint mixed with powdered gold.
6: That's right.
5: Ang ginagawa nila, Han, yung cracks, hindi nila tinatago, lalo pa nilang hina-highlight.
6: Ine-expose pa nila.
5: Imagine niyo po isang pinggan na may mga cracks na, imbis na itago nila yan, hina-highlight nila nung gold dust yung mga lamat. Kaya alam mo, pag ganyan daw yung pottery or plate sa Japan, mas nagiging mahal.
6: Mas may value.
5: Mas gumaganda, mas nagkakaroon ng value, mas nagiging mahal.
6: Yes.
5: And that made me think, Bong, about sa buhay natin, di ba? Kasi tayo kapag may mga cracks, yung buhay, kapag may mga palpak, may mga maling nagawa, yung tendency, tinatago natin. Siyempre, di ba, nahihiya tayo sa failures, nahihiya tayo sa mga pagkakamali natin, di ba? Kaya naman tinatago natin yan, yung mga broken relationships, yung mga seasons sa buhay natin na hindi naging maganda ang turnout. Pero what if, kaagapay, if God looks at our broken places differently, iba pala ang tingin ng Panginoon, parang yung kintsugi. What if the very things po that we thought made our story ugly at nakakahiya, yung pala yung gusto ng Panginoon na i-highlight sa buhay natin dahil dun magre-reveal yung kabutihan niya. Yung pala mga pagsubok po na dinaanan natin can be like fire that refines us. Nasa Bible naman yan, di ba? Bringing out something beautiful in us na hindi natin alam na nandun pala. Meron palang magandang kinalabasan yung kapalpakan ko, di ba? Because God doesn't throw away broken things, kaagapay. He restores them. And in His hands po, what was broken can become even more beautiful. Parang yung kintsugi Japanese art. At ang ganda nga ng topic natin, kasi yan po yung topic natin ngayon.
6: That's right.
5: May maganda ba na lalabas out of mga pangit na nangyari sa buhay natin?
6: Yon ang magandang tanong. Napakaganda po ng ating discussion this morning. I-share po ninyo, ibahagi po ninyo. We're pretty sure marami po tayong mamiministeryo Johan sa ating discussion this morning.
5: Ayan. Good morning, Tita Marie Alfonso, Elizabeth Layag, watching from Santa Rosa, Laguna. Si Juliet Galang, hello kay Nena Cardines, kay Belcy Peralta, watching from Taytay Rizal. Yes. Honey, bago kang magbate, nandiyan na rin lang si Pastor Danny and Sister Don. I-promote mo muna yung retreat natin sa Feb. Excited na ako, Honey. Ayan.
6: Ipakita natin ang ating poster. Phil, do you have the poster that we can flash on screen?
5: 2B1 Inseparable Couples Retreat.
6: Yan. Ang mga speakers natin dyan, syempre, Pastor Don and Sister...
5: Pastor Danny.
6: Pastor Danny and Sister Don Urquico. Of course, nandiyan si BJ and Camille.
5: Oo, si Pastor Alex and Sister May. Si Weng and Tiffany Del Rosario. And si Berwin and Lara Maylee.
6: Yan. Ang retreat rate po ay 33,000 pesos. Couple na yon.
5: Yes, couple na yon. At syempre, Honey, sa Boracay ito gagawin sa yon. Feb 25 na po hanggang 28, 2027. And why are we telling you this as early as now? Kasi iilan na lamang po ang slots.
6: That's
5: alam
6: right.
5: naman natin that this is a life-changing couples retreat. Kaya po, ito na sana yung regalo nyo sa inyong mga asawa.
6: Sabay-sabay na, Honey. Yes, Christmas, Valentine's, sabay-sabay na lahat. Oh.
5: Make it an investment for your marriage. Sulit na sulit po at talaga namang watch how the Lord will change and transform your marriage. And pati na rin po kayo at ang asawa ninyo.
6: Tama, honey. At so, kung meron silang tayo, mga no? couple friends na gustong i-invite, imbitahin po ninyo. Ang ending po niya, magpapasalamat po sila sa inyo kapag naka-attend po sila ng 2B1 Retreat in Boracay. When is the date again?
5: So, 25 to 28. At yeah, nandyan din po kami ni Bong. So, mga kagapay, magkita-kita tayo sa Boracay.
6: Excited na ako dyan.
5: Ako din.
6: When was the last time nagbora tayo? Matagal-tagal na rin, ano?
5: Yun din. Nag-attend din, tayo ng retreat kina Miriam Kiambao.
6: So it's about time to go back to Bora. So thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, and another day to learn here in Family Matters Friday Edition para sa usapang marriage and parenting. At ngayon nga po ay September 25, 2026. Mm-hmm. At para sa ating countdown, we have 14 Fridays 30? To go. 13 na lang ba? Yes. Fridays to go or 90 days before Christmas. Mm-hmm. Mabilis na lang yan. 90 na tulog na lang. Pasko na, no?
5: Oo, ang bilis.
6: Nakaka-excite,
5: no? Matapos ng September.
6: Tama. Narinig mo ba, honey, na this coming October daw, merong very strong El Nino na papasok sa bansang Pilipinas. I don't know kung nabalitaan mo yan. Nabasa ko lang si Inquirer.net that a very strong El Nino is likely to emerge between this month all the way to December, hanggang first quarter daw po ng unang ng taong papasok 2027. So parang this is very unlikely kasi normally nag-El Nino ang Pilipinas during the summer season. Mm-hmm. Pero ngayon talaga naman parang Christmas tapos mainit. I don't know. So siguro isama natin to sa ating mga prayers para mahirap din kasi, honey, pag El Nino.
5: That's
6: no?
5: True.
6: Like ngayon, sabi niyo kanina, sabi ni Phil na ang ganda ng sikat ng araw, maulan. Pero I was thinking, on the other hand, baka ito na yung hudyat ng El Nino na papasok. But I hope talagang hindi
5: pray
6: naman talaga magkaroon ng drought at ng, ang tawag doon sa drought, tuyo.
5: Makapinsala din, ano? Hindi makapinsala to sa atin, sa ating bansa. So
6: tama.
5: Pagdasal natin yan, mga kaagapay, sama natin sa ating mga prayer items.
6: So magandang paalala din po na magtipid po tayo sa tubig, yung mga water faucet po na tumutulo o hindi masyadong sinasara. Medyo maging ano tayo dyan, intention sa pagsasara ng mga tubig na hindi ginagamit. Even yung pag-toothbrush, honey, di ba minsan nilalagay sa baso, minsan hinahayaan natin lang mag-overflow na mag-overflow. So para po in our own little way, magkaroon po tayo ng contribution para maiwasan po natin itong darating na tagtuyot na tinatawag.
5: Yes. Si Donna Olive, watching from Morro Bay, California, sabi niya, yes, yung spooky nga raw, broken vessels na ginawa. It parallels how Father God picked us up and made us a new and precious vessel of His love. Ayan. Good morning sa iyo kay Mara Kejam, si Ate Eve Mejila, Evelina De La Rosa, si Angela Bata, kasama rin natin si Marian Mardo. Good morning. At si Linda Dariguez.
6: Yan ang ating mga suke. Sige po, Family Matters Friday Edition. Kami po muli ang Team Pineda. Kitang-kita naman sa t-shirt natin. Bong and Claire, nakakasama ninyo every Friday from 9:30 to 11. Kayo po ay kasalukuyan nakatutok sa 702 DZAS FEB sa Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kami din po ay sabayang napapakinggan sa FEBC Stream at yan pong official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, magandang umaga po sa inyo. Paki-like po and share our episode. At sa Instagram, honey, maraming nakikinig sa atin dyan. Paki-follow po at paki-like din. Paki-follow, like and subscribe naman, honey, kapag ka sa Instagram. So magandang umaga po sa inyo. I-share po ninyo ang ating kwentuhan sa umaga ito. Napakaganda po ng ating topic. And I'm sure a lot of our kaagapays can relate sa ating kwento, sa ating topic sa umagang ito.
5: Yes, bukas na ang CrossGen Family Summit na gaganapin sa GCF South Metro, Daang Hari. Magkita-kita po tayo dyan. Isa po kami sa panelists. Ang ganda ng topic dito sa CrossGen. Excited ako. At makikita rin natin si Bishop Noel and Ate Jenny Pantoja. Siyempre, nandyan si
6: Miss Kata Inocencio, si CJ Serrano,
5: si Maloy and Atty. Salumbides. Ang dami, daming speakers, iba't ibang generation po, sama-sama, at i-discuss natin. Maraming topics.

0: work wonders for you.
1: So wikang Tagalog naman, ibabalik ko sa inyo ang lahat ng panahong sinira ng mga balang. Makakakain kayo ng sagana at mabubusog. Pupurihin ninyo ang pangalan ng Panginoon ninyong Diyos na gumawa ng mga kahanga-hangang buhay bagay para sa inyo.
0: Yung locust ba tsaka balang, honey, yan yung parang mga crickets na naninira ng mga
1: Para,
0: palayan.
1: oo,
0: Parang,
1: para.
0: no?
1: Sa mga storybook ko yan, nakikita ng bata ko. Ang Hebrew word bong sa restore, dito ginamit sa Joel 2, ay shuv. Shuv, ang ibig sabihin, returning or bringing back. And ang ganda lang picture ng ating Panginoon, ano, na He is a God who can bring back what we thought was lost, repair what has been damaged, and breathe new life into places that have been broken. And notice habong, ang sabi dito sa verse na binasa natin, I will restore. Hindi sinabi na you will restore. Ibig sabihin kaagapay, restoration begins with God. It is not simply our own ability to fix what happened to us. Hindi po natin kayang baguhin sa sarili natin o remedyuhan yung ating nakaraan. But God alone has the power to restore and undo our past. It is about trusting that God can take what seems irreparable and in His time, in His own way, bring it back to a place of wholeness. There is something beautiful, honey, about knowing that our God is a God of restoration. And sabi nga ni Joel dito sa Bible, sa Book of Joel, God is able to restore what has been eaten away by the seasons of our lives. Nakikita po ng Panginoon yung mga taon, yung po mga losses, mga disappointments natin, and the things we cannot bring back on our own. And yet, sabi ni God, I will restore. Restoration is not just about replacing what was lost, pero it is about experiencing His goodness again, His provision, His presence, and His faithfulness. What may look like wala na, wasted years na, mga naaksaya na yan, hindi po beyond reach yan sa ating Panginoon because yung mga wasted years na po yon, He can restore and He will redeem. Magkaiba yun, honey, eh. Hindi lang niya ibabalik sa dati, pero redeem, ibabawi niya. That is why Joel ends with praise. Because when God restores, ay talaga mapapahallelujah ka, di ba? Kapag ni-restore ni Lord yung buhay mo, we realize that He has been working even in the seasons we could not see what He was doing. Di ba minsan, honey, tahimik lang ang Panginoon. Pero kapag ni-restore niya at ni-redeem yung mga nasayang na panahon sa buhay mo, talagang, wow, praise God, look what the Lord has done. And alam niyo po, sa buhay nating Kristiyano, isa po talaga sa deception ng enemy, yung papaniwalain tayo na wala na, na miss mo na yung God's best sa buhay mo, eh kasi pumalpa ka eh. Eh kasi di ka nakinig, mali yung decision mo, o kasi nagawa mo yan, nagkasala ka, kaya wala na, na-miss mo na. So yun yung deception sa atin ng enemy, bong eh. Na? Laging pinapakita sa atin ng enemy lahat ng mali natin, lahat ng kasalanan natin, lahat ng mga hindi natin na maganda na nagawa sa buhay natin, lahat ng missed opportunities, para manghinayang tayo, yan po ang ginagawa ng enemy sa atin. So minsan, iniisip natin sa halip na, kung ginawa ko lang kasi yun eh, kung nakinig ako sa asawa ko, kung di ko niloko yung asawa ko, kung hindi ko iniwan yung pamilya ko, kung di ako pumasok sa sitwasyon na to, sana okay pa kami. Diba? And because yung mga regrets nga na yun, talagang pwede tayo maniwala na wala na, it's too late. Yung iba nga, honey, may mga testimony na wala na, sira na yung buhay ko. So what's the use? Magpapakasira na lang ako.
0: That's
1: Diba?
0: right.
1: Ang layo ko na sa Lord. Wala na, nahihiya na akong bumalik sa Kanya. So wala na, magpakalayo-layo na lang ako sa Lord.
0: At saka yung tingin mo, honey, na wala ka ng kapag-asa,
1: yes,
0: na wala ka ng opportunity para bumangon uli at ayusin uli yung buhay mo. Grabe ang deception talaga ng kaaway.
1: Yes, deception talaga ng enemy. But here's the beautiful truth, mga kaagapay. Our mistakes po do not have the final word. Our past does not have the final word. Even the things we think we have lost forever do not have the final word because we serve a God who restores. And yung restoration po is not always about going back and changing what happened. Sometimes it's about trusting God with what remains. Lord, eto na lang po yung natitira. sa buhay ko, sa pagsasama namin. Pero you know what?

0: But Lord, I offer this to you. Pinaniniwalaan ko po na you can make something beautiful over what's left. I-redeem niyo po ang buhay ko. I-redeem niyo po yung pamilya ko. And you know what, Bong? God is really able to restore what life has broken.
1: Amen. At marami tayong mga testimonies na naririnig, even our own personal story,
0: yes.
1: And you know, alam natin kung paano mag-restore ang Panginoon. At ang maganda, God is in the business of restoring people.
0: That's true.
1: Restoring situation, di ba? Sabi ko nga kanina, yung akala mo na wala ka ng kapag-apag-asa, hindi mo alam, yan pala yung gagamitin sa iyo ng Panginoon para magamit yung kwento mo mightily, hindi
0: yes,
1: ba?
0: Yes, that's true.
1: Oh, Claire, I like what you said, no? Sabi mo kanina that restoration is not just about replacing what was lost, but it is about experiencing yung maranasan mo, yung goodness umuli ng Panginoon, hindi
0: yes.
1: ba? Yung provision niya, yung presence niya, at higit sa lahat, yung katapatan,
0: yes.
1: yung faithfulness ng Panginoon. Minsan kasi pag wala ka na talagang mahawakan, wala ka na talagang masandalan, yung totally you are dependent on Him na, Lord, isinusuko ko na, I surrender all to you, hindi ko na kaya.
0: Yes.
1: And one good thing about with the Lord is that you can always start clean slate. Laging malinis, laging
0: Yes.
1: bago, honey, no? At para sa, ano, para sa, for the understanding, honey, ng karamihan, pag sinabi nating restoration, in Tagalog, ang ibig sabihin nito, pagpapanumbalik o yung pagbabalik sa dati. Merong dati, I think until now, meron pa rin palabas sa cable. And I know a lot of daddies, yung mga lalaki can relate to this. Pag yung mga sasakyan, mga lumang sasakyan ng mga 1950s, 1940s, na talagang totally dilapidated na, lumang-luma na. Pero once i-restore yung sasakyan, you will be in awe. Napakaganda.
0: Mas gumaganda.
1: Hindi lang bumabalik to its original form, but mas maganda pa, mas nagiging okay pa yung performance niya, yung body, yung loob ng sasakyan, mas lalo siyang gumaganda. Kapag sinabi po natin mga kaagapay na restoration, it is returning something broken or lost to its original design. Yung ibabalik or even more nga,
0: more
1: sabi
0: beautiful.
1: mo. Can you imagine, ni-restore ka na at sa pagka-restore mo, mas maganda ka pa ngayon,
0: Yes.
1: hindi ba? It is the act of returning something to its former condition, place, hindi ba? Napakaganda, napakagaling, honey. Ang galing-galing talaga ng Panginoon. And there are things in our lives and in our families that we may think are already broken. Yung akala mo na, sabi ka natin kanina, wala nang pag-asa.
0: Late na.
1: Or it is too late already. It's too far gone. Hindi na talaga, wala. Yung talagang hopeless case ka na, hindi na talaga ito maayos. But alam po ninyo mga kaagapay, God is not limited by what we think is impossible to recover.
0: Wow.
1: And that brings us sa ating topic today, never too late for God. I so
0: Totoo
1: agree
0: naman.
1: with this.
0: Ika-agree din sa iyo si Kuya Federico Termilo. Amen daw. At nandyan din si Days Dagami, si Edgardo Elizaga, si Leonida Rubio, na share na niya. Salamat. I-share niyo po yung ating episode ngayon. At nakita ko rin ang Mommy Felicity.
1: Mommy!
0: Hi, Mommy and Daddy. Kamusta po? We miss you.
1: Oh.
0: Ayan. Sige. Honey, pag-usapan natin ngayon, 7 things that God restores in our lives. At talagang ito, honey, relate na relate tayo. Bawat punto, talagang makaka-relate po ang lahat. Unang-una na nga po, sa 7 bagay that God restores in our lives. Number one, God restores time we thought we lost. Kasi yan talaga naman yung unang-una, eh, di ba? Na nawawala, feeling natin nawawala. Yung panahon, ang daming nagahabol sa panahon. May mga seasons po sa buhay ng pamilya natin when we suddenly look back and realize, ah, ang dami ko palang na-miss, di ba? Years lost because of work, time lost because yung mag-asawa, laging busy sa pagpo-provide para sa pamilya. Yung mga time lost because of distance, lalo na sa mga seafarers, sa mga OFW, di ba, na magkahiwalay ng lugar. Yung iba sinasabi, ang dami kong nawalang oras because of misunderstandings and yung mga bagay na unresolved sa pamilya, may mga hidwaan sa pamilya at nakatandaan na. Di ba? Time lost because we were simply so busy raising our children that we forgot to simply enjoy them. Diba, kaagapay, minsan sobrang busy tayo, kailangan magtrabaho ako para mabigay ko yung magandang buhay sa mga anak ko, and there's nothing wrong with that. Pero kapag tumanda ka na, na parang, wow, ang lalaki na nila, parang hindi ko sila masyado na-enjoy nung maliit sila. Eh, hindi na natin mababalik yung mga times na maliliit yung mga bata na pwede nating i-enjoy. And alam nyo, kaagapa, yung pinaka-hardest part po is realizing na we cannot go back. Hindi mo na pwedeng balikan. You cannot make your child 5 years old again. Anak, pwede ba 5 years old again ka? Lika, magpunta na tayo sa Disneyland o pumasyal na tayo kasi alam ko gusto mo pa to nire-request pero lagi ako nasa overtime. You cannot recreate the years when your marriage was struggling. You cannot undo the years when you were physically present but emotionally absent sa asawa mo at sa mga anak mo. And you know, kaagapay, that can really bring so much regret. Yun ngang pag-usapan lang natin ngayon, nakakaiyak na eh. Kasi kahit kami di naman po ni Bong, may mga realizations na ganyan na grabe how time flies. Hindi mo na pwedeng balikan. The other day, Bong, nasa TikTok ako. And usong-uso po sa TikTok, mga AI lang naman po yon. Yung mga bumabalik sila sa 80s, sa mga batang 80s, batang 90s. Tapos nakakaiyak pa yung kanta. And alam mo, honey, may nakita ko doon yung papano tayo nung mga bata nung 80s. Nakita ko na lang sarili ko kaagapay na umiiyak ako over these TikTok reels na alam ko namang gawa ng AI. Pero naiyak ako kasi grabe, kung gusto, kung pwede lang sanang balikan yon, diba? But alam niyo po, sabi nga natin, diba, dito papasok yung God of Restoration. Siya po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. God may not give us yesterday back, but He can redeem what yesterday seemed to take away. Kung ano yung nanakaw ng kahapon sa atin, yun ang maaaring ibalik ng Panginoon. Maybe you say, Lord, ang dami kong panahon, time na na-waste. But perhaps, ang better prayer po na sabihin natin, Lord, what can I do with the time that I still have? Ano yung pwede mong gawin sa mga panahon na natitira pa sa buhay ko? Because restoration isn't always about recovering every lost minute. Hindi na talaga mababalik yun eh, di ba? Sometimes, restoration is God teaching us to live differently with the years that remain. Na parang, anak, ano pa ba? Ano ba yung natitira pa sa panahon mo? Di ba? Gawin mo ng worthwhile yan. Maybe isang tatay na gusto na dati siyang busy sa mga anak pero ngayon gusto na niyang makasama yung mga anak niya. Maybe isang mag-asawa na who spent years fighting na napaka-childish, napaka-immature ng mga bata and feeling nila na waste yung mga years nila pero ngayon gusto na nilang mag-bond as a couple. Maybe yung mga adult children na ayaw sumama sa magulang before and then nung matatanda na yung magulang na-realize nila na may natitira pang taon sa buhay ng magulang ko, lagi ko na silang dadalawin, lagi na ako sa kanilang sasama. That's still redemption. Yung realization ba na, teka muna, meron pang natitirang panahon, buhay pa kami, buhay pa ang isa't isa, we can still make the most out of the remaining years.
1: That's
0: redemption
1: right.
0: Na rin po ang tawag doon.
1: Tama.
0: So let us not allow regret over yesterday to rob us para nakawin yung opportunity that God is giving us today para magbawi, to make bawi sa ating marriage, sa ating mga anak. Because God can redeem back in your life. He can redeem back time in your life. But we need to have this realization na may natitira pa, may pag-asa pa. Instead of sulking in regret na wala na, wasted na, malalaki na anak ko, o matanda na kami mag-asawa. Huwag po ganun yung maging attitude natin.
1: Diba? Yung thinking nila, no?
0: Yes.
1: Kung ganyan.
0: So number one talaga, Bong, God can restore time in our life.
1: Tama. Claire, speaking of time, no, sabi mo kanina medyo senti ka nung napanood mo yung parang AI video regarding 80s.
0: Yes.
1: Marami talaga kahit ako nakakapanood, no. Ang isang magandang paalala sa atin dito, honey, is that for us to enjoy the time na meron tayo.
0: Yes.
1: Diba sabi nga, i-enjoy natin yung bawat segundo, bawat araw na nagigising tayo ng buhay. We should enjoy it to the max. Minsan kasi nakakalimutan natin to live in the moment.
0: That's true.
1: And then later on, we will realize na I should have enjoyed this eh.
0: That's
1: diba? Dapat to, ginamit ko ng maayos itong mga oras ito. Kasi sabi nga natin, hindi na tayo makakabalik sa nakalipas eh. We cannot undo the past anymore. Kung ano man nangyari in the past, cannot, hindi na natin mababalikan. Sige, basahin mo, honey.
0: Sabi ni Marisa Arce, salamat sa program na ito. God made this message and Team Pineda. Salamat at ginamit kayo na mouthpiece ng Holy Spirit. Nako, Miss Marisa, umpisa pa lang po yan. Kahit po ako, naiiyak din po ako na ginagawa ko itong episode na to. Good morning din kay 30 season. Hi, 30 and Monica. Si Maria Maglaya, bumabati rin. Si Geneva Marie Anabeso, good morning. Si Evelyn Jose, si Perlita Novello, happy Friday. At si Sweet Corla Bliangana, good morning. Si Ate Josie Mingala, watching from Hong Kong. At ang ganda raw ng t-shirt natin.
1: Salamat po. Going back to what I'm saying, honey, magandang paalala para sa lahat na let's live in the moment. Enjoyin natin yung ating na mga natitirang panahon. Especially ito, magandang paalala din para sa mga seniors, honey, in their 70s, na you have to remind yourself that you will only have somehow 10 solid years ahead of you. Kumbaga, isipin mo kung magiging ano
0: the
1: pa.
0: Average,
1: kung the average na meron na, pag 70s ka na, siguro meron na lang akong natitirang 10 solid years to come. So make the most of it. Spend time with your children or with your grandchildren. Spend more time with your spouse. This is the best time to let go of the hurts and the pains.
0: Yes.
1: Yung nangyari sa inyo when you were in your 30s or 20s, kalimutan na lahat yan.
0: Yes.
1: Magpinapaalalahanan ko po dun sa ating mga kaagapay in their senior years na iilang taon na lang po ang natitira sa buhay natin. So kailangan, let's make the most of it. This is the time and the opportunity para yung mga panahon na hindi kayo nagkasundo, ayusin na at pag-usapan.
0: Yes, sabi nga ni Sis Marisa, we should number our days.
1: Tama.
0: Bible naman yan, diba?
1: Exactly. Our point number two, God restores trust. You agree with that?
0: Yes, na napakahirap talaga. On your own, ang hirap i-restore ng tiwala.
1: Diba tayo, in the natural, kapag sinabi natin yung trust nasira na, napakahirap na pong ibalik. And in reality, real talk,
0: yes,
1: mahirap naman talaga.
0: Totoo.
1: Kapag ka nasira ang tiwala mo sa asawa mo, kunyari meron sa yung ginawang hindi maganda, napakahirap po talaga ibalik ng tiwala.
0: Yes.
1: And sometimes, it would take time, years and even decades bago totally maibalik yung tiwala mo sa asawa mo. And it is a process, ha?
0: Yes.
1: We are not saying it is easy. Ay, madali lang yan. Magtiwala ka sa Panginoon. Magtiwala ka, magbabago yan. Mahirap yan. Minsan process yan, hindi ba? Minsan nga kahit na, for example, sa mag-asawa, humingi na ng tawad. Pero every now and then, nagpa-pop sa isip niya. Lagi niya pa rin naaalala. Lagi niya pa rin nababalik-balikan. And for the husband naman, for example, na kunyari meron kang nagawang pagkakasala sa asawa mo, you have to be more understanding to your spouse.
0: Yes.
1: You have to be more understanding to your wife. Siyempre, nasaktan siya eh. Nasira yung tiwala. But ang maganda dito, yes, trust can be broken by lies ng mga kasinungalingan, betrayal, broken promises, financial mistakes, neglect or repeated disappointments, yung paulit-ulit na talaga na sumasobra ka na, paulit-ulit mo na lang ginagawa. And while forgiveness can happen in a moment, rebuilding trust takes time and consistent change. Ito yung sinasabi ko kanina, honey, no? Restoration po, mga kaagapay, means choosing truth, repentance, transparency, patience, and keeping your word. This is very important. Yung integrity. While allowing God to heal both your hearts, it doesn't mean pretending, hindi naman ako nasaktan. That never happened. No, we're not saying that.
0: Yes.
1: But it means po mga kaagapay, you are allowing God to rebuild what was broken. One faithful choice at a time.
0: Yes.
1: Dito sa sinabi ko na to, honey, may mga keywords ako dito na gusto kong makuha ng ating mga listeners. Unang-una, yung rebuilding trust takes time. Consistent change, restorations means choosing truth. And God to heal both hearts. Allowing God to heal both hearts. And allowing God to rebuild what was broken. One faithful choice at a time.
0: Yung trust po kasi, yan po yung feeling na I am safe with you. I can believe you. I can depend on you. At kapag yaan, na-damage bong, even small things can become triggers. Yan nga yung sinasabi mo. Halimbawa, may history ng infidelity sa mag-asawa, di ba? So, nawawala yung feeling na safe pa ba ako kay Bong? Di ba? Kaya ko pa ba siyang paniwalaan? Kaya yung mga maliliit na bagay lang kahit na nagkapatawaran na, nagiging trigger. Halimbawa, a wife may question what her husband says. A husband may become suspicious sa asawa niya. A child may stop opening up to a parent because they no longer feel understood or safe. Ang hirap kapag na broken trust yung anak sa magulang. But God can teach a family to build trust again. Hindi po imposible na ma-rebuild ng Panginoon to. Sometimes restoration happens through very ordinary things. Like yung kapag you always keep your promises, kapag lagi kang nandun, bumawi ka, di ba? Kahit na uncomfortable, you always tell the truth na, nakikinig ka na sa asawa mo, sa anak mo, hindi ka na nagiging defensive, you just show up consistently. So little by little, yun nga yung sabi mo kanina, Bong, little by little, faithfulness creates safety again. And maybe that's something we need to remember in our families po. Trust is not built by one grand gesture. It is built in the everyday. So kapag halimbawa na yung asawa, nasira mo yung tiwala ng asawa mo at may trigger siya, huwag kang magalit na grabe naman, humingi na ako ng tawad, nagbago na ako, ano pa ba gusto mo? Intindihin po natin na little by little, di ba? Hindi po mabilisan, hindi napipilit yan. So sa mga simpleng bagay na paulit-ulit natin ginagawa, every time we choose honesty, every time we keep our word, every time we respond with love instead of anger, that's how our family member learn to rebuild trust. And if you are the one whose trust was broken, wag din po kayo ma-pressure to heal overnight. Ang maganda po niyan, kung halimbawa may nakasakit sa inyo at nasira ang tiwala niyo sa tao na yon, asawa niyo man o anak o magulang, isuko niyo po sa Panginoon yung hurt. While allowing, syempre, bigyan nyo rin naman ng pagkakataon yung tao to earn back your trust through consistent change. Restoration takes two things. Unang-una po, yung mercy ng Panginoon. At pangalawa, syempre, yung willingness nyo rin naman po para magbago at para magpatawad. So that is number two, God restores trust.
1: Number three,
0: ito totoong totoo. God restores broken relationships. And sa mag-asawa po, may mga pagkakataon na talagang nasisira ang relasyon nyo. Yung iba nga, naghihiwalay na pero nagkakabalikan pa. Sa magkakapatid, ang dami niyan. Kami magkakapatid, may mga times na talaga nagkakasamaan kami ng loob. Sa mga magulang, magkakapatid, sa mga kamag-anak, there are relationships in the family that can become so broken that will eventually stop believing na pwede pang maging okay. Yung mag-asawa na dating close, tapos bigla na lang, ano nangyari? Bakit kami nagkaganito? Bakit naging cold na kami sa isa't isa na para na lang kami nagsasama para sa mga anak? Meron naman po a parent and child who haven't really talked for years na nakakagulat han, ano, na minsan meron palang gano'n na natitikis nila yung isa't isa na anak, nakakatikis sa magulang, gano'n din, diba? O yung mga magkakapatid na naging distant na dahil may mga hidwaan, yung iba dahil sa pera, sa property, sa mga mana, mga inggitan sa magkakapatid, diba? And sometimes, tayo po, we just simply say na, wala na, ganun na lang talaga, tanggapin na natin yun, di ba? Matagal na kaming ganito, okay na to, mamamatay na kaming ganito. But you know what? The God of restoration reminds us that a broken relationship is not necessarily a finished relationship. Dahil kaya pong palambutin ng Panginoon yung mga puso ninyo. Kaya pong magbukas ng Panginoon ng mga opportunities na magkikita kayo nung kamag-anak mo na dati mong kaaway, di ba? O magkikita kayo ulit na mga kapatid mo na hindi na kayo nag-uusap, di ba? And of course, yung restoration po does not mean na you will pretend na hindi kayo nasaktan. Pero yung restoration din po is you allow God to help you to forgive. Hindi po ibig sabihin na imposible na, pero posible po sa Panginoon. Even the most difficult

0: example, yung kaibigan natin, si Pastor Danny and Sister Dawn, kung alam niyo po yung testimony nila at napapakinggan niyo na po, napaka-imposible na po na magkabalikan pa sila. Kasi di ba sinabi na ni Pastor Danny na hindi na kita mahal, meron na akong iba to the point na halos kapamilya ko na to, aasa ulit ako and I will take small steps toward reconciliation. Sabi nga natin, isang powerful example, yung kaibigan natin, si Pastor Danny and Sister Dawn, kung alam niyo po yung testimony nila at napapakinggan niyo na po, napaka-imposible na po na magkabalikan pa sila. Kasi di ba sinabi na ni Pastor Danny na hindi na kita mahal, meron na akong iba to the point na halos babarilin na niya si Sister Dawn at yung mga anak niya para lang magkasama sila nung bago niyang nung third party, di ba? Pero honey, grabe, what really seemed impossible sa mata natin is still possible with God. And look at how the Lord is using the two of them now. Ang dami nating mga kaibigan na couples na ganyan, like yung guest natin last time, si Dick and Ingrid Umali, na mga impossible cases na. May mga magkakaibig, may mga mag-asawa po na naghiwalay na for 15 years and yet nagkabalikan pa rin po at naging maganda yung pagsasama ngayon.
1: Tama. Alam mo, honey, I will never grow tired of listening to God's story of Pastor Danny and Sister Dawn, especially yung time na sinasabi nila that inside the car, sinasabi nung third party kay Pastor Danny, nandun si Sister Dawn na sabihin mo na I love you. Grabe talaga. And every time talaga naririnig ko yung testimony nila, I just can't help it. But, you know, praise God dun sa ginawa sa kanila ng Panginoon. At lagi natin sinasabi na kung kayang gawin ng Panginoon sa kanila, kaya rin gawin ng Panginoon sa ating lahat na nakikinig dito because we are serving the same God.
0: Honey, nakakaabot tayo sa Coronadal, South Cotabato through DXKI, sabi ni Nerissa Navales.
1: Yan. Dito, honey, sa sinabi mong God restores broken relationship, I just wanted to add that God is in the business of restoring people. God is in the business of restoring broken relationship. Yung mga mag-asawa na wala na talagang katiwa-tiwala, pagod na sa ginawa at ginagawa pa ng kanilang mga husband, alam po ninyo, wala pong imposible sa Panginoon. Sabi nga natin, the things that are impossible to men are all possible to God. So, wag po tayong bumigay. Let's not easily give up on our marriage. Yan. Our point, number four. Number four na tayo. We have enough time.
0: Yes.
1: Okay. God restores dreams we buried. Uy, parang exciting to ah. God restores dreams that we buried. Meron po tayong mga pangarap, honey, na mga isinantabi dahil sa mga family responsibilities, most probably sa financial struggles, failures, or simply because we thought na wala na eh, masyadong late na, matanda na ako, may edad na ako. Si Claire, alam ko, gusto niya itong maging artista.
0: Ikaw din.
1: Talaga naman.
0: Nagkakatawanan lang kami ni Bong kasi pareho kami nung bata kami. Gusto niya pala maging artista. Gusto ko rin maging artista.
1: Tamper
0: or maging host before.
1: You're kasi nothing but a second rate.
0: Si ano naman, pang babae naman yun.
1: Kapag lalaki, gusto mo ang madrasta.
0: Sige.
1: Ano yung line ni Sharon sa madrasta?
0: I'm just your wife. Hindi mo ko partner, I'm just your wife.
1: Eh, yung kay Christopher. Kalimutan ko na. Ayan, ginawa natin dati yan sa motivation minute eh. Sige mamaya. Samba, isipin muna natin.
0: Sige, sige.
1: Ayan. But going back to what are saying, minsan kasi pakiramdam natin, wala na, Kuya Bong, Ate Claire, matanda na kami, para na lang sa mga bata yan. Pero hindi pala ganun ng Lord, no?
0: Totoo.
1: Pwedeng i-resurrect, pwedeng buhayin ng Panginoon, at pwede pang magbigay ng opportunities ang Panginoon sa inyo in order for you to revive yung natutulog na dream na yan o yung isinet aside na pangarap na yan.
0: Yes.
1: Meron nga kaming kilala ni Claire, kaibigan din namin. Ano na rin, hindi pa naman senior, mga about our age po, dream niya nung maliit siya na mag-aral ng ballet. Alam mo, right now, she's studying ballet.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Diba? Nakakatuwa yung mga ganyan na
0: mommy na, no?
1: Mommy na, kids are all grown-ups. And yet, because of that dream na natutulog,
0: Yes.
1: binalik rin ng Panginoon, no? Di ba?
0: Mm-hmm.
1: Or maybe a mom gave up a dream for her children. Sabi natin, sige, sa mga bata na lang yan. Or a dad feels his best years are already behind him. Kasi minsan ganun pag parents ka na, no? But alam po ninyo mga kaagapay, with God, it's never too late to dream again. Hindi pa naman
0: Yes.
1: talaga, honey. Pwede pa tayong mangarap. So may pag-asa ka pang maging artista, honey. Nawawala tuloy ako sa mga side comment na yan eh. He may restore that dream exactly the way we imagined it. Grabe, Lord! Pwede naman. Baka naman talagang maging ano tayo, certified
0: Sparkle.
1: sparkle artist.
0: Sabi ni Leonida Rubio, artistahe naman daw.
1: Ay! Salamat po. Kailan ba yun? Was it last Saturday? Nag-host po kami ni Claire ng isang event sa GMA. And then there was this one listener. Sabi niya sa akin ganito, di ba artista po kayo?
0: Wow naman! Yung mga
1: Consider.
0: kalatog pinggan days. Alam ko kaagapay,
1: As
0: trivia lang
1: entertainment
0: ha.
1: naman, wag naman ano.
0: Sumambak sa kalatog pinggan. Alam niyo po ba yon? Yung sa RPN9. Parang alam ko,
1: That's not kalatog pinggan.
0: may
1: That's
0: pa-contest.
1: No. Sige na nga, i-share ko na nga ito, honey. No? Dati po, when I was in, I think in fourth year high school o early first year college, nag-audition lang po ako for fun sa RPN9. And then out of the thousands and thousands na nag-audition, parang we were down to parang seven. And at that time, we were supposed to host a show with Alice Dixon and Kim Pidley. Mga hindi natin makakalimutan story.
0: Yes.
1: No? Anyway, so parang yung kung may PBB dati, sigurado, pasok tayo dyan. Bumalik na tayo sa pinag-uusapan natin.
0: Tapos po, so wala na, hindi na natuloy yung project. Ano? Pero kung naging artista ka, edi hindi na kita na pangasawa, di ba?
1: Sige, nasaan na ba ako? It's never too late to dream again. He may not restore the dream exactly the way we imagine it, but he can give it a new life, new direction, and new purpose. Kaya kung meron po tayo mga pangarap, mga kaagapay, kung matagal mo nang ibinaon, maybe it's time to bring back to God
0: Yes.
1: and ask the Lord, Lord, ginagawa, ano yun? May ginagawa ka pa dito, honey. And kami po, kidding aside mga kaagapay, natutuwa po kami ni Claire kasi nga po, years ago, we were tapped by GMA 7 to be one of their contributors dun sa kanilang Pinoy at Sina segment.
0: Yes.
1: And then, ngayon po, parang they have parang plans na God willing, mabigyan tayo ng parang isang programa in GMA. So, lahat na ikinukumit natin sa Panginoon.
0: Wow, nakakatuwa lang talaga, no? Yung mga pangarap na yan. Minsan, nagkakatawanan lang po kami ni Bo kasi pareho nga namin pangarap. Hindi naman maging artista, pero yung bang magsalita, ako kasi ganun eh, college pa lang, high
1: At saka
0: school
1: gift
0: pa
1: niyan,
0: lang.
1: honey. Magaling ka talaga magsalita.
0: Glory to God. So, mahilig po ako, high school pa lang na mag-report, magsalita, sa harap, mag-host, yung public speaking po talaga. In fact, sa college, ginagaya ko yan sina Loren Legarda, sina Checha Lazaro. Kapag nagre-report po ako sa school, umaarte ako na ako yung mga ano na yan, na mga journalist na yan at mga MCs. Not knowing na someday pala gagawin ni Lord, pero for His glory naman,
1: That's
0: diba?
1: right.
0: Dito pala sa Family Matters, or every time kapag nag-host ka o na i-invite na magsalita, diba? Magagamit mo pala yung talent na pinagkaloob ni Lord sa'yo.
1: Tama.
0: And sa atin naman po, sometimes, hindi naman natin kasi binabaon yung pangarap natin dahil we failed. Sometimes, we bury them because life happened. Ganun talaga eh, na iba yung takbo ng buhay ko, diba? Nag-asawa ko, nagkaroon ng anak, syempre, andiyan na yung mga responsibilities, kailangan i-prioritize na yung family, and somewhere along the way, we stopped asking na, Lord, what do I still want to do with my life? So maybe kaagapa, you once wanted to start a business. O yung iba po, gusto bumalik ulit sa pag-aaral. Kung may mga mommies dyan na hindi nakatapos dahil kinasal, di ba, na uwi na sa mga bata yung pera, hindi na nakatapos ng college, di ba? O maybe gusto nyo pa rin pong mag-travel, di ba? O maybe gusto nyo pong mag-serve sa Panginoon in a certain way or pursue something that you are passionate about. And now, you look at your age. Na parang matatawa ka na na, parang imposible na, pwede pa ba? But maybe po, God is reminding you that your family responsibility did not cancel your purpose. You may have taken a different route, but your story isn't over yet. Sometimes po, God restores a dream not by giving us our younger years back, kasi imposible nang bumalik, but by showing us that there is still something meaningful He wants us to do with the years that we have been left with. Meron tayong kadi group, honey. Si Lay, na ano siya, nagko-co-host din siya minsan kay Mommy
1: Bessie
0: Jessie,
1: Rios.
0: 'di ba? Na talagang pangarap daw niya na makatapos sa pag-aaral at pangako niya sa mother niya na makatapos siya ng college. Kaso nag-asawa siya ng maaga and nakaka-inspire yung story niya kasi recently po nag-graduate siya sa Pangasinan ng kolehiyo, 'di ba? Sa age niya na malalaki na yung mga anak niya, 'di ba? God is a God of restoration. Yung mga pangarap natin na naka-bury na akala natin, God can still bring that to pass. 'Di ba? Pwera na lang nga talaga kung ang pangarap mo eh maging artista tapos talaga namang may edad ka na. Pero posible pa rin, 'di ba? Kung talagang why not, 'di
1: Sige na nga,
0: ba?
1: i-push na nga yung pag-aartista na yan.
0: Yes. Eh, pero totoo ka aga pa yan. May kaibigan kami ni Bong na nag-guest na natin sa Family Matters na pangarap niya maging ballerina. Grabe, sa age niya talaga ng mga 50s, alam niyo, nagbabali po siya. Nakikita ko nakatutu siya. Naka-ballet tutu siya at
1: Very
0: naka-dancing
1: inspiring to look, no?
0: na talagagang pumayat siya, na dati siyang chubby, ngayon pumayat siya at nag at ballerina nga siya, 'di ba? A mommy ballerina.
1: Hi, Doris Lee.
0: Yes.
1: Batiin na natin.
0: Okay, number five. Honey, i-ano mo muna,
1: Okay.
0: i-review mo muna.
1: Okay.
0: Seven things that God restores in our lives. Number one.
1: Siyempre, unang-una na dyan, God restores time we thought we lost. Ikalawa, God restores trust.
0: Okay.
1: Number three, God restores broken relationships. And number four, God restores dreams we buried. Yan.
0: Wow. Gusto ko lang basahin yung sinabi ni Mirna Francisco. Ako po, gusto kong makapag-take ng board exam bilang teacher. Uy, why not, Miss Mirna? Pwede pa po, di ba? Sabi ni Evelyn Fontanilla, kayo po ay napakagandang artista kay Lord at sa amin. Wow. Nakakapakinig. Help po ninyo ng programa. Purihin ng Lord sa inyong buhay. Sabi naman ni Ching, very true, make the most out of your family, the remaining time. Sabi ni Emma Pineda, sobrang nakaka-inspired po inyong topic. True artistahin po kayo. Loko lang po yun ha,
1: Iyan ko
0: pero
1: lang.
0: sabi naman ni Ate Eve, masikat pa kayo umabot sa buong mundo ang episode nyo. Sa US number one, fan nyo yung mother ni Brother Bong. Yes, that's true talaga.
1: Salamat
0: Nakakatuwa,
1: po.
0: di ba?
1: Sabi rin honey ni Kenneth Joy Tabasa, good morning po, praise God for your lives. You are a blessing po talaga sa program na ito. Every day po ako nakikinig ng Family Matters, especially Friday edition.
0: Wow.
1: Wow.
0: Praise
1: God
0: God.
1: bless you both from Coronadal City, South Cotabato. Maraming
0: Oh,
1: maraming salamat po.
0: yes.
1: Minsan natutuwa po kami ni Claire pag umaattend kami ng mga partners conference o sa FEBC merong mga events. Tapos may lumalapit po sa amin na yung pinipraise po kami with the way we look. Tapos minsan nagbubulungan kami ni Claire, sabi namin, yan yung mga comment na hindi natin nakakalimutan. Tapos tawa lang kami ng
0: Yes.
1: tawa ni
0: Praise
1: Claire.
0: God. So number five po, God restores missed opportunities. 'Di ba? Ang dami natin ito sa buhay. At I'm sure kayo din po mga kaagapay, isipin niyo po ngayon, ang daming mga missed opportunities sa buhay niyo. Sometimes we look back and think, sana ginawa ko 'to. Sana sinabi ko na 'to sa kanya nung buhay pa siya. Sana hindi ko pinalampas yung opportunity na 'yon. But one thing beautiful sa Panginoon natin is that a missed opportunity does not mean a finished story. 'Di ba? Hindi
1: Ganda
0: po ibig
1: niyan.
0: sabihin na porket na miss niyo yung opportunity na 'yon, tapos na yung storya niyo. Dahil po yung grace, yung kabutihan ng Panginoon can still meet us where we are. Okay? So himay-himayin natin, Bong. Una muna bilang magulang at bilang anak. Bilang magulang po, maraming moments sa buhay natin na we wish we could have done it differently. Kami rin po ni Bong, hindi po porket nagtuturo kami at nagsasalita dito, eh perfect parents na kami at nagawa namin lahat ng tama. Marami rin po kaming mali na parenting techniques at strategy. When our children were young, puro tayo trabaho, ipon para ma-provide sa kanila. So we were doing what we thought was best, 'di ba? But maybe we missed some of their milestones, birthdays, graduation, school events, or simply those moments that they needed our presence. And now, malaki na sila. And na-realize natin na sana mas nakasama ko sila nung bata sila. Sana mas naging present ako sa buhay nila. 'di ba? Alam niyo po ako kaagapay, meron ako talagang regret na yan na nasasabi ko rin sa inyo, hindi ako naka-attend ng Boy Scout investiture ng anak namin, si Daniel. And hindi namin alam na ngayon, 23 na siya ba o 24, 25, natatandaan pa rin niya na hindi raw kami umattend ng Boy Scout investiture at ang nagsabit ng medal niya, yung bus driver. Na para sa akin, Boy Scout investiture lang naman yan eh, 'di ba? Nasa trabaho kami. Pero hanggang ngayon pala natatandaan niya.
1: Bit-bit niya pala sa puso.
0: So anyway, kaagapa yesterday po si Daniel kasi nag-work na po siya sa Eastwood, so doon po siya nakatira, hindi po dito sa Las Piñas. Nagbabakasyon po sa amin si Daniel dito ng 2 weeks na, naka-long leave po siya. Kasama ko po siya yesterday, magkatabi po kami dito habang gumagawa ako ng mga scripts and all. Katabi ko yung anak ko na si Daniel. And bigla ko pong naalala yung missed opportunity ko na umattend ng investiture niya. Kaya naman po kahapon talaga, sabi ko, Dane, halika mag-Bible study tayo, mag-pray tayo, mag-intercede tayo, and then bumili po kami ng konting food, nag-bonding po kami ng anak ko, naglaro, na para ho makabawi ba dun sa missed opportunity ko na hindi ako naka-attend ng investiture niya. Na sabi ko talaga, Lord, thank you kasi itong moment na to na kami lang dalawa ni Daniel sa bahay, lahat sila umalis, na nakabawi ako sa anak ko, na nagkaroon kami ulit ng bonding as mommy and son bonding. Sa mga anak naman po, may mga regrets din po tayo. Ako po, may mga regrets ako dahil pareho ng patay yung mommy at daddy ko. Na sana mas nasabi pa natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Sana mas nakatulong tayo sa kanila. Sana mas lagi natin silang binisita, 'di ba? Sana mas tinagalan ko yung mga panahon na bumibisita ako sa mami ko. Sana hindi ako agad umaalis. Sana tumagal ako sa piling niya, nakasama ko siya, 'di ba? And sometimes we carry this guilt. Dahil hindi na nga po sila syempre pwedeng bumalik, hindi na sila pwedeng mabuhay, 'di ba? Pero alam niyo po, the Lord can redeem back yung pong opportunity na nandiyan pa naman yung mga kapatid mo eh, 'di ba? Nandiyan yung mga anak mo na pwede kang bumawi sa kanila, sabihin mo na mahal mo sila, 'di ba? I-treat mo sila, spend time with them, 'di ba? Pwede kang bumawi. Pwede mo sa kanila pang sabihin na I love you, 'di ba? So, yung mga anak nga na nakikinig dito ngayon na buhay pa yung magulang niyo. Make the most hanggat buhay pa po sila. Sabihin na yung I love you. Like minsan tayo mga Pinoy nakakahiyaan sabihin yan, honey, sa generation natin na para bang tabu yung pagsasabi na I love you, ganyan.
1: Especially kung hindi mo kinalakihan, ano? Yes. Hindi ka hindi kayo nagsasabihan ng I love you sa isa't
0: yes,
1: isa.
0: Yes, mga kaagapay, lahat na nakikinig na kaagapay dito, pagkatapos po ng programa natin, tawagan nyo kung buhay pa yung mga magulang nyo, tawagan nyo po, bisitahin nyo, sabihin nyo na mommy, daddy, mahal ko kayo, salamat sa pagpapalaki nyo. Diba, spend time with them, treat nyo po sila. Kasi hindi nyo po masasabi, 'di ba, kung kailan hanggang kailan na lang sila. So kayo po na may mga panahon pa na bumawi, gawin niyo na po 'yon, 'di ba? Dahil po 'yun nga, 'di ba? Tayo po bibigyan pa rin tayo ng mga panahon ng Lord para makabawi sa ating mga magulang. We still have beautiful years ahead with the people that we love. At sa marriage naman po, maybe may mga opportunities po na na-miss natin sa ating marriage na mag-sorry, na makinig, na mag-spend time together dahil busy po kayo sa pagpapayaman, busy kayo sa pagnenegosyo, and minsan mas pinipili natin yung trabaho over our spouse, di ba? And maybe there are times when your husband or wife was reaching out pero busy ka, hindi mo siya iniintindi, nasasaktan mo na pala siya. Maybe you missed the chance to address a problem before it became bigger. But God can still give a couple another opportunity. God can still give you another conversation. Pwede pa magkaroon ng another date. Buhay pa kayo, di ba? Pwede pang mag-date. Pwede pang magsabihan ng I love you. Pwede pang magpatawaran. Pwede pa na i-rebuild nyo yung friendship sa marriage ninyo. Maybe you cannot go back to the years you lost, but you can decide that the years ahead will be different this time. Sometimes po, yung restoration in marriage is simply God giving the two of you the empowerment para sabihin na, yes, we cannot change what happened, Bong, but we can still change what happens from here.
1: Amen.
0: Pwede pa. Pwede pa, di ba? And third, in general po, sa buhay nating lahat, ang dami nating feeling natin na missed na opportunities. When we look back, pwede nating sabihin, sayang, I should have taken that job. Sayang, sana sinimulan ko na yung business na yon. Sayang, sana nag-invest ako when I had that chance. Then bigla natin makikita someone else succeed with the very opportunity that we turned down. And sabi natin, dapat ako yan eh. Sa akin una inoffer yung trabaho na yan eh. Ako unang nakaisip ng business idea na yan eh. That could have been me, 'di ba? But here's something po kaagapay that we often forget. Tandaan niyo po, not every missed opportunity was actually a missed blessing. Dahil sometimes po, what we thought was a closed door was actually God's protection.
1: Amen.
0: Hindi po pala talaga para sa inyo yon, 'di ba? Hindi para sa iyo yung negosyo na yon, hindi para sa iyo yung business na yon. Maybe that job would have taken you away from your family. Maybe that business would have brought problems you couldn't see. Maybe God was protecting you from something you knew nothing about. So wag na po tayo magsisi. Isipin na lang po natin, oh baka niligtas lang ako ni Lord sa isang possible danger. And even, halimbawa naman, para sa iyo talaga 'yon, 'di ba? Even when we truly miss that opportunity, tandaan po natin, yung blessing naman po ni Lord, hindi limited sa isang trabaho. Yung blessing po ni Lord, hindi limited sa isang negosyo. Yung blessing ni Lord, hindi limited sa isang tao na sana napakasalan nyo, so isang open door. Hindi po doon natatapos ang blessing ni Lord. Because the Lord can still open new doors for you. He can create another opportunity for you. He can lead you to great places you never knew about. So yes, we may have missed that opportunity, pero kaagapay ang good news, hindi po natin na-miss yung blessing ni Lord. Hindi po natin na-miss yung purpose ni Lord sa buhay natin. Dahil ang Panginoon po, He is not limited by our mistakes, He is not limited by our timing, and lalong-lalo na He is not limited by missed chances.
1: Tama, honey. Mga kaagapay dyan po sa missed opportunities, kanina nagkukwento si Claire regarding dun sa mga, alam mo yung ibinabad mo sa panalangin,
0: Yes.
1: pinagdasal mo, and with the best you know how, series of meeting, lahat ginawa mo, then all of a sudden, hindi sa'yo napunta o hindi ibinigay sa'yo. Minsan ang tendency, parang sasama yung loob mo. Minsan pakiramdam mo, Lord, ano ka ba naman? Diba? After all
0: Tagal
1: the
0: mo.
1: hard work, after all the prayers na niluhod namin to sa'yo, ibinabad sa panalangin, sabi ko
0: Yes,
1: nga, hindi
0: yes.
1: ba? Then all of a sudden, hindi mo nakuha, hindi ibinigay sa'yo. Minsan ang tendency, magtatampo ka sa Panginoon. Minsan ang tendency, sasama yung loob mo. O minsan magme-mellow down ka sa spiritual life mo. But come to think of it, mga kaagapay, minsan hindi po binibigay ng Panginoon sa'yo. Dahil sabi nga ni Claire kanina, it can be a protection for you. Or ang maganda, ako proven na proven ko po ang Panginoon dito sa buhay ko, na kapag ka merong isang bagay na hindi binigay ang Lord sa akin, lagi siyang merong mas magandang
0: Yes.
1: ipapalit. Lagi
0: Yes.
1: siyang meron mas maganda, a lot better dun sa pinagdasal mo, a lot better dun sa dinedesire mo. Ako proven na proven ko yan sa buhay ko, to the point na hindi na po ako halos namumove kapag ka meron ako mga business transaction na hindi natutuloy. Ang take ko palagi, Lord, I'm excited. Dahil alam ko may bibigay ka ng mas maganda. And God never fails to do that. Lagi pong ganun. Lagi-lagi. The Lord never
0: Wow.
1: miss giving you a better opportunity dun sa pinagdadasal mo na hindi mo nakamit.
0: Yes, sabi nga ni Jeffrey Evangelista, same po with my son. Few years back, he missed the audition in playing drums for the worship team in Victory. But this year, God opened opportunities to play in Favor Church. Now he is the lead drummer.
1: Oh,
0: Wow!
1: wow.
0: Praise God, Jeffrey. Siya na po ang lead drummer sa Favor Church, 'di ba? Hindi pala siya blessing sa Victory, pero magiging blessing siya sa Favor Church.
1: Galing,
0: Alam
1: no?
0: naman natin tong Favor
1: Oh,
0: Church,
1: yes.
0: mga kabataan, 'di ba? Generation ngayon talaga ang karamihan sa members nila.
1: Tama.
0: Si Roman Inocencio, shout out po sa mga ka-Family Matters.
1: Hey, Ron.
0: Sabi ni Thelma Manjares, kami po mag-ina, I love you sa isa't isa. Ang sarap pakiramdam at nakakataba ng puso. May okasyon man o wala, ipapadama ang pagmamahal maging sa kapwa. That
1: Amen.
0: is true, di ba? Hello din kay Emma Pineda. Kasama natin siya ngayon.
1: She's 30, lagi ko nakikita. 30, kailan ang guesting mo dito sa Family Matters?
0: Kaya nga eh. Si Luz Aguilar, si Ate Luz Aguilar. A blessed Friday, Pastor Bong, sa mga kaagapay. Ang ganda ng topic, listening from Muntinlupa. Ayan. So mga kaagapay, huwag na tayo manghinayang. Ay, alam ko po lahat tayo makaka-relate dito na ang dami po sa buhay natin na feeling natin missed opportunities na sayang. Sayang, lagi tayo nanghihinayang kung nag-aral lang ako, kung nag-abroad ako, kung ginawa ko to, eti sana ganito na kami ngayon. Pero don't lose hope kasi hindi po porket missed opportunity e finished story na.
1: Yan.
0: Hindi po limited ang blessing at pagpapala ng Panginoon sa isang opportunity lang sa buhay.
1: Yung point number five natin, that God restores missed opportunities, kung isa summarize lang natin yung point number five natin, habang may buhay po, may pag-asa. And that leads us to our point number six.
0: Yes.
1: God restores hope.
0: Wow.
1: Napakaganda. Mm-hmm. At totoong-totoo to, honey, yes. No? Sabi nga natin, may pag-asa. Parang magandang title ng program
0: yes.
1: Yan, honey, no? May
0: That's
1: pag-asa,
0: right.
1: Hindi ba? Sometimes, what we lose isn't just time.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang oras, but relationship or opportunities.
0: Yes.
1: We lose hope, we start saying, wala na, Kuya Bong, hindi na itong magbabagong asawa ko. Wala na itong kapag-apag-asa. Ganyan na yan mula nung bata kami hanggang ngayon that we are already in our senior years. Ganyan na talaga yan. Wala na talaga yan pag-asa. Wala nang magagawa. Wala nang pag-asa ang anak ko. Diba minsan gano'n, ano? To the point na parang, ano bang
0: sobrang
1: nangyari sa
0: kasakit.
1: batang to? Diba, hindi ko alam kung ano nangyari dito. Ganito na talaga kami. Yan na yung mga thoughts na nagpa-pop sa isip mo. And sometimes, ito na rin yung na-declare mo na lumalabas sa bibig mo. But alam po ninyo, mga kaagapay, God can restore the hope we thought was gone. Yung akala natin wala na, akala natin hindi naririnig ng Panginoon yung mga desire, yung mga panalangin natin, yung mga hinanaing natin, hindi ibig sabihin na alam natin kung kailan o paano niya aayusin ang sitwasyon. But we can trust that what we see today is not necessarily the end of the story.
0: Yes. Amen.
1: Hindi porket ito yung nakikita natin in the natural, eh ito na yan. Eh wala na talagang pag-asa o katapusan na ng storya. When we surrender po, mga kaagapay, our family, our future, and even our disappointments to God, isuko natin sa Panginoon, alam po ninyo, He will definitely give us the strength to hope again. Yung all of a sudden, masishift yung tingin mo, yung all of a sudden, yung hopeless case na akala mo nang walang pag-asa, kapag isinurrender mo yan sa Panginoon, all of a sudden, eh makikita mo na, iba talaga, maiiba yung perspective mo. Meron ng pag-asa. Tama yung sinasabi ni Kuya Bong at ni Ate Claire. Napakaganda. He gives us the strength to hope again, to pray again, and believe again. And sometimes, the first thing God restores is not our situation, but kung hindi, yung our hope in Him.
0: Yes.
1: Yung talagang binibigay mo sa Panginoon na, Lord, may pag-asa. Even in the natural, we don't see the hope, pero alam mo at kiniklaim mo na Lord may pag-asa at meron nga pong pag-asa kayong tatanawin.
0: Totoo. Minsan po, kaagapay, dahil nga po disappointed tayo, maraming beses, hindi nabibigay yung panalangin natin, we stop expecting anymore to change. Ako po, guilty po ako dyan. Kasi for the longest years, meron po akong isang panalangin na lagi ko pong nasasabi na lahat ng panalangin ko nabibigay. Pero bakit itong panalangin na to, parang ang hirap makamit, hindi maibigay-bigay sa akin. To the point po na sinabi ko na sa sarili ko, tinanggap ko na na okay na lang, siguro talagang hindi para sa akin yon, hindi mabibigay ni Lord yon. And feeling ko minsan magandang attitude yon na tinanggap mo na lang, pero mali ho pala, di ba? Kasi parang sumuko ako, parang sinabi ko kay Lord na siguro Lord, lahat ng hiniling ko kaya mo, pero itong isa po na to na pinagdarasal ko, hindi mo kaya, mahirap talagang ibigay, nahihirapan ka, di ba? Parang ganun po. So, na-rebuke po ako. So, nung ginagawa ko po tong episode na to, sabi ko, Lord, sorry ha, kasi hindi pala dapat susuko. Kahit na hindi nabibigay ng ilang taon at lahat naman ng prayer mo nabibigay, ito lang isa na to, hindi ibig sabihin na hindi kaya ni Lord. Siguro po, may tinuturo pa sa akin si Lord na ginagamit po itong pagkakataon na to para mas ma-stretch yung faith ko, mas mabago yung character ko, mas matuto akong lalong magmahal. So tayo po, Mga kaagapa, I just want to encourage you na sometimes when we've been disappointed too many times, we stop expecting anything to change. Pero minsan, ang kailangan muna ibalik ni Lord po, hindi po yung sitwasyon na pinagdarasal mo eh, di ba? Pero ang ibinabalik po niya, yung ability na umasa ka muli. Mabuhay muli yung pag-asa mo kasi God is our confident hope. Because when our hope comes back, we start praying again. We start believing again and seeing possibilities where we once saw only endings. Kaya, may this be an encouragement to those kaagapays watching and listening na nawala na ng pag-asa. May mga hinihiling na hindi po maibigay-bigay sa inyo ng ilang taon na at dumating po kayo sa punto na tinanggap nyo na hindi mabibigay sa inyo yon. So, wag po pala ganun. Umasa po kayo muli. Let the Lord restore the hope in your heart na Lord, kahit po ang tagal ko na pinagdarasal to at feeling ko hindi nyo na po ibibigay at tinanggap ko na hindi para sa akin. Pero you know what? Let the Lord awaken the hope in your heart na wala pong imposible sa inyo at may reason po kung bakit sinabi niya na wait lang anak, hindi ko muna yan ibibigay sa'yo. Lalo na po yung hinihingi nyo, eh alam nyo, according to the will of God. Na Lord, ba't ganun? Alam ko naman na will mo itong hinihingi ko, pero ba't hindi maibigay-bigay? So God is not saying no to you, but He's just saying, wait, kasi meron pa akong inaayo sa puso niya o sa puso mo. At kapag naayos na to, mas magiging maayos kayo, mas mare-restore kayong dalawa, di ba? So may that be an encouragement to someone listening here.
1: Or minsan, Claire, ang binabago ng Panginoon is yung puso mo, di ba? Minsan, you are praying na baguhin mo to, baguhin mo to. Little did you know, kailangan baguhin mo yung puso mo, di ba?
0: Yes.
1: Yung perspective mo,
0: yes. Di
1: ba? You have to look at it in God's eyes. Minsan,
0: yes.
1: Minsan kasi ang nakikita mo, yung puros negative things, halimbawa ng isang tao, hindi ba? But little did you know, pray ka ng pray, magbago yung tao, eh ang babaguhin sa'yo ng Panginoon, yung puso mo.
0: Yes, yun naman yung maganda, di ba? Ang una dapat baguhin ni Lord, yung tayo, the way magre-react ba tayo o magre-respond dun sa pinapanalangin natin. So that's really something good na Lord, change me first, di ba? Bago mo baguhin itong mga tao na pinagdarasal namin. Sabi ni Evelyn Genota, encouraging and enlightened ang makapanood at makapakinig sa family matter sa life ninyo po. Sabi ni Mirna Daco, hindi pa huli ang lahat. Si Remedio San Pedro, listening from San Juan. Meron akong gusto sanang basahin dito, Bong. Gusto ko sagutin mo. Hindi ko na siya papangalan.
1: Asahin muna natin yung kay Remedio. Sabi niya, yeah. Good morning po, sis and brother Bong. Listening over San Juan, General Tria. Sabi niya, regular listeners po kami. Dami ko pong nakukuha ng mga tips sa buhay at nagliliwanag po ang mga bagay po. I love
0: yes.
1: you, Mama Dina, over Jawit, Cavite.
0: Okay. May nagsabi po dito, normal pa po kaya ako. Simula bata ako, hindi po ako nakakaramdam na namimiss ko ang kahit sino sa pamilya ko o kaibigan ko. May isa akong anak at may apo po ako sa kanya, pero okay lang din na hindi ko sila kasama or nakikita. Or maybe kaya po ako ganito dahil maraming bad memories ako nung bata pa ako. So ano masasabi mo dyan?
1: Well, tama yung analysis niya, no, honey. Maybe because of her past na hindi siya siguro validated din ng mga magulang niya. So nakikita ngayon sa buhay niya din, nagre-reflect din sa buhay niya ngayon. Kung, kasi minsan ganun yan eh, kung ano yung ano mo, yung how you were brought up, na hindi ka naka-experience ng pagmamahal, hindi ka naka-experience ng yung, ang tawag dito, yung
0: kalinga.
1: Kalinga, minsan, nadadala mo yan eh. Pag tumatanda ka, minsan aano rin na dadala mo to the point na hindi mo nga rin namimiss yung anak mo, hindi mo na namimiss yung mga kaibigan mo or even yung apo kasi ganun ka pinalaki.
0: So ano
1: yung magandang
0: dapat?
1: Ang maganda dyan is that it's never too late for you, kapatid. Hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pang ayusin yan. Pwede kang intentionally, you decide on yourself na hindi ko na to, puputulin ko na to, I'll put a period, I'll put an end sa pakiramdam na to. Kasi minsan kailangan intentional ka, honey, you know?
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo na mimiss, so kailangan ano ka, mag-effort ka, pumunta ka, mag-spend ka ng time, and little did you know as you do that, magkikreate na ng ano sa puso mo, ng kuwang sa puso mo, yung mga bagay na hindi mo na naranasan. And that is something also na ayaw mo na rin ipasa ng anak mo at ng apo mo sa next generation pa, sa susunod na saling lahi pa.
0: Alam mo, it is true yung sinabi mo, you cannot pour from an empty cup. Kung said ka, ano yung ibubuhos mo? Kung hindi ka nakaramdam ng pagmamahal o marami kang bad memories nung bata ka at hindi mo naramdaman yung pagmamahal from your parents and loved ones, kaya wala ka rin na ibubuhos sa kanila. Pero di ba sabi natin, hindi doon nagtatapos yon. Because you can seek validation and you can seek your love from God dahil ang Panginoon, mahal ka. Hindi ka man nakaramdam ng pagmamahal sa ibang tao. Ang Panginoon, mahal ka. Your validation comes from Him. You are valued by the Lord. And siguro simulaan mo doon na isuko mo lahat ng hurts, lahat ng mga hindi nangyaring maganda sa buhay mo at nagawa sa iyo ng tao na dapat sana magbibigay ng pagmamahal sa iyo pero hindi nila naibigay. Isuko mo lahat kay Lord. And let God heal you. And let God fill you with His love. Because only then you can pour love to your anak, to your apo, to your kaibigan. Yung pagmamahal na galing sa Panginoon, yung pagmamahal na hindi galing sa latka o hindi mo na-experience. But kung ang pagmamahal manggagaling sa pagmamahal din ng Diyos sa'yo, then you can give out love.
1: And
0: diba?
1: Kagapay, gusto ko yung sabihin sa'yo, not to be too hard or too harsh on yourself, let me assure you na naiintindihan ng Panginoon kung ano yung pinanggagalingan mo. Sabi nga namin, hanggat may buhay, meron pang pag-asa. You have the opportunity na para baguhin at i-shift yung pakiramdam na ganyan.
0: Yes, sabi ni Linda Dariguez, thank you po sa message nyo ngayon dahil naging daan para sa akin pahalagahan ng mga taong mahalaga sa akin. Sabi ni Charity Mejillano, blessed morning, Family Matters. When you are with God, He will change the heart and He will pour out His love to flow. Yes, yun ang sabi. Babaguhin niya ang puso mo, kapatid, at hahayaan.

0: restoration does. God doesn't erase the past. Yes, hindi po na-erase yung past. But God can redeem your past. The very areas where we experience brokenness can become the areas where God gives us compassion. Diba? Ganun naman talaga. It's those pagkakamali at kahihiyan sa buhay natin na nagiging testimony sa buhay natin at nagagamit para maka-encourage na ibang tao.
1: Mm.
0: Yung pong isang marriage na dumaan sa pain, yung pong isang marriage na dumaan sa mga talagang matinding problema, yun po yung mga nagagamit ng Panginoon to encourage other couples na dumadaan din sa similar na pangyayari. Sabi nga natin, si Pastor Danny, Sister Dawn, antindi ng pinagdaanan nila. Noon pala, ang ibibigay sa kanila para i-disciple yung mga hardcore din na marriage cases.
1: Mm.
0: Diba? Yung po mga magulang na nakarealize, diba? Parents who realize his mistakes can now guide other parents, diba? Yung mga person who once wondered, yung mga napariwara sa buhay, yun po yung nakakatulong sa ibang tao to find their way back to God.
1: Mm.
0: So, kaagapay, don't let your past convince you that your purpose is over. Your mistakes may have changed your journey, but they do not have to cancel God's purpose for your life. When we repent, when we surrender our failures to God and allow Him to restore us, He can still write something beautiful with our lives. Kaya po pong gamitin ni Lord. Sabi nga po sa Psalm 33:11, the plans of the Lord stand firm forever.
1: Amen.
0: And the purposes of His heart through all generations. Kailan man po, hindi na uubusan ng purpose at ng plano ang Panginoon para sa buhay nyo.
1: Amen.
0: You may have missed plan A, pero may plan B, C, D, E ang Panginoon para sa buhay ninyo.
1: Mga kaagapay, kung ano man yung pinagdadaanan ninyo sa ngayon, kung ano man ang sitwasyon ninyo, and even in the natural, kung tingin nyo na wala nang kapag-apag-asa, let me remind you that the last time we checked, God is still seated on the throne. At ang ibig sabihin yan, He is in control. Meron pang pag-asa. Habang bumabangon kayo araw-araw, just continue hanging on and holding on to the promises of God. And let me give you the assurance that in due time, sasagutin ng Panginoon ang inyong mga panalangin. Sabi ni Evelyn Hanota, honey, maraming salamat at marami po akong natututunan. Nagkakaroon po ng pananaw na positibo at nabubuksan ang puso at pagmamahal. Sabi naman ni Evelyn uli, salamat po sa biyaya ng Diyos sa buhay ninyo. Marami pong natutulungan at naliliwanagan, lalo na sa pamilya.
0: Sabi ni Noel Bautista, sarap po ng topic ninyo. Sabi na aking Kuya Juju, ang ganda ng topic nyo ngayon.
1: Mirna Francisco, isasama natin sa panalangin that the Lord will have provision para sa iyong board exam.
0: Yes, pag-pray din natin si Sister Nila na pakisama po sa prayers, ang sobrang tigas ng puso ko at sobrang broken po nito.
1: Si Mirna Daco, sabi niya, San Jose del Monte, Bulacan, MSJ IRM Church.
0: Okay.
1: Lagi ko po kayong pinapakinggan, nakakapaghilom ng damdamin ang topic niyo po.
0: Yes, wrap up na tayo pero sama natin sa panalangin itong mga kaagapay ni may mga pinagdadaanan ngayon tulad yung isa, yung asawa niya, ang naging babae naman daw yung hipag niya, yung mga ganito po, di ba?
1: Wow.
0: So sama po natin sa panalangin mga kaagapay, wala pong imposible sa Panginoon. Bong?
1: Zion James, salamat daw sa ating mag-asawa hanggat hindi ko talaga pinapalampas ang Friday Family Matters. Madaming bagay na ginagamit kayo ni God para maging message niya sa akin. At sabi ni Aji Buwan, yes, He renews our faith and leads us back to the purpose He has prepared for us. Alam po ninyo mga kaagapay, kami po ni Claire, it is always our heart's desire and prayer na kung meron lang po kaming kahit isa o dalawang taong mamiministeryohan sa pag-live broadcast po namin every Friday, ay nagpapasalamat na po kami sa Panginoon. And nakakataba po ng puso. And it's a big encouragement for us na marinig ang inyong mga testimonies at mga comment na talaga po kayo ay na-bless sa ating pinag-uusapan every Friday.
0: Okay, manalangin na tayo, Han. I'll start. Panginoon, maraming salamat po sa the way that you have revealed things to us, to all of us today, Panginoon. Marami pong nanonood sa amin, nakikinig, broken, wounded, may mga pinagdaraanan po. But Lord, they are never beyond your reach, O God.
1: Amen.
0: Panginoon, what seems broken, What seems stiff, Lord, you alone have the power to heal them and deliver them. Marami po sa amin na dumadaan sa mga pagsubok ngayon, sa mga pain sa buhay. Panginoon, katagpuin niyo po ang bawat isa sa kanila. May your healing power be upon them, Lord. May you touch their hearts, O God. May you do the work that only you can do. We speak restoration to every broken and wounded listener. In the name of Jesus, we speak healing and restoration, Lord. Truly, Panginoon, anuman yung pinagdaraanan namin na hindi maganda, you can turn our pain into a mighty purpose, Panginoon. And one day, you will reveal to us, Panginoon, the reason why you allowed us to experience them. Salamat, Panginoon, for you are a God of restoration at wala pong imposible sa inyo. So we speak healing, we speak wholeness to every broken and wounded person in the name of Jesus.
1: In the name of Jesus. And yes, Father, we remember to pray for Mirna na isang kaagapay. We pray, Father God, for provisions sa kanyang board exam. In the name of Jesus, we pray, O God, na padaluyin po ninyo ang pinansyal na pagpapala sa buhay nila, sa buhay niya at sa kanyang provision. Ikaw, kaagapay, na nanonood sa mga oras na ito. Ikaw na nanonood, nakikinig. You might be, pwedeng naglalaba ka, pwedeng nagluluto ka, o pwedeng palakad-lakad ka sa living room mo, or pwedeng you are driving right now at naririnig mo ang ating live broadcast. I just wanted you to know that this is not an accident kung bakit ka nakikinig sa mga oras na ito. I just wanted to tell you that this is your divine appointment. This is your divine time with the Lord. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon sa puso mo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, gusto ka naming imbitahan sa isang simpleng panalangin na magbabago ng iyong buhay. Sundan mo ang panalangin ito. Panginoong Diyos, salamat po sa umagang ito. This is not an accident. Sabi nga ni Kuya Bong, kung bakit ako nakatutok at nanonood sa sandaling ito. Panginoon, lumalapit po ako sa iyo. Pagod na po ako sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat-lahat ng aking naranasan at sa aking sitwasyon. Panginoon, isinusuko ko po ang buhay ko sa mga oras na ito sa inyo. Naniniwala po ako na kayo ay namatay at nabuhay muli. Panginoon, patawarin po ninyo ako sa lahat-lahat ng aking kasalanan at sa mga oras na ito, Panginoon. Tinatanggap kita, hindi lang aking Panginoon at sarili kong tagap. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sabi nga po sa Isaiah 46:10, MBB, God is reminding us that even we think our best days are behind us, He can still do something new into our lives. So, whatever you think that it's too late, too broken, or too far gone, surrender it to God because with Him, it is never too late for a new beginning.
0: Maraming maraming salamat po. We speak restoration. Tandaan po natin that we serve a God of restoration. And when God restores, He restores big time. Yeah. When God restores, He makes your life even more beautiful. May you be encouraged po, mga kaagapay. Salamat po. We speak a blessing to all of you.
1: Yes.
0: Thank you po sa inyong pakikinig sa amin ngayong araw ng Biyernes, sa lahat po ng mga nakasama natin sa ating Bukawi Transmitter site, sa lahat ng mga umagapay sa atin sa One Corporate Center.
1: Thank you, thank you
0: sa pag-asama mo sa amin ngayong araw na to. Thank you, mga kaagapay, sa pakikinig. We pray na kayo po ay maraming natutunan na naman. Ito po ang Team Pineda na nagpapaalam. Ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
1: At ako naman po si Bong. Kami ang Team Pineda. Kaagapay niyong nagtataguyod
0: ng pamilyang Pilipino. God bless you!
1: Happy Friday!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS.
3: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao, sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin. Kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
0: Awiting sa Diyos ang papuri mula po kay Susan Guevara and Romel Guevara at kislap mula naman po kay Jessamay Gabon. Tunay nga kaibigan na ang papuri ay para lamang sa Diyos. Siya lamang ang karapat-dapat na papurihan, pasalamatan at itaas dahil po sa kanyang kadakilaan at pag-ibig sa ating buhay. Ang puso natin ay punong-puno ng saya, punong-puno ng pagpapasalamat, punong-puno ng papuri dahil po sa ginawa ng ating Panginoon. At yan po ang programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Dahil ito po ang panahon na tayo po ay magpupuri at magpapasalamat sa ating buhay na Diyos. Kasama po ninyo ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado. At sabay-sabay po tayong magpapasalamat, magpupuri sa ating buhay na Diyos dito po sa programa Pagdayaw Kag Pagpasalamat sa 1062 DXKI. Tub-tub kita alas 12 ngayong araw po ng Biyernes, Setyembre 25, 2026. Yehey! Thank God it's Friday at masaya po tayo dahil today sineselebrate natin ang kaarawan ng ating kaibigan, kasamahan dito sa DXKI, si Mi Good Dave. Yesterday ang espesyal na araw ni Mi Good Dave. Happy, happy birthday, Mi Good Dave. Later, iparinig natin yung ating song para sa kanya. Dearly beloved, no? Pero bago po yan, mga kaibigan, ngayong linggo, we've been talking about what we can hold on to when life becomes difficult. And today, napag-usapan po natin, no, yung comfort ng Panginoon, yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya, yung kalakasan na nagmula sa Kanya. And today, we talk about something we all need, and that's hope. Because sometimes after something painful happens, we wonder, magiging hopeful pa ba ako? So, yan po ang ating sasagutin. Kaya stay with us here on 1062 DXKI FEBC Radio sa programa Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Ang question of the day naton, what gives you hope when life feels difficult? Ano yung nagbibigay sa iyo ng pag-asa kung ang buhay ay napakahirap, kung merong problema? What gives you hope when life feels difficult? Sige, this is your moment to connect with us here on Pagdayo Kag Pagpasalamat. Send us your praise report, your answer. San ka ba humuhugot, kaibigan, kung ikaw ay nahihirapan? So send us your answer, your prayer request, dahil later sa programa Pagpamalandong, ilakip man natin ina sa pagpangamuyo. Your messages, your greetings, and baka naman po meron po kayong mga answered prayer dyan. That's praise report. Kung ikaw po ay nakikinig at kayo po ay pinagpala sa mga programa po natin, kami po ay nagagalak na mapakinggan po ang inyong feedback at kung saan po kayo nakikinig para mabati po namin. Sige po, i-text niyo lamang po sa text line number si 0963-180-1469 or pwede din po sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Or maybe you're going through a difficult season and you simply need prayer, send us a message. Let's encourage one another today. Sige po, dadakoy na tayo sa pagbati naman ng ating mga kaibigan na nagbo-birthday today kasabay ni Mi Good Dave. Happy, happy birthday, kaibigan! Ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyo na nagbo-birthday today.

Happy, happy birthday kay Migo Day Pestanyo, ang ating amigo diri sa DXKI, kag isang man ka-host sa atin niya, listeners touch. Happy birthday man, kasabay ni Migo Day, si ate Jolly Ann Saldivar, kag kay sis Maricel Folero, kay brother Renny Boy Pedregosa, kay Ika Joy Mercado, and also happy birthday din po kay Miss Melanie Granado. Happy birthday, kaga kay Gelisa Antipuesto. Advance happy birthday din para bukas si Uncle Pabling Robles and si DJ ang eldest ni Pastor Alex. Kag happy birthday man kay Mika Manudal sa Saturday, kay Erica Jasril Balaba, kay Brother John Soria, kay Richel Valencia Asenas, and sa imodera Brother Maven Kilalang. Yan, sila ang mga magbo-birthday bukas, September 26. At sa lahat po ng mga mag-asawa din na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. We pray na si Lord ang patuloy na magpala po sa inyo at continue to trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Blessings and enjoy sa mga pagpapala ng Panginoon. Huwag niyo lang po talagang kalimutan na pasalamatan siya dahil siya ang nagbigay ng buhay at the same time, nagbigay din po ng kalakasan sa atin. Again, blessings and blessed birthday sa inyo and Migo Dave. Sige, batiin din po pala natin yung mga kaibigan natin na nakikinig dito sa City of Coronadal. Hello, shout out sa 27 ka barangay sang syudad, sa Pulo ka banwa sang South Cotabato, kag mga abya natin dira sa Sultan Kudarat, Maguindanao, Davao del Sur, Sarangani Province, kag sa diin man malabutan sang atin nga signal. Thank you kids sa inyong pagpamati, kag padayon nga pag-tune in diri sa 1062 DXKI. Share also your comment, greetings, and your prayer request para malakit man natin ina sa atin yung mga pagpangamuyo. Hello, galit dira kay Kuya Ye and Pastor Jennifer Clemente. Salamat gid sa pag-share man sang DXKI sa inyong mga abyan. Kay Ate Sharon Valdez, Kuya Roy, sa Valdez family, happy listening. And also kay Ate Gina, Kuya Freddy, Ate Chob, Ate Chelly, Ate Che. Kagsatanan pa natin yung mga tagpalamati dira sa may Takorong, kay Ate Sara Kadungog. Hello po. Kay Sis Yoli Arsigat, kay Sis Yole Tanghian, and also kay Sis Burley. Thank you gid sa inyo nga permiman niya pagpamati. Sige, abiyan, padayon kita diri sa aton programa pagdayo kag pagpasalamat. Gid no nga si Lord lang gid ang aton niya pasidunggan. Are pamatian naton ang alambahanon halin kay MJ Flores, Hari sa Himayang.

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. Responsableng pamamahayag at kaligtasan ng media, sentro ng seminar workshop sa Lake Cebu. Pagpapaliban sa BSKE, pirmado na ni Pangulong Marcos Jr. Termino ng barangay at SK officials ginawang 5 taon. Isinusulong ang mas responsable, etikal at ligtas na pamamahayag sa pamamagitan ng 2 araw na seminar workshop para sa mga media practitioner na ginaganap ngayong Setyembre 24 hanggang 25 sa Dolores Lake Resort, Lake Cebu, South Cotabato. May temang Reporting Right, Staying Safe, nakatuon ng aktibidad sa pagpapalawak ng kaalaman at kasanayan ng mga mamamahayag sa responsableng pag-uulat, partikular sa mga sensitibong usapin at sektor. Kabilang sa mga paksang tinalakay ang responsible drug reporting, ethical coverage of vulnerable sectors, values communication, gender-based violence awareness, at maging ang mental well-being ng media practitioner at paggamit ng non-sexist language sa journalism. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Coronadal City Mayor Erlinda Araquil ang kahalagahan ng kredibilidad sa pamamahayag. Ayon sa alkalde, isa sa pinakamahalagang kailangan ng isang mamamahayag ang credibility, kaya dapat itong pangalagaan sa bawat impormasyong inihahatid sa publiko. Inimok din nito ang mga media practitioner na huwag matakot at manindigan sa kanilang propesyon kasabay ng patuloy na pagsunod sa mga prinsipyo ng responsable at etikal na pamamahayag. Layunin ng seminar workshop na makatulong sa pagpapaigting ng professionalism, ethical standards at well-being ng mga media practitioner sa kanilang paghahatid ng impormasyon sa komunidad. Samantala, ipinagpaliban ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na nakatakda sa nang isagawa sa Nobyembre 2. Matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na nagpapalawig sa termino ng mga incumbent barangay at SK officials. Kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro sa isang press briefing sa Batac City, Ilocos Norte na nilagdaan na ng Pangulo ang panukala. Ayon sa palasyo, mahalaga ang papel ng barangay officials sa pagtugon sa krimen, pagbaha, isyu sa basura at iba pang pangangailangan ng komunidad. Iginiit din ng palasyo na ang pagpapalawig ng termino ay hindi nangangahulugang magiging hayahay ang trabaho ng opisyal. Sa halip, inaasahang magpapatuloy sila sa kanilang tungkulin at serbisyo habang wala pang bagong halalan. Sa ilalim ng panukala, magiging 5 taon ang termino ng barangay at SK officials, kaya inilipat ang susunod na BSKE sa 2 Lunes ng Nobyembre taong 2028 mula sa dating schedule na Nobyembre 2, 2026. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Miga Joy Kawayan Combatier. Susunod na ang programang Listener's Touch kasama si Migo Dave.

Magandang araw, South Central Mindanao. Isang mapagpalang pagbati sa ating mga tagapakinig mula po sa buong Soxergen sa minamahal po natin na probinsya dito po sa South Cotabato at dito sa lungsod ng Coronadal hanggang sa buong Mindanao. Sa man kayo nakikinig, kaibigan, sa bahay man, sa trabaho, sa biyahe, oh, kahit saan ka man ngayon naroroon, welcome ka sa ating programang Listener's Touch dito po sa 1062 DXKI kasama ang inyong amigo Dave Pestanio. Welcome again sa ating programang Listener's Touch, Friday edition, open category po tayo mga kaibigan. Ngayong araw, bibigyang daan po natin ang World Water Monitoring Day at kaugnay po niyan, pag-usapan natin ang isang bagay na napakasimple ngunit napakahalaga. Ito po ay walang iba kundi ang tubig. Tama ka na kailangan po nating lahat. Isipin po natin ano kaya yung mangyayari kung wala po tayong malinis na tubig. Kung walang maiinom, walang maipanghuhugas, mahirap po magluto siguro, no? Mahirap maglinis at mahirap magtanim kasi hindi tutubo malamang sa malamang at mamamatay yung itatanim natin. At higit sa lahat, malalagay sa panganib ang kalusugan at buhay ng tao. Kaya mahalagang maging mapagmatyag tayo sa kalagayan po ng ating mga anyong tubig, kagaya po ng ilog, ng sapa, o ano man po yung mga yamang tubig na pinagkukunan po ng tubig o ng resources. Ang World Water Monitoring Day ay nagbibigay diin sa kahalagahan po ng pagmomonitor at pagsusuri sa kalidad ng tubig upang matukoy ang posibleng polusyon at mahikayat ang mga komunidad na pangalagaan ang mga water resources. Dahil ang tubig ay hindi lamang bahagi ng ating kapaligiran, ang tubig ay buhay. At habang pag-uusapan natin ang tubig ngayong araw, may isa pa kong gustong itanong sa iyo, kaibigan. Paano naman ang uhaw ng ating puso? Manatili kayo dito sa 1062 DXKI kasi pag-uusapan natin yan. Kasi diba, as tao, nauuhaw tayo physically. Pero paano po ba masasatisfy yung uhaw na nasa ating mga puso? Naku, pag-uusapan natin yan. Kaya iniimbitahan ko po ang lahat na mag-tune in hanggang sa dulo po ng ating programa. This time, pakinggan po muna natin ang ilang mga awitin dito po sa ating programang Listener's Touch, Friday Edition, Open Category.

0: Good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao 1062 DXKI. So, kanina po sinabi ko po sa inyo na pag-usap

Pag-usapan po natin ngayong araw ang World Water Monitoring Day. Gaano na po ba kalala ang problema ngayon? Ayon po sa pinakahuling World Health Organization at UNICEF Joint Monitoring Program report published August 2025 using 2024 data, humigit kumulang 2.1 billion people o 1 in 4 people worldwide ay walang access sa safety managed drinking water. Kabilang po dito ang 106 million people na direktang kumukuha ng tubig mula sa untreated surface water gaya po ng ilog at lawa. Sa pagitan ng 2015 at 2024, tumaas ang global coverage ng safely managed drinking water mula 68% hanggang 74%. Ibig sabihin, may progreso pero napakalaki rin po ng gap. Sa rural areas, 60% lamang ang may safely managed drinking water noong 2024 kumpara sa 83% sa urban areas. Sa fragile context, ang coverage ng safely managed drinking water ay 38 percentage points lower kaysa ibang countries. Kabilang sa mga bansang may pinakamataas na water stress ay ang Bahrain, Cyprus, Kuwait, Lebanon, Oman at Qatar. Ayon naman sa World Resources Institute o WRI Aqueduct 4.0, 25 countries ang nakakaranas ng extremely high water stress. Ibig sabihin po niyan, gumagamit sila ng at least 80% ng kanilang available renewable water supply bawat taon. Ang pangunahing problema sa mga bansang ito ay mababang natural water supply na sinasabayan ng mataas na demand mula sa households, agriculture at industry. Now, familiar po ba kayo sa Pax Silica? Ang Pax Silica ay isang planong high-tech industrial hub sa New Clark City, Tarlac, na layong gawing sentro ng Pilipinas para sa semiconductors, artificial intelligence, advanced manufacturing, data centers at critical minerals. Ito ay bahagi ng mas malawak na Luzon Economic Corridor at tinatayang magdadala ng $40 to $70 billion na pamumuhunan at lilikha ng nasa 130,000 hanggang 190,000 na direktang trabaho. Kung matutuloy ang Pax Silica sa Tarlac, kinakailangan nito ang humigit kumulang 65 hanggang 130 milyong litro ng tubig bawat araw. Katumbas po yan ng 30 hanggang 60 na Olympic-sized swimming pools. Sa isang taon, aabot ito sa 39 bilyong litro, halos kapareho ng pang-irigasyon ng libo-libong ektarya ng palayan. Kung ang isang barangay na may 1,000 pamilya ay kumukonsumo ng 200 litro bawat araw kada pamilya, ang kabuuang konsumo nila ay 200,000 na litro, di po ba? Ibig sabihin, ang Pax Silica ay gagamit ng tubig na katumbas ng 450 barangay na may tig 1,000 na pamilya araw-araw. Kung ang tubig ang bumubuhay sa ating palayan, kabahayan at komunidad, bakit natin isusugal ito sa mga proyektong mangangailangan ng bilyon-bilyong litro kada taon? Handa ba tayong ipagpalit ang ating pagkain at kinabukasan para sa industriyang maaaring magdulot ng kakulangan sa tubig? Ngayong World Water Monitoring Day, paalala sa atin na ang bawat patak ng tubig ay buhay. Ito ang nagbibigay sigla sa ating mga magsasaka, nagdadala ng pagkain sa ating hapag at nagtitiyak ng kinabukasan. Kaya dapat nating bantayan at pahalagahan ang bawat patak ng tubig. Keep tuning in dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Magbabalik po ang inyong amigo, Dave Pestanio.

0: listen, you get encouraged. The choice is clear. Listener's touch. Here on 106.2 DXKI.
1: At nagbabalik tayo dito sa 1062 DXKI sa programang Listener's Touch. Mga kaibigan, kapag pinag-uusapan natin ang tubig, hindi lamang ito tungkol sa kung gaano karaming tubig ang mayroon po tayo. Mahalaga rin ang tanong, malinis ba ito? Dahil maaaring meron tayong ilog pero kung polluted naman, hindi po ito ligtas na gamitin. Maaaring may spring o bukal pero kung kontaminado, maaari pong ito ay magdulot ng sakit. Kaya naman, ngayong World Water Monitoring Day, pinapaalala po sa atin na napakahalaga ng environmental stewardship. Ang pagiging mabuting tagapangalaga ng mundo na ipinagkatiwala po sa atin. Kaya nararapat na lamang po na suportahan po natin yung mga activity o yung mga programa po na nagpapanatili po ng kalinisan ng tubig at paligid natin. Kung meron pong community water testing o environmental monitoring program sa inyong lugar, nararapat po na suportahan po natin ito. At dahil yung ginagawa natin ngayon ay may epekto po sa susunod na henerasyon. Speaking of water testing po, may isang bagay na hindi po kayang ayusin ng water testing. Hindi kayang linisin ng laboratory equipment at hindi po kayang solusyonan ng environmental program. At iyon ay ang maruming kalagayan ng puso ng tao. Dahil pwedeng malinis ang tubig na iniinom natin, pero ang puso natin ay puno ng guilt, fear, emptiness, bitterness at kasalanan. At dito, nagiging mas malalim ang kahulugan ng tubig. Sa ating pagbabalik, kaibigan, dito po sa Listener's Touch Friday Edition, pag-uusapan naman po natin yung dalawang uri po ng uhaw. Yung uhaw na hindi po nakikita. Kaya keep tuning in lamang po dito po sa ating programa. Kasama po ang inyong kaibigan, Migo Dave Bestanio.

Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. At ngayon, pag-uusapan naman po natin yung uhaw na hindi po nakikita. Mga kaibigan, may dalawang uri po ng uhaw. May uhaw ng katawan, may uhaw ng kaluluwa. Kapag nauhaw ang katawan, umiinom po tayo. Pero napansin ba ninyo, kahit ilang baso ng tubig ang inumin natin ngayon, bukas maaari at maaari na naman tayong mauuhaw. Bakit po? Dahil ang tubig ay nagbibigay ng pansamantalang satisfaction sa ating physical thirst. Pero may mga bagay sa buhay na kahit gaano natin kamahal, kahit gaano karami ang pera natin, kahit gaano kataas ang ating achievement, may bahagi pa rin ng puso na naghahanap. May taong nagsasabing kapag nagkaroon ako nito, magiging masaya na ako. Kapag naging successful na ako, magiging kumpleto na ako. Kapag naayos na yung buhay ko, magiging okay na ako. Pero minsan, kahit na nakukuha mo yung gusto mo, may kulang pa rin, may uhaw pa rin. Bakit mga kaibigan? Dahil may uhaw ang kaluluwa na hindi kayang punan ng mundo. At dito, napakaganda ng sinabi ni Jesus sa John 4:13-14. Sinabi po ni Jesus sa babaeng Samaritana na ang uminom o ang iinom ng tubig mula sa balon ay muling mauuhaw. Ngunit ang tubig na ibibigay niya ay magiging isang bukal na umaagos tungo sa buhay na walang hanggan. At sa John 7:37-38, inimbitahan ni Jesus ang sinumang nauuhaw na lumapit sa kanya at uminom. Ang mensahe ay tungkol sa tubig na buhay at sa gawa ng banal na Espiritu Santo. Mga kaibigan, hindi sinasabi ni Jesus na hindi tayo kailanman mangangailangan ng physical water o ng literal na tubig. Ang ibig niyang sabihin ay may spiritual thirst na tanging siya lang ang makakapuno. Sinabi naman niya sa John 6:35 na ang lumalapit sa kanya ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi na mauuhaw. Jesus is not simply offering us something. Jesus is offering himself. At sa John 4:14, sinabi ni Jesus na ang iinom ng tubig na kanyang ibinibigay ay hindi na mauuhaw sa parehong paraan, sapagkat ito ay magiging bukal na umaagos tungo sa buhay na walang hanggan. At sa Revelation 22:17 naman, makikita natin ang napakagandang invitation. Let the one who is thirsty come. Mga kaibigan, hindi sinasabi ni Jesus na wala tayong physical needs. Hindi ibig sabihin na hindi tayo iinom ng literal na tubig. Ang ibig sabihin po niya ay mas may malalim po ang napangangailangan ang tao, ang pangangailangan natin sa Diyos. Dahil according nga po sa scripture, tayo pong lahat ay nagkasala. Walang sinuman ang naging perpekto dito sa mundo. Tayo pong lahat ay nagkasala. Ang kasalanan ay hindi lamang masamang bagay na nagawa natin. Ito po ay rebellion laban sa Diyos. At sabi po ng Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo, hindi lamang po ang masamang tao, hindi lamang po ang kriminal, ang korap, ang addict, hindi lamang po yung mga taong maraming pagkakamali. Lahat tayo according po sa Bible. At ang consequence po ng kasalanan ay separation from God. Romans 6:23 says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ito ay isang napakagandang balita, mga kaibigan. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili kasi isa po itong katotohanan na hindi na mababago. Pero ginawa ni Jesus para sa atin ang hindi natin kayang gawin para sa ating mga sarili. Jesus, the Son of God, ay namuhay ng walang kasalanan dito sa mundong ibabaw. Siya ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, ngunit siya po ay muling nabuhay. Ang salvation ay hindi reward dahil perfect tayo. Regalo ito ng Diyos. Ephesians 2:8-9 reminds us that we are saved by grace through faith, not because of works or good works. Kaya ang tanong ay hindi enough ba ang kabutihan ko? Ang tanong ay nagtiwala ba ako kay Kristo? Kung ikaw ay spiritually thirsty ngayon, kung pagod ka na, kung may guilt kang matagal nang dinadala,
Kung pakiramdam mo ay malayo ka na sa Diyos at marami kang sinusubukang bagay pero hindi pa rin napupuno ang puso mo, may invitation si Jesus. Come to me. Lumapit ka. Tanggapin mo ang personal na paanyaya ng Diyos sa iyo.

Tayo po ay nagbabalik dito sa programang Listener's Touch dito po sa 1062DXKI Friday Edition. Bago po tayo magtapos, gusto ko pong iwan at i-highlight sa inyong mga kaibigan ang dalawang napag-usapan natin. Yung una, ang physical water. Kailangan po natin ito para mabuhay. Pangalawa naman, ang living water. At dito, hindi lang kalusugan ng katawan ang pinag-uusapan. Kaligtasan po ng kaluluwa. Sinabi ni Jesus, "If anyone thirst, let him come to me and drink." Kung alam mong tinatawag ka ng Diyos ngayon, huwag mong isipin na kailangan mo munang ayusin ang buong buhay mo bago ka lumapit sa Kanya. Lumapit ka muna. Siya ang babago sa iyo, kaibigan. Siya ang magpapatawad. Siya ang magbibigay ng bagong buhay sa iyo at ang magbibigay ng pag-asa ngayon sa sitwasyon mo. Mga kaibigan, maybe ikaw ay isang first-time listener at gusto mong tanggapin si Jesucristo ngayon bilang Panginoon mo at personal na tagapagligtas, pwede kang mag-text sa numero po ng 1062DXKI 0963-180-1469. Again mga kaibigan, that's 0963-180-1469 at handa po kaming gabayan kayo para po kayo ay lumago pa sa inyong pagsunod kay Jesucristo. Lumago pa po ang inyong pananampalataya sa Kanya. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating programang Listener's Touch sa himpilan po ng 1062DXKI. Tulad po ng tubig na nagbibigay buhay sa tuyong lupa, si Jesucristo naman po ang nagbibigay ng buhay sa puso nating uhaw. Muli po ako po ang inyong nakasama sa programang Listener's Touch. Dito lamang po sa himpilan ng 1062DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. God bless you mga kaibigan and have a wonderful, amazing weekend.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? Kag paano sila makabati kung wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

ang langit noon nga pagsimba. Sa sining adlaw abyan kag mga kulturan aton pag pamalandungan ang isa naman ka kamatuuran diri nga ginsulat ni Juan sa libro sang Bugna in the Book of Revelation. Ini nga tion sa sining kapitulo 4 amuna ni ang tion kun sa diin si Juan in the spirit gipasaka sang Dios ang ialawas ara pa sa isla ni sa Patmos. But in the spirit, it says there, the Lord took him up, yin pa saka siya. No? Siling sa bilang kasulatan, diri sa Kapitulo 4, versikulo 1, si Juan nakakita sa pertahan, nagbukas dito sa langit, kag nakabati siya, nga nagtingog, siling, come up here and I will show you what must take place after this. Now, after this, ang ginpahayag ni sa Ginoo sa kay Juan, ang kapitulo 1 dira sa Bugna, nanungod sa iya who he is, kung sino si Jesus, and what he is, kag ano man siya, kag ginpakita sa kay Juan sa sinang atiun nga ang aton Ginoong Jesus Kristo, hindi siya nagpabilin nga ordinaryo nga tao, but in that chapter, ginpakita sa aton, siya isa ka Dios nga gamhanan. Gitawag siya nga dira sa aton nga pagpamalandong sa nagligad nga he is the first and the last, he is the Alpha and the Omega. Amuni ang titulo nga gingamit kay Jehovah sa Isaiah chapter 44 verse 6. Nga si Jehovah ang iya title dira, gintawag man siya nga ang una kag ang katapusan, the first and the last, or the first alphabet of sa Greek Alpha and Omega, the last letter sa Greek, which speaks of His eternality. Jesus is eternal, and He is Jehovah. He is the first and the last. Kag sa sinabi lang sining eksperyensya ni John, ginpakita diri sang Ginoo kay Juan kung ano ang langit, the heavenly throne, kag wala kita panahon siniti isa-isa akong tagid na, pero ginpalarawan diri sa aton nga ang langit na punaan sang matahom, padamo ng mga precious stones, ang kasanag, the lights, kag bisan pag inom may ginlarawan ang rainbow, ara man dito, kag ginpakita man diri ni Juan ang mga presensya sang 24 elders, ang iniblang 24 ka mga tigulang, madamo diri ng mga Bible scholars sa gatuon, kamuon ini ang mga ga-representar ini sang iglesia, the church. The fact nga siling diri, ginpasaka diri siya, come up here, so suno sa mga nagtuon sini, ang larawan sini ng 24 elders or were the ones na they were raptured. Sa muning aton ginatuuan nga ang Ginoo bag-o siya magtukod sang iya ginarian diri sa duta, siya magakari sa alapaap, the coming of Christ in the air, ginatawag natin the rapture of the church. Hindi ni siya ang ginatawag natin the revelation of Jesus Christ in heaven, that He would set up His kingdom here on earth, that He would step on the earth. Hindi pa niya muya. But this is the ginatawag natin the meeting of all the believers with Jesus Christ in the air. So, amuni ang daw ginlarawan man sa aton sining kapitulo sang Bugna, chapter 4, verse 1. Kagining 24 elders, amuni ang nag-represent sa church, may nag-ambal man sang isa ka huna-huna. This also represents the 12 tribes in the Old Testament, the 12 apostles in the New Testament, the mumani ila panguna-una. These 24 elders represent the saints in the Old Testament and the saints in the New Testament. But again, they are there to represent the believers from the earth. Dito naman sila sa Himaya. And they were, it says there actually, they were given a white, the white robes, kag crowns in their heads, siling dira, nagasiling
They were wearing crowns of gold on their heads. Kag ining pulong bala nga crown. This is not the crown of a sovereign ruler or sa Griego ginatawag niya a diadem. A diadema. It's a diadem, the crown sa mga hari. But the crown mentioned here is Stephanos. Muni ang crown nga ginahatag sa mga nagadaog bala sa mga games, mga paligsahan. So it speaks of this crowns na ginhatag sa mga 24 elders because of their faithfulness sa Ginoo. So there are mga symbols. All these symbols would remind us of who God is, kag ano ang langit. Kag dire lang luyag ko lang mag-focus sa aton sining chapter 4. Kaya the chapter 4 speaks of the worship of God, ang pagsimba sa Dios. Ang chapter 1, aton gipamlandungan sa nagligad, nagalarawan din ra sa kung sino ang aton Ginoong Jesus, kag ang iyablang kinaiya, kag gin-establish ra niya right away his authority to tell us what will happen in the future kay siya Dios. In chapter 2 and chapter 3, ginlarawan din ra ang mga churches, 7 churches during the time of the Apostle John. 7 speaks of perfection. Probably that is the perfect picture of the church during his time. May nagasiling man gani nga ining 7 churches is the picture of the history of the church from the beginning, from the day of Pentecost up to the present, amuning aton church, the Laodicean church. Kung wala gid diri man gid ginpatag sa aton ining 7 churches, kundi ini sa duwa, amuni ayhan ang larawan during that time of John, or this is the history of the church from Pentecost to this present time. Wadamo nagasilingan niya, we are this now, the Laodicean church, ang aton bilang pag-alagad sa Dios. Hindi na mainit sa pag-alagad. Ha? Hindi man kita gani mabugnaw nga makasatisfy, but we are lukewarm, putsilingon, maligamgam. Hindi manamit, o hindi ni humkapi ni, hindi ni siya manamit nga imnon. Kay ta, kwan lang, alang-alang. So, ang ato niya nga pag-alagad sa ginuusubong, madamo nga mga Kristwanon, maligamgam. Hindi saya mainit, hindi man mabugnaw. And then the picture there of the church, kay tama daw kita gini, kay daw manggarano na ning iglesia, kay hindi na sila kinanglan sa pagpakamaayos ang Diyos, hindi na kinanglan ang Diyos sa ilang kabuhi. Kay they are already complacent na langgid ang ilang mag-alagad sa Ginoo. But chapter 4, after that, sang 7 churches, ginlarawan right away in this chapter, kung ano ang Ginoo nga ginasimba dire. Ginlarawan right away the holiness of the throne of God, the heavenly throne, the beauty, the glory, ginpalarawan na dire sa aton, and that God is really worthy of worship. Kay sa chapter 5, actually, there is another worship there, amuning the worship of the Lamb. Ang pagsimba naman sa isa ka kordero, kordero sang Diyos, amuning pagsimba kay Jesus Christ. So in chapter 4 is the worship of the Creator, God the Creator. Chapter 5 is the worship of the Lamb. So we'll talk about this worship. Pag magsilingay kita sang worship, somebody who is worth, dada nagalingin ang pulong worship. So unang pulong dara, worth and then ship. One who is worthy of our worship. Nag-limagay niya sa pulong sa Old Testament nga ang kaulugan sa you to bow down, to give homage. Ti amon ni diri ang aton Ginoo, ginlarawan siya sa sining dinalan nga siya takos gid nga simbahon tungod sa iyang pagkagamhanan. Kag diri sa siniba lang pagsimba sa aton ginbasa bag-ugid lang. Kag
dire ginsiling dire ang 24 katigulang nagyaob sa tubangan sang nagalingkod sa trono kag nagasimba sa iya nga nagakabuhi sa katuigan kag katuigan. Nagapilak sila sang ila mga purong-purong sa tubangan sang trono nga nagaamba. So, larawan ini sang pagkadi ma-worthy. Hindi sila takos sa pag-baton sa mga padya nga ginhatag sang Diyos sa ila. Kay siling nila ini tungod sa Diyos. Inbalik nila ini nga pagdayaw sa Ginoo sa verse 11, takos ka Ginoo nga Diyos namon sa pagbaton sang himaya kag dungog kag gahom. So siya niya ang gindayaw diri tungod sa ilang mga inimuan kag ila ini gani ya gin pahamtang ang ilang mga korona sa tiilan sang Ginoo kay initanan gali ang aton nga mga katutom aton nga pag-alagad sa Ginoo ni tanan tungod lamang sang iya bugay because of his grace. Iya ni tanan kita ginpaambit ya lamang sini kag diri bala nag-emphasize gid diri kun nga ano ang aton Ginoo kay ginlarawan siya nagtuga sang tanan nga mga butang sini nga kalibutan kag siya nagakabuhi hindi lamang sang una kundi until now he is still living. So luya ko lang i-emphasize sa bala sa sini nga dinadan nga ang kaluwasan ara gid ang pagtuo sa Dios anay nagapati kalabanan sa aton nga si Jesus manluluwas. Hindi lamang manluluwas ni Dios siya nagpakatawo naghalad sa iya lawas sa gudmailan sang sa krus kag magpagpapatulo sa iya dugo sa kugasan sa aton mga sala kag tiribla ginlarawan sa aton sa kaluwasan nga ginambal sang aton Ginoong Hesus sa diri makitaan sa John 1:14-1:3 na mathag dira gali nga bag-o kita magtuo magsalig kay Hesus nga aton manluluwas kay siya ang dalan pagkadto sa amay, gin-emphasize ini sa aton Ginoong Hesus nga una sa tanan dapat aton siya ituuhan subong aton nga personal nga manluluwas kag silingya dira let not your heart be troubled silingya believe in God believe also in me. Now take note of that, magtuo ka sa Dios kag magtuo ka man sa akon. Iti amoy niyang diferensya. Iba nagatuo kay Kristo. Iti, that is historical. Kabalo kita nga aton Ginoong Hesus ay nagkabuhi gini siya. It is history. Kasi liga ni, history is his story. Pero ang pamangkot naman niya sa Dios. Do you believe in the existence of God? Iti sa sinibala nga dinalan nga ginbasa naton isa sa mga arguments, one of the arguments of the existence of God, amo ang creation. Kay inmit lang diri sa sininga dinalan nga siya amo ang nagtuga sang kalibutan. Kay tungod sa iya nagtuaw ini nga kalibutan. Now when you go back to the creation, ang Diyos naghambal lang sa iya pulong kag nagtuhaw. In fact, Hebrews chapter 1 tells us ang creation nagalinya from nothing. Hindi niya sa isa kabutang nga makita kag ginpadako ya ini kay ang Ginoo ya naggamit lang gid sang iya pulong agud matuga ang tanan kay silingya diri sa mga 24 elders ta ikaw ang nagtuga sang tanan na butang. Tanan nga mga butang. Putsilingon, wala naman no, ang nag-exist subong, hindi tungod nga inaagalin sa mga nagamakita na natin. Kundi tanan-tanan from His Word na tuga inisang Ginoo. So, one of the arguments, as I have said, amo ini ang creation na tawag natin na the argument of cosmological argument. Magsilikita, cosmos, no? That's universe.
The universe tells us, ining makita naton, ginhambal man ni David, the creation speaks of His glory, of God. Adlaw-adlaw nagapakigambal sa aton, ining iya nga tinuga, nga may nagtuga, may ginhalinan ang tanan nga mga butang. Isa sa mga arguments, ginatawag na the cause and effect. Kung may bukid, may naghimo. May bulan, may naghimo sang bulan. Kasimple man lang yung ilustrasyon ng atom lang ang mga relo. There is a watch because there is a watchmaker. So isa na ka-argument, nga makasiling kita nga may Diyos kita. You cannot deny the fact nga there are lots of mysteries in the world nga hindi ginaton mahangpan. Kaya siling gani sa mga kasulatan, nga kung ikaw bala, hindi magtuo sa sining creator, you are a fool. The fool said in his heart, there is no God. Ikaw bala nga nagaduwa-duwa, tangla ka sa langit, sa kagabihon. And all the stars nga makitani mo, hindi ka na gani iya makahangup sining the universe. No? Just the universe itself. No? Damo nagapamangkot, di nini nagalin. Now, the Bible tells us it came from God who created all these things. Sabi ninyo, abiyan, madali pala magtuo sa Diyos kaysa hindi magtuo sa Diyos. Just to think about His creation. Just to think about you, ang tao, diin pala naghalin. Di may explanation ng evolution about this, nga wala gatuo sa Diyos. Mas mabudlay hangpon ng ginatawag natin nga the theory of evolution. There is a change, may pagbagagabago, gagabago, gagabago, which we believe from the beginning, static ang pag-ubra sa Ginoo sa tanan. It appeared immediately, amuna na iya. So, mas madali, yung pun ini, nga there is a creator who created all these things. So, balik kita sa ginhambal ni Juan sa Kapitulo 14:1, parte sa kaluwasan. Nahangpan na natin kung sino si Jesus, nagkarisin ng kalibutan, kagdangin matay tungod sa ato mga sala. But always remember sa sininga dinalan nga aton gimbasa gidlang ning 24 elders nga nagsimba sa aton nga manunuga nga sila nagyaob sa iya tungod nga siya amo ang ginalinan sang tanan kag siya lamang ang takos sa pagbaton sang tanan ng mga padya naton. So again, it reminds us of what John said, let not your heart be troubled. Hindi magbalisa inyo nga tagipusoon. Don't be troubled sa nagakalatapo subong, sa mga problema nga nagabot sa imong kabuhi. Kay siling dira, magtuo ka lang sa Dios, ay kang Dios gamhanan. He is still in His throne. Is hindi natin mangpan ang dalagan sa aton nga sosyudad, sa aton gobyerno. Hindi natin mangpan ang ikakalatabo dito sa Middle East. Ang mga gera, gutom, mga sakit, kag madamo pa mga linlaing mga pagtuluhan nga hindi ayon sa pulong sa Diyos. Hindi natin mangpan. Let not your heart be troubled. There is God who is still in His throne, who is still in control. Our God yung may plano sa aton nga kabuhi. And then Jesus said, and believe in me. Tuuhan natin siya, naging padala sa Diyos nga amay, agod nga may kabuhi kita nga wala sing katapusan. Katahumlas ang iya ginhimo after He died on the cross, He was buried, and He rose again. Nagbangon siya sa minatay. Siling sang aton Ginoo, nagsiling, I have the power to lay it down and the power to raise it up again. Makatilingala ini. Tuwan mo na ang Kristo nga nang matay kag nabanhaw tungod sa imo nga mga sala. Amo na ang siling sa Ginoo, I go to prepare a place for you. Maghahanda siya sang puluyan para sa imo kag sa akon. After He prepares, sabi dira sa sinang dinalan, He will come again and receive you. Patunon ikaw sa Ginoo, and He will bring us to His place in heaven. So this is the promise of God. Tandaan natin, there is God na nagigugma sa aton, gamhanan nga Dios, kag ang Dios nga nagpadala sang iya bugtong anak na si Kristo Jesus. Agud ang bisan sino magsalig magtuo sa iya, hindi mapahamak kundi may kabuhi
tawala sing katapusan. 1:3:16 Abyan liwat kabay ini nga pagpanumdom sa aton sa pagkakilala sa matutuod nga Dios kag ang kaluwasan lamang nga makitaan kay Kristo Jesus. Kabay aton ini pagasundo ni muon ang pagsalig sa iya. Jesus Christ is coming back again. Padayon kita sa pagsimba sa Dios nga buhi nga sarang makaluwas sa imo kag sa aton. Talikdan naton ang mga ayhan mga butang nga nagaagaw sa aton. Nga ginasimba naton nga walay pulos nga pagsimba. Simbao naton ang Dios sa espiritu kag kamatuoran. Ug silingon simbao naton siya nga hindi naton siya makita. He is not to worship him with image or may tinigban. Inisimbao naton siya sa espiritu nga hindi makita. Nga may pagsalig kag may pagsalamat sa Ginoo sa iyagid nga katutom sa gihapon sa aton. Kabay ning mensahe magapabilin sa aton mga tagipusoon kag maayong adlaw git sa tanan ini inyo alagad sa kanginan Pastor Henry Sinina.

Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome na sa itong programang Balik Kita sa Umani. Ano sabi niyong amigo sa kahanginan, Kuya Janos Lakihon? Sa usa ka oras, maghisgot-hisgot kita sa mga katikaran ng atong pagpanguma. Sa yutang buhita mo. Ewa. Malamig na naman ang simoy ng hangin. Kumusta man ang inyohang activities karon? Labaw na sa itong mga mag-uuma. Okay. Pipila ka mga adlaw hasang inita pero nagsugod na hapon, especially here in Mindanao, nga nagsugod na po ng atong ulan, no? Kabatanonan kuyog na. Ayan na nga itong mga kabatanonan. Kumusta, kumusta, kumusta man. Oh.

0: nakasabay na ba sa atong agri-production or agribusiness?
1: Puro chemical biodiversity, protektahan!
0: Yeah, of course, no, kailangan na kailangan po nato protektahan ang ato ang biodiversity. Kumusta man po ng atong mga partners diha nga sayo sa kabuntagon na naglaglag na, dili naglaglag o trabaho na.
1: Kabatano.
0: O, nata istorya later on ha, o sa atong agri-tips. Kung sa po yung mga panghitabo diri sa tua sa ato ang probinsya o sa atong rehiyon 11 o 12. O kumusta kaya mga palaliton? Wala sa tay price watch karong adlaw ha. Well, nakapagpasalamat na ba sa tong labawang makagagahom especially? Aha. Nakamata pa karong buntaga, nakauban pa kamo sa atong programang Balik Kita sa Uma.
1: Abangay.
0: Good morning, good morning, good morning diha sa atong partner, Sir Rafael. Kumusta mga inyong organization diha sa Biafa, Sir? Salamat kayo sa iyo, kayo sa buntag, ha? Nagsama-sama na tayo. O basig na tayo kape diha, Sir. Oo, later on, mura o makauban po nato ni si Mr. or si Mrs. Escalera.
1: Kabatanonan kuyog na Mindanao mo level up.
0: Yes, good morning, good morning, good morning Mindanao.
1: Shady trees nagtindog.
0: Arang mga kaagri nato nga sayo papud kaayo. Nagdala nagkapi paingon sa ilahang mga kaumahan. Of course, ang atong mga kababaihan, ang mga nanay, sayo pa po kayo na ready na sa ato ang mga pamahaw. good morning, Dede, sa itong mga partners sa Recon Delta Charlie, Sir Ramil Bolivar, Dumas, Sir. Musta man diha? And of course, shout out sa itong mga kaubanan diha sa Katipunan Multipurpose Cooperative. O, nakabisita yung tanin niyo.
1: Pero sa umamalinaw ang...
0: O, salamat sa DTI Rapid Growth Project Davao del Norte. Of course, under the leadership of Ma'am Sirline Baliki. Good morning. Good morning po dahil sa itong partner diha sa Edge Radio. Aha, ma Ate Jean. Good morning.
1: Balik kita sa Uma.
0: Mga partner na to sa... Of course, mga technical sign. Kuya Julius Malyabo.
1: Kabatanonan kuyog na.
0: Of course, no, as part of our advocacy. Oo, kasi gusto pa mo, ano, mutuon unsaon ng mga natural na to nga paagi sa pagpanguma. Umarag na ay incoming activity si Kuya Andre Lim, September 23 man yata. Yes, check lang sa Jadam. Kuya Andre, good morning. Ati Josephine, good morning. Of course, sa itong mga partners diha, nga sayo pa po kayo, nakiguman na to. O mga partners din na to diha sa, ano, sa University of Southern Mindanao, Mindanao Institute of Technology.
1: Kasaba.
0: Kanan na itong mga partners sa Animal Science and Animal Husbandry Alumni Association. O, ready-ready na? Kita kits na po karong September. Tentative schedule na to 26.
1: Tanong mo prutas, kula
0: Ginapangayo pa na itong advice sa itong mga advisers. Of course, Professor Rabanal, Josephine Rabanal, good morning.
2: Yes, ito ang paglaong motubo.
0: Mga partners po na ito sa Philippine Carabao Center.
2: Ang kinabuhi na ito, kabatanonan
0: ko. Ati Josephine Gamboa, good morning. Thank you for being with us this day.
2: Ligon, compost natural, shade trees, nagtindog, balance, saktura, integrated.
0: Sa tanan na ito mga partners nga nag-like, subscribe po, nag-share sa ato ang mga Facebook pages. Pasignatay mga gusto diha magtabang na. Salamat kayo sa inyuhang mga pag-ampo o padayon nga pagpaminaw sa itong mga programa. Nag-share po sa itong mga programa din hi sa 1197DXFE o 1062DXKI. Dako kay tabang na sa ito. Maskin ginagmailan na. Dako na kayo nagtabang ha? And if you want to support, natay mga pag-share lang ani nga to ang mga programa din hey. Dako na kayo tabang.
2: Hangin.
0: Also sa atong mga pag-ampo.
2: Sugod na ta, sa yutang buhi.
0: At likewise kung naay mga financial o mga in-kind support, much appreciated.
2: Prutas, tulayog, humay, sasapa, hayop,
0: please contact directly ang atong mga istasyon. Ayun nag-iagi diri sa ako, Hadritso na rin. Ayan, sa itong pagbalik, atong isigutan ng atong mga balita sa atong Rehiyon 11. Sa atong pagbalik, after this.

Higala mga ka-agri, ano mo kini nga itong agri news, din lamang sa 1197 DXFT o 1062 DXKI sa itong segment sa Balik Kita Soma. So, mo kini ang atong mga headlines. Vegetable Congress natapos sa Davao Farm Tour. DA-11, makot ng tatlong research awards. DA-11 pinalakas ang RSBSA data system. DA-12 pinalawak ang mobile soil testing. At DA-12 engineers sinanay sa Power BI. At 25 coconut learning facilitators sinanay sa Panabo City. O karoon ng mga detalye sa itong balitang pang-agrikultura Agri-News sa Balik Kita Soma. Nagtapos ang ika-20 na National Vegetable Congress 2026 sa pamamagitan ng farm tours sa iba't ibang agricultural farms at research centers sa Davao City. Binisita ng mga delegado mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang Bukidnon, Davao Region Central Experiment Station o DARCES at Makatabu Farm. Dito nakita ang mga kalahok ng iba't ibang locally grown vegetables at fertilizer demonstration na isinagawa sa aktwal na taniman. Nagtungo rin ang mga grupo sa Davao City Nurse Seed Bank and Research Division sa Malagos kung saan itinampok ang plant tissue culture at biological pest control. Layunin ang farm tour na mabigyan ng mga delegado ng mga praktikal na kalaman at mapalawak ang palitan ng teknolohiya at best practices upang makatulong sa pagpapahusay ng produksyon at gulay sa bansa. At sa ibang dako naman, tatlong development papers na Department of Agriculture Region 11 ang nakakuha ng unang tatlong pwesto sa Regional Symposium on Research and Development Highlights noong Agosto 19 sa Davao Occidental. Nag-first place ang proyekto sa crop livestock farming system sa dalawang bayan ng Davao Occidental. Ikalawang pwesto ang Cardaba Banana-based product technology para sa food processors, habang ikatatlo ang site-specific nutrient management nutrient expert technology para sa pagpapataas ng produksyon ng mais at cassava. Lahat ng tatlong award-winning projects ay pinunduhan ng DA Bureau of Agricultural Research, bahagi ng simposyon ng ika-39th founding anniversary ng SMARDEC at naglalayong itampok ang pananaliksik at teknolohiyang may potensyal na mapakinabangan ng mga magsasaka, processor at iba pang agricultural stakeholders.

At dito naman sa ating mga RSBSA, pinalakas na Department of Agriculture Region 11 ang accuracy at digitalization ng registry system for basic sectors in agriculture o RSBSA upang mas maging maayos ang paghatid ng mga programa at serbisyo sa mga magsasaka. Mula Agosto 18 hanggang 20 sa Davao City, sinaray ng mga field data assistants, georeferencers at municipal coordinators na nangangasiwa ng socio-economic information ng mga magsasaka at agri-youth. Tinuruan din ng mga kalahok sa paggamit ng RSBSA-AAPP-LGU platform bilang suporta sa RSBSA 3.0 at iba pang digitalization initiatives ng DA. Ayon sa ahensya, mahalaga at kompleto, tama at mapapanahong impormasyon upang matukoy ang kwalipikadong benepisyaryo at maihatid sa kanila o mahatid sa kanila ang angkop na agricultural intervention. At dito naman sa Region 12, mas inilapit na Department of Agriculture Region 12 ang soil testing services sa mga magsasaka sa South Cotabato sa pamamagitan ng Mobile Soils Laboratory. Nagsagawa ang Regional Soils Laboratory 12 at DA Bureau of Soils and Water Management ng dalawang araw na technical training noong Agosto 17 hanggang 18 sa Coronadal City para sa operasyon ng Mobile Laboratory. Layunin nitong gawing mas mabilis at accessible ang pagsusuri ng lupa para sa farming community. Sa pamamagitan ng soil testing, maaaring matukoy ang kondisyon ng lupa, magkaroon ng mahusay na batayan sa paggamit ng mga fertilizer at iba pang crop management practices. Inaasahang makakatulong ito sa mas maayos na pamamahala ng farm inputs at production ng mga magsasaka sa South Cotabato. Samantala, sinanay ng Department of Agriculture Region 12 ang mga agricultural and biosystems engineer mula sa mga local na pamahalaan sa paggamit ng Microsoft Power BI. Isinagawa ang tatlong araw ng capacity building workshop mula Agosto 17 hanggang 19 sa General Santos City sa pangunguna ng Regional Agriculture Engineering Division, katuwang ang Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering. Tinuruan ang mga kalahok na gumawa ng interactive dashboard, mapabilis ang reporting process at gawing mas madaling suriin ang agricultural data. Bahagi ng pagtatag ng Central Regional Dashboard na gamitin sa pagsubaybay sa agricultural engineering programs at infrastructure projects. Layunin itong mapahusay ang data management at evidence-based decision-making para sa mga proyektong pang-agrikultura sa Rehiyon 12. At balik tayo dito sa Panabo City, 25 coconut learning facilitators ang sinaday sa Panabo City, Davao del Norte upang maipalaganap sa mga magsasaka ang tamang pangalaga, rehabilitasyon at pagpataas ng produksyon ng niyog. Isinagawa ito ng LAIC Incorporated under sa DTI Rapid Growth Project Davao del Norte. Ang dalawang araw na training of trainers noong Agosto 19 hanggang 20 sa Barangay Katipunan sa ilalim na sa pamumuno ni Provincial Director Serlin Balike. Kabilang sa mga tinalakay ang farm assessment, nutrient moisture management, pagkontrol ng pesting at sakit, rehabilitation, gap filling and replanting at angkop na intercropping. Ginamit ang no-do-teach approach at ang burada of visit, observe, record, analyze and decide and act upang matiyak ang rekomendasyon ay nakabatay sa aktwal na kondisyon ng sakahan. Nagkaroon din ng field practicum sa Healthy Sweets kung saan nagsagawa ang mga kalahok ng aktwal na farm observation at assessment upang matukoy ang angkop na intervensyon. At sunod sa pagsasanay, nakatakdang manguna ang 25 na bagong learning facilitators sa 10 batch ng farmer level training upang mapahitatid ang kaalaman sa mas maraming coconut farmers sa Davao del Norte. At yan po ang ating mga balitang pang-agrikultura sa mula sa Region 11 at Region 12. Para naman sa ating weather update. Well, sa Davao Region, Region 11, gilauman, karumadlawa ang partly cloudy ngadto sa usahay. Cloudy nga kalangitan uban sa posibilidad ng rain showers o thunderstorms.
posibleng maayo ang panahon sa pipila ka oras sa panmangandam gihapon sa kalit nga pag-ulan ug dalugdog. Ilapi na sa ulahing bahin sa adlaw ang temperatura mahimo mokabot 24 ngadto sa 34 degrees Celsius. Diri na pud sa SOC Sergeant na Region 12 sumama usab ang atong weather outlook. Partly cloudy ngadto sa usahay nga cloudy nga kalangitan uban sa posibilidad nga sa mga rain showers ug thunderstorms. Ang temperatura mahimo mokabot sa 24 degrees Celsius. Ang tul sa thunderstorm, possibly ang mubo apan kusog nga pag-ulan, pagkilat, pagdalugdog o galit na kusog nga hangin. Busa ang atong mga kaigsoonan sa mga lugar nga dali bahaan o landslide prone areas. Magmatmon og bantay ang kahimtang sa inyong palibot. Alang sa itong mangingisda o nagbiyahe pinagi sa dagat, light ngadto sa moderate ang hangin, nagikan sa habagatan ngadto sa habagatang kasadpan, samtang slight ngadto sa moderate usab ang kahimtang sa kadagatan. Pagmatmon gihapon sa adunay thunderstorm kay mahimo kining bukusog ang hangin ug balon. Mao kana sa alas 5 karong buntag, walay heavy rainfall warning ug wala usay thunderstorm advisory nga nakapost sa pag-asa Mindanao regional forecast. Apan posible gihapon ang localized na thunderstorm. Busa padayon ang pagsubay sa opisyal nga mga advisory sa pag-asa. Og mao kana ang atong weather update para sa Region 11 ug 12. Magdala og payong, mag-amping sa biyahe ug likay ang open areas kung adunay pagkilat ug pagdalug. Yan po, ako si Kuya Janos Lakihon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. May buntag, Mindanao. Ug amping ka natong tanaan sa atong pagbalik ang atong agri-dipunto before nato na adtuan na. Ay, good morning day diha kay Ate Konsa Heki. Kumusta po? At dyan po kay Sir Renanti Silvano. Sir, good morning. O kay Ma'am Cherry Pagulay, Ma'am. Kumusta man diha? Praying for you and your anak. Oh, sa itong pagbalik, ang atong agri-dipunto after this.

0: Mari kita sama.
1: Anus, at ito ang Ipunto, ang inyong taniman ng sariwang balita at talakayan sa mundo ng agrikultura ng Pilipinas. Sumama at makinig sa bawat usapin na may kinalaman sa ating mga sakahan at mga magsasaka. Makialam, makibalita. Share your thoughts and ideas sa ating talakayan dito lang sa paborito ninyong istasyon. Agri di Punto. Dahil ang agrikultura ay buhay ng bawat Pilipino, huwag kalimutang makiisa sa usapan. Agri di Punto.
2: The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts or guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

Ayan, welcome back sa ating programa. Balik kita sa mga agri-dipunto segment with Kuya Janos Lakihon ng atong diskusyon karon. Para sa bago pa lang nag-on sa atong mga radyo. Kuya Ernesto Tartado, good morning. Thank you very much for being with us this morning. Ayan. And yes, sa atong mga partner, Engineer Bedia Duhalis, Sir Jerry, kumusta dyan? Hopefully, makalagaw ka man diri sa amon. Ayan, of course, ang atong hisgutanan, karong buntaga. Human sa sobrang tubig, posible, kakulangan naman ng tubig. Kay ang El Nino, ani ana, apan gahapon ning ulan na po. Usahay baha, usahay hulaw, magin na ang realidad sa nato diri sa atong farming. No? Pero permi ang mag-uuma ang naasa tuma. Well, dili tanan problema. Oh, bitaw no. Kay kung lisod pug kayo problema na lang permanente. Aha.

Well, ano na kita yung mayong mga balita po. Nga itong Palay Production, gikan Abril hangtod Hunyo, niabot sa record nga 4.63 million metric tons. Pinakataas ng record. Second quarter harvest sukad nagsugod ang comparable ni adtong 1987. Mas taas kini o 5.7% kumpara parihas sa panahon sa miaging tuig. Mayo kayo na, no? Pasabot, kung mayo ang panahon, adunay suporta o makatanong mga itong mga maguma, kaya na to. Pero dili dapat mahimong rason ang maayong ani aron mahimong kampante. Kay usahay! Ang panahon sa kadagaya magyoy pinakamayong panahon sa pagpangandam. Mga kaagri, ani ang atong Agri Insights sumala sa pag-asa weak to moderate El Nino ang nakaroon sa Tropical Pacific ug posible nga kini mukusog sa umaabot nga bulan. Ug unsay kahulugan niini sa mag-uuma, ang mas taas na posibilidad sa below normal rainfall, dry spell o drought sa pipila ka lugar mao. Pero mao ni ang interesting. Bisan adunay El Nino, posible gihapon kusog ang ulan ug baha, ilabi na kung adunay habagat ug bagyo. Mao nga ang problema sa mag-uuma karon dili lang kanus aamulan. Ang mas lisod nga pangutana, unsaon ako pagpangandam kung sobra ang ulan karon pero kulang naman sunod. Kana ang climate reality na kinahanlan nato at tubangon. Sa pagkakaroon ng Department of Agriculture, nag-ingon na broadly stable pa ang food prices. Ayaw ka na para sa consumer. Pero adunay warning, ang El Nino ug mahimong pagtaas o pagka-volatile sa presyo sa fuel mahimong mudugang sa gasto sa farming, transportation o logistics. Ug dinhi musulod ang pamilya. Kay kung musaka ang production cost, dili tanang mag-uuma ang problema, mahimong maabot kana sa palengke. Ug gikan sa palengke, maabot kana sa lamesa. Kung musikip ang budget sa pamilya, unsa man ang kasagaran ang unang i-adjust. Usahay dili man ang gidaghanon sa pagkaon o sa kanon. Ang unang yung i-adjust mao ang kalidad sa sudan. Maminusan po ng prutas, maminusan ang gulay. O nagani usahay gulay no o prutas. Maminusan ang itlog, isda o karne. Nabusog yapon, pero basin dili na igo ang nutrisyon. Pipila kaadlaw lamang gahapon ba o ni other day. No, gipromote sa National Nutrition Council. No, si Uy, ang through Yusek Domingo nga ipakusgan ang vegetables. Yeah. Unang ang food, inflation dili lang na economic issue. Nutrition issue usab kini. Pero kinahanglan balance ita. Gasto nato nga barato ang pagkaon. O gusto nato nga barato ang pagkaon. Natural lang. Pero gusto usab nato nga dunay igo nga kita ang mag-uuma. Una, kung pwede po, makadirect magpalit sa atong mga mag-uuma, ayaw na po hangyo. Kay kung permi na itong pugson na maubos ang presyo, na dili tanawon ang production cost, kinsaman ang mutanon sunod tuig. Mao nga ang challenge sa gobyerno, dili lang. Unsaon pagpabarato ang pagkaon. Ang mas kompleto nga pangutana mao, unsaon na ito paghimo nga affordable ang pagkaon sa consumer, pero profitable gihapon sa farmer, labo na sa atong producer, ug of course nutritionally maayo. Kana ang tinuod nga balancing act sa food security. Mga kaagri, makainumdom ko sa istorya ni Jose sa Genesis 41. Adunay pito katuig nga kadagaya, pero kabalo si Jose na maabot ang lisod na panahon. Busa wala ni usiki ang panahon nga maayo ang ani. Nagtipig sila, nagplano sila, nagandam sila. Ug tungod sa ilang pagpangandam, adunay pagkaon sa panahon sa kagutom, mauusab ang mensahe para kanato karon. Ug mao kini ang atong agri-dipunto. Kung maayo ang ani karon, magandam kita para sa ugma. Atong ayuhon ang atong irrigation, magtipig ta og tubig. Gamita ang climate information sa pagplano sa tanom, mag-diversify sa uma. Aron dili usa lamang ka crop ang atong saligan. Palingunon ang crop insurance, seed system, post-harvest facilities o farmers organization. Ug labaw sa tanan,
paminawon nato ang mag-uuma samtang adunay panahon pa sa pagpangandam. Kay dili kinahanglan na magulat pa kita nga uga na ang yuta antes mangita og tubig. Sa atong mga mag-uuma, bantay ang weather o climate advisories o planuha pag-ayo ang sunod na cropping season. Sa itong mga LGUs o national agencies, ang preparedness kinahanglan mo abot sa barangay o sa atong umah. Dili lang magpabilin sa meeting room. O sa atong mga kapamilya, mga kaagri suportahe ang local na mga pagkaon o likay ang pag-usik-usik. Kay ang food security, di lamang kung adunay igo nga pagkaon karon ang tinuod nga food security, mao ang pagsiguro nga adunay igo abot kaya at masustansyang pagkaon bisan unsa pa ang panahon sa ugma. Kini si Kuya Janos Lakihon o kini ang Agridipon. Atong pagbalik ang atong Agridipon. Kumanini.

0: Mari kita sama.
1: Good morning!
2: Ani ani ana, programang alang sa mag-uuma. Ingon ang gusto mang mahibalo unsaon ang pagpanguma. Mari kita sama sa uma. Mga isbutan ang bahin sa pagpanguma at ang pagkikon din nga programa. Tubagun ang inyong mga pangutana mahitungod sa nagkadaiyang isyo sa pagpanguma. Balik sa uma. Gikan sa produksyon, proseso o hangtod sa merkado atong isbutan. Balik sa uma. Mag-uumang tunay kahibalo, siguradong tunay asenso. Balik sa uma. Alang sa produktibong mag-uuma, paminaw sa programang Balik sa Uma. Kauman si Kuya Janos Lakihon.
3: Hindi na programa, hatid ka ninyo sa
4: 1197DXFE for its broadcasting company o JKR Multimedia Ministries.
5: Ayan, welcome back sa ating programang Balik Kita sa Uma. Agitib si Kuya Janos Lakihon. Good morning, Dada, kay Sir Hermie. Na Sir Hermie, kaganahan na dyan sa okay kani sa atong mga partners niya sa Kiblawan, no? You family. Good morning ninyo tanan, Hurot. Of course, atong mga partners na nakiguban po na to sa atong mga live streaming. Na po naman isa-isa, ha? Pero yan, no? Mga partners na to nga sayo kayo nakiguban na to. No? Atong ayan na atong hisgutan karon. Mura og sa miaging duha og tulo ka semana tiginit na gid kaayo panahon sa daghang bahin sa Mindanao. Mao nga ang atong topic karon na semana ha, ulan na pod. Unsa may pagpapanalipod sa atong Niugan og Integrated Park. Ah, good morning day day kay Sir Escalera for being the top of pinakanako gibawon ni namo. Lubi. Ripod sa Bansalan. Well, atong sagaran na to sa atong mga farmer, ang pangutan na yun kay ulan na po, nakasamahan. Mauna siya ay mura po, lisod kayo ang itaon. Opo, mga karalawa, atong istoryahan pinagi sa kinasikian na yan, itawag na lang natong Nong Karding. Saka coconut farmer nga, dunay gamay na diversified farm na siya lubi, kakao, saging, gulay o pipila ka mga native chicken. Usa ka buntag, sayo pa migawasin ng Karding sa balay, dalang iyahang tasa sa kape, mga kape man din na, no? Ang uban kay chocolate. Pagabot niya sa iyang niyogan, matanaw siya sa langit, hayag, makayo, mingon siya, sus. Alas 7 pagani, mura na mag alas 12. Parting inita na gyud. Paglakaw niya padulong sa kakao, iyang nakita ang iyang manok nga nagtapok lalom sa saging ug ang usa. Nagbuka ka ang pako ug nag-open na ang mouth, breathing, mitutok si Nong Karding ug nangutana dong. Unsa man na nag-yoga? Dito nagsugod ang iyahang inspeksyon o mga kaagri, maupod ang atong unang leksyon. Good agricultural practices diha sa atong kalubihan. Dili kinahanglan komplikado ang gap magasugod. Sa usa ka simple nga buhat, tanaw, bantay, nahuna o analyze, dayon, decide, of course, lihok. Dili kay lihok, dayon unya, dito na nato pangutana kung sakto baning atong gibuhat. Well, pag-abot ni Nong Karding sa iyahang mga bagong tanom sa kakao, nakita niya medyo nagluya ang dahon ang una niyang nahuna-hunaan. Puno, basig kulang ni Uga Puno. Pero wala siya nagdali. Miduol siya, gikuptan ang yuta o nikalot kamay gamit ang iyahang kamot. Uga ang ibabaw, pero may moisture pa sa wood. Ningon siya, basig tubig o stress it. Una ang akong problema. Dili abono. Mga kaagri, importante kayo ni. Dili tanan nga maluya, gutom, usahay, giuhaw lang. Kung init, uguga ang panahon. Bantay ang moisture sa yuta, labi na ang mga bagong tanong, gulay, kakao, kape, o guban pang enterprise. Kaya kung naakay irrigation, mas maayo ang patubig sa sayo sa buntag o hapon, dili sa pinakamainit na oras. O kung mahimo, mas maayo makabot ang tubig sa roof zone kaysa ilalang gamay na wisik-wisik sa tawa. Pero sa gap, napay usa ka pangutana. Limpyo ba o luwas ang tubig na ating gamit? So of course, pasok po diha ang gingon na tong gamit ang bunot no sa pag, kung tawag na, cover crop or anang mga gamit na ibutang na to diha sa ibabaw sa tong mga lupa. So kung ang irrigation source dool sa manure, basura, chemical runoff, hugaw o nga drainage, kinahanglan bantayan. Kadili, quantity sa tubig ang important. Quality po. No? So padayon si Nong Carding, nakita siya daghang dahon sa lobby sa yuta. Sa una, iyaon ta tong tapukon o sunugon. Pero, karon, mitanaw siya umingon. Sayang man, pwede man i-emote. So iyang gipamutang ang limpyo nga coconut leaves ug uban pang plant residues palibot sa iyahang kakaw ug saging. Dili niya gipadikit sa punuan nganuman kay ang mulch makatabang sa pagpreserbar sa moisture, pagpabugnaw sa soil surface, pagpugong sa sagbot ug pagprotekta sa yuta gikan sa erosion kung mobalik ang kusog nga hangin. Mingon si Nong Carding, maayo pa ang tanom na ay habol o ani awis. Ayan. Ang mulch, no, hinumdumi ni mga kaagri. Ang mulch kinahanglan limpyo. Ayaw gamita ang plant material nga grabe og sakit o present state. E balsin imbis makatabang sa tanom, mahimo na noon og free delivery service ang pesto. So samtang naglibot siya, nakita ni Nong Carding ang duha niya kadahon na gulay na adunay kagat-kagat o pinaakan. Kalit siya mingon, aha, peste, ang akong sprayer. Pero nakauna-una siya, dali lang. Iyang gicheck ang ubang tanong, pipila kara sa kadahon ang affected. Nangita ra siya kung unsay insekto ang na gitanaw sa niya nga adunay beneficial insect. Pugula siya dayon nag-spray. Mga kaagri, ana, ang importante nga gap, principle nga gitawag integrated pest management OIP. Observe first, identify the problem, then decide. Dili kay makita lang sa kaulod, emergency spray ang tibuok barangay. Aha. Oh, gamita gyud. Oh, kinahanglan kung kinahanglan gyud gamiton ang pesticide, gamitan ang hangay na og registered na produkto sa target crop. Target crop ha, o pest. Sundo ng label, sakto nga dosage, sakto nga protective equipment, ug sakto nga pre-harvest interval. Ug palihog, mga kaagri, ayaw ibutang ang pesticide sa butilya sa soft drink. Stop. Wait a minute. Kay kung basin adunay muhaw, makakita, uy, orange flavor, dili yun na katawanan kung mahitabo. Ang chemical kinahanglan, clearly labeled, secured, uglayo sa bata, pagkaon, feeds, o drinking water. Well, human sa tanong, gicheck ni Nong Carding ang iyang manok, initayo ang ilang water container, hapit na mahurot, gipunan niya din dayon, o limpyo, o tubig, o gicheck ang shade, o miingon siya. Okay na mo dong, wala lang tayong aircon, pero naa naman mo'y tubig. Well, sa integrated farming appeal sa GAP, ang maayong pag-atiman sa livestock. Kung init, siguraduhan nga adunay limpyo o igo nga tubig, maayong shade, sakto nga ventilation o dili. Dili ha, dili, sobra. Ang ato ang mga pagbantay-bantay gani, ha, bantay gani. Ha, ay base og sobra na unya ang ato ang kainit overcrowded na pa. Of course, bantay po ng manure, ayaw tuguti nga maano ang hugaw sa hayop ngadto sa irrigation canal sa production area. Kung tarong ang pagdumala, ang manure mahimong valuable resources, pwede mahimong compost, pero kung pasagdan, mahimo kini na source of contamination. Mao nga sa integrated farm ang waste, usa ka component na mahimong resource sa lain basta sakto lang ang pagdumala. Manini, mitanaw si Nung Carding sa langit o sa layo, tunay at Uy, basig mo ulan na giyot. Kunya, nakauna-una siya. Kung kalit o kusog ang ulan, andam ba ang akong farm? Kahit kung mao, usahay ang panahon, di mauwausay ang panahon, mga kagri, pila kaadlaw init, dayon kalit ang buhos agkoy. No? Buhos kayo. Kung ugagani ang yuta, usahay, dili dayon kasuyop o kusog na ulan, ang resulta, mahimong runoff o soil erosion. Mao ka na, ron pa lang, bisag init, maayong nag-check ang drainage, ka-inspeksyon na ninong karding ang iyang kanal, na naay dahon, sa lubi, sagbot o gamay ng yuta, nga nagbara iyang gilimpyuhan. Ay kung maabot ang kusog na ulan, gusto na to nga dunay tarong nga agianan ng tubig, pero dili, gusto na to nga maagos apil sa ang topsoil manod. Sa sloping areas, makatabang ang ground cover mulch, contour farming, vegetable strips o angay na lugar. Kaya, sa ang topsoil, mga kaagri, dili na parehas sa chinelas, ha? Na kung mawala, palit lang ta o bago-ugma. Pila katuig, kinahanglan, aron mahimong maayo ang topsoil. So, wakpam uli si Nung Carding, iyang gito ang iyang gamay ng notebook, gisulat, August 22, init ang panahon, nag-check sa soil moisture, nag-check sa kataw, na-refill ang tubig sa manok, nag-inspect ang peste, wala pesticide application, ng limpyo sa drainage, simple ra. Pero kana, kaagri ang usaka importanteng bahin sa gap, record keeping. Dini kinahanglang laptop, dili kinahanglang komplikadong spreadsheet, pero notebook lang. Sulat, kanus ang abono, usay produkto, gigamit ang pipila ka amount, kanus ang nag-spray, unya, aha, uban pang mga activity. Ay kung sunod bulan, mga tanak ka, kanusa gani ko nagabuno, ang atong memorya ang mutubag, murag last week. Pero ang notebook mo ngon, mas kasaligan. Sa katapusan, sa paglibot ni Mang Carding, sayang umaula niya makontrol ang kainit, dili niya makontrol ang kung kanusa mulan, pero siya, na siya ay makontrol. Kung usas siya, kanakandam sa usaka maayo, sa pagdumala sa farm, mao ka na ang pinaka-importante na mensahe sa atong good agricultural practice. Well, bantay ang tubig, protect ang yuta, pinagi sa atong ground cover, ayaw dayon spray, observe it, gamita ang fertilizer, pesticide, boosting. Di man ang hayop og manure, ang dama ang drainage, kung isulat ang import. Yan po, mao kini ang atong agri-tips karong si Manahona. Bisan init kayo karong kalit-balik ang ulan, ang andam nga farmer mas ligon i-practice ang good agricultural practices. Hampingan ang tubig, yuta, kanom, o kayo po kabalik. Hangtod sa sunod na itong panaguban, wala naman taigong oras kay si Kuya Janus Lakihon. Kauban, of course, si Kuya Don Cagas o si Kuya Julius Malyabo. Daghang salamat sa inyong pakikuban pa na mo. Atong sunod si Mana, dalay ko ng Diyos, maayong

0: praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know it full well. Psalm 139, verse 14. This is Mom's Heart on 1062 DXKI.
1: Good morning! Welcome to Mom's Heart. Kamusta ang imo Sabado? It is again time for our program on DYVS Bacolod. Upod sa DXKI ang amon sister station. Dira sa General Santos City, ara ka man sa Coronadal City sa South Cotabato, ara ka dira sa Sorala. Welcome, kag kamusta ang inyo tiyempo dira subunga Sabado. Dira sa Kipalbig Tampakan sa South Cotabato, naga-welcome kita kag naga-greet good morning sa kay Janet Katakutan, ang Roca nga mga guwapa ni sila nga mga sisters ni sila ho, si Luz, si Lerma, si Ginny Lynn. Merle Hospital, kamusta Merle? Okay lang ang pamatsyag ta Merle. Bisan hindi okay, it's okay to not be okay because you will be okay. Si Nanding Parkasyo, gina-welcome ta upod sa kay Totong Villanueva. Linda Samonte, kag si Bona, kamusta ikaw dira? Si Philip, ang ako ni bilang a friend, wala ko kabalo kung ato siya sa US or ari na siya sa Philippines. Philip, how are you? Naga-welcome kita sa Surigao Community Bible Church, ang aton dira nga mga pastors and listeners. First Baptist Church of Central Hawaiian, sa kay Engineer Wenny, kag sa kay Engineer Mary Jane. Dira sa kay Horkem, sa GBCN, Manapla. Good morning. Alegria Murisha, kamusta ka mo dira? Dira sa kay Daisy, sa Pontevedra. Days, how are you doing? Kagdiri sa Bacolod City, Carmi, good morning sa imo, Jenny Viv, Manang Sara A, kamusta ang pamatsyag? Kabay pa nga maayo gid. Manang Lynn J, how are you? Manang Cora, salamat gid sang rambutan nga baw sa katamis gid. Mama Ming, good morning. Chill lang da Mama Ming ah. Sa kay Candy, kagkay Tintin, I hope si Candy relax no, kay wala office. Sa imo dira tin, palupahuway man pag may time. Lydia, kagkay Nong June, welcome to Mom's Heart. Nanay Belle, okay pa kamuda ni Maki. Attorney JM, Ma'am Els, good morning sa imo, LCG. Sir Rolando Plenyago, sir wala ko kakita sa imo lately, kakadto ko da sa area mo. Sa kay Ma'am Virgie Salgado, dira sa Rosario Heights. Sa kay Luri and Meredith sa Villamonte, good morning. Manang Feli, how are you? Kabay pa nga relax ikaw this Saturday. Sa kay Roda Amparo sa Alihis. Sa kay Manang Fe Vividor, good morning. Maika, thank you for tuning in. Miss Cheryl V, kamusta? I hope you are just as fine and as beautiful always. Miss Lourdes Lobaton, thank you for tuning in. Sa imo dira, Miss Cecil. Sa Buena Vista, Guimara, sa kay Nay Mercedes, kag kay RV Nanit. Welcome. Dira man sa kay Miss June, sa Guimara, kag ang akon balanga amiga dira sa Alimudyan, Iloilo. Nagapasalamat gid ako sang effort ni Roda, upod yang iya nga mga amiga nga nagkadto sa akon when I was in Santa Barbara. Touch gid ako, Roda. Salamat gid no sang imo nga presence, sang imo encouragement, sang imo dala sa akon nga pinakanamit gid nga ibos na tilawan ko kag ang sinakol. And then ang ginatawag bala nga support no, ang ginatawag bala nga presence nimo all the way from Alimudyan kag nagkadto kagid parang mag-meet kita, I am truly blessed and I am truly touched. Salamat gid sa imo Roda. God bless you and may your tribe increase. Diri sa Mansilingan, mag-good morning gid ako sa kay Ma'am Sara Escalona. Ma'am, kamusta ka da? Okay lang pamatsyag mo? Sige ma'am, padayon lang kita gihapon. Kag kun may ara ka mo chance nga mag-go on FB Live, ara man kita no? Sa DXKI, we are on at 6 a.m. while diriya sa Bacolod City, 11 noon kita. So, ang nag-FB live dira, nga nag-tune in sa kay Joseph, sa kay Chinchin, kag kay Jasmine Kate, welcome gid sa aton Mom's Heart program. I hope nga okay gid ka mo, no? Kag maayo ang pamatsyag, kag si Jasmine Kate man, na wala na balaga ubo, kag wala na ginahapo. So, the Lord heal you. In Jesus' name, amen. What is in store for us today on Mom's Heart? Miss Che, amugin ni siya ang topic ho. Nga gusto ko ipamatian naton and maybe binagbinago naton because this will impact kung ano kita no sa aton nga especially ang aton ginatawag nga spiritual life. Because today on Mom's Heart, we are going to talk about forgiveness. And according to Naomi Judd, sa iyang libro The Transparent Life, forgiveness is emotional house cleaning. Emotional house cleaning. Gapang limpyo kita sang aton emotions, no? Nagapanilhig. According kay Naomi Judd, silingya, this is news flash. According sa iya, forgiveness is not for the person who offended you. Forgiveness, it is for you and me. Kay in order para sa aton to even think about forgiving, kinanglan may mga solid reasons gid kita, no? So, una gid, lantawon naton ang ginatawag naton nga forgiveness. Maybe sa tawo nga nag-offend sa imo, no? Because ang forgiveness, wala ina nagahambal. You have to deny what happened. Certainly, hindi mo pag-i-condone or hindi ka malipat sang nahimo sa imo. Rather, forgiveness is choosing to stop your vengeance from diminishing you by continuing to drag you down to someone else's level. Kanami balang nga analysis, kag kanami bala paminsaron mo nga unta-tunta ang ginatawag naton bala nga bo, daman mo lang ha kay mabalos gid ko kay ginadiminish na ang imo nga pagkatawo. Because you are being dragged down to someone else's level. Di hindi kita mag-amusin na. Because evil is very real. That makes forgiveness, nga do kabutlay, no? Kabutlay mag-forgive. But by forgiving, we overcome evil with our goodwill. Ang mga tao ba lang nag-hurt sa aton, sa imo, were troubled, kag ina sila in great pain man themselves. So, you might have been a victim of a victim. But let the cycle stop there. Forgive. Kabati man kita sinasang sayinga, hurt people, hurt people. That's why diri subong sa Mom's Heart, istoryahan naton ang ginatawag naton nga emotional house cleaning, and that is by forgiving. We will pause for our first music break. Mom's Heart will be right back.